0: ang tinig ni PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Polcarpio. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Partner Pabulang, meron yes, po partner. Tayong texter po dito.
3: Pinapuputol po ng kapitbahay namin yung puno namin ng langka at lanzones kasi raw po baka tumbahan yung wire nila. Ito po.
1: Baka trim lang.
3: Oo, pero ito po ang sinasabi ng ating civil code dyan. Kung yung mga branches, yung mga sanga ay nag-over the backod, ibig sabihin lumalampas na papunta sa inyo, hindi nyo po karapatan na putulin yan. Ang karapatan nyo po ay i-demand na putulin yan ng kapitbahay. Okay. Ano naman mangyayari? Ito din ang tanong ni Yusek Jess Mateo, yung mga pumuputol ng walang paalam. Bukod doon sa hindi ka pwedeng pumutol ng kahit na ano sa hindi mo lupa. Kasi madadagdagan yung iyong, kumbaga, pananagutan kung manghihimasok ka papasok, magpipilit kang pumasok sa property ng iba, trespassing po yan. Lalo na kung magpuputol ka ng walang permit sa DENR Regional Office. Pero bukod doon, halimbawa tumanggi yung kapitbahay mo, halimbawa kayo tumanggi, ang susunod na remedyo ng inyong kapitbahay ay dudulog, maghahain ng reklamo sa barangay. At doon po, baka sakaling mapag-usapan na kasi ito, kagaya niyan, pwedeng matumba sa wire. Inassume ko, partner, kuryente itong wire na ito.
1: Okay.
3: Kung talagang meron niyang panganib, hindi mo na kailangan na kumbaga, makipag-away pa sa inyong kapitbahay. Pwede kayong dumulog sa inyong local government, sa barangay, sa minsan sa parks, o kaya doon sa DRRM. Kasi yan yung mga panganib, kagaya niyan, bago pa yan maging force majeure o bago pa yan maabutan ng force majeure, ng bagyo, makidlatan, may mahulugan, pwede nang kung hindi man kailangan putulin, ma-reinforce yung kaniyang
1: trunk,
3: merong brace, merong tali,
1: tama.
3: Para hindi siya tuluyang mabuwal. Pero bukod doon, partner, kasi may hiwalay na batas, provision sa civil code, kapag pinag-uusapan natin yung ugat. Yung ugat, partner, pag lumampas sa property mo, pwede mong putulin.
1: Talaga ba?
3: Oo, hindi mo kailangan magpaalam. Pero yung mga sanga, yan, kailangan mo muna magbigay ng demand letter. Putulin mo yan, dadaan ka sa, kumbaga hindi mo pwedeng basta putulin yan.
1: At kung chainsaw ang gagamitin mo, dadaan ka pa sa permit dyan.
3: Yes, kailangan mo ipaalam yung paggamit ng chainsaw kahit na nakabuwal na yung puno. Pero ito, partner, kaya nga, tingnan natin, sinasabi ng civil code, pag ugat lumampas sa iyong property, pwede mo yung putulin. Pero, tandaan natin, yung may naunang rule, partner, yung pagtatayo ng bahay, ng struktura, dapat meron niyang tamang, puwang. At
1: space.
3: Ganun din, space. Ganun din sa mga pagtatanim ng puno. Hindi ka pwedeng basta sa sagad-sagad doon sa mismong property line. Kasi iba, ginagamit nila yan. Parang yan yung palatandaan ng aming property. Pero
1: parang
3: hindi po yan tama.
1: Nila.
3: Kasi nga po, nakasisira yan. Pag lumaki yung ugat niyan at walang kontrol tayo dyan, pati yung pader natin, pati yung bahay doon sa kapitbahay, sisirain po ng mga ugat na yan.
1: Okay.
3: Naubusan lang tayo ng oras.
1: Hindi, dapat,
3: partner.
1: Ang dami ko pang gustong itanong.
3: Ako rin, ang dami ko pa rin gustong sagutin dun sa mga
1: natatanong
3: sa atin.
1: Paano kung ikaw gusto mo itrim lang yung sarili mo, yung mga puno mo sa sarili mong garden?
3: Pwede yun,
1: kailangan
3: partner.
1: Pa ba ng permit
3: Hindi.
1: Para dun?
3: Yung branches, ang kailangan mo ng permit yung talagang putol na papatayin mo yung puno o tatanggalin mo yung buong puno.
1: Kung makatanong ako, kala mo naman may garden ako. Wala naman akong garden, mga kapamilya.
3: Libre naman mangarap, partner.
1: Malay Amen. Mo. Sana. Malay ko, di ba?
3: Ito sayang. Langka at lanzones yung kanilang puno.
1: Oo nga eh.
3: Sayang
1: Wag
3: talaga.
1: Mo nang bigyan yung kapitbahay mo na paputo niya, ha? Hindi, joke lang. Tinuruan pa si Social Life Post and Ligaya Chintan, Marvin Riabad, before nandito na
3: Agnes Reca.
1: It's me, Wilowski.
3: Yes. J9, Tita Noon Adamyan, Tita Maria Dulce Orate, Tita

0: Lina Ho, lagi nandyan din yan.
1: Si Scott's 8123.
0: Valerie Bougainville, nandyan na. Uy, bago to, partner.
1: Uy, si, nabanggit ko kanina eh.
0: Grace Pedregosa, nandyan na rin.
1: Si Jonathan Galvez, happy 48th anniversary DZMM. Uy, marami salamat po.
0: Si Paolo LLP, meron siyang pinapakisuyo na impormasyon. Mamaya, sasagutin natin yan.
1: Si Nikag Pawa ay nandito rin sa live stream natin. Nacho-challenge ako sa mga pangalan nyo, guys.
0: Carl Derek Kalinga.
1: Hirapan nyo pa, ha?
0: Farah Robles.
1: Sino pa ba mga na? Paolo LLP, nandito na rin.
0: Ito si Farah Robles. Sabi niya, sa probinsya, dami nilalabag na batas. Alituntunin sa pagputol ng kahoy.
1: Oh, talaga?
0: Pwede ba malaman ang proses sa pagputol ng kahoy? Ito ay nasa... Ayun eh, nasa loob ng bakuran
1: niya nakatayong
0: yung bahay.
1: Last question bago tayo mag-extra. Dapat ba merong tarpaulin yan sa gilid? Okay, tree cutting procedure, kanino project yan? Sino ang dapat?
0: Actually, hindi naman talaga siya project. Eh. Minsan talagang preventive maintenance, preventive clearing yan. Pero ganun pa man, kung may duda kayo kung nakakuha ba yan
1: ng permit.
0: Okay, tandaan natin, whether private yan or public land, kailangan ng permit bago makapagputol ng puno.
1: Sa ngayon po ay puputulin na po namin ang aming usapan for today, but don't you worry, itatanim po natin ulit ang ating pag-uusap tomorrow. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok sa ating first episode ngayong June. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa Law Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
1: sa DZMM
0: Action
1: ngayon. Susunod na, see you tomorrow. Bye!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM! DZMM! Numero uno sa Action!
3: Magandang hapon, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa DZMM at tayo po ay naka-special coverage ngayong araw na ito. Ako po si Chang Ami. Pero mamaya-maya po ay may mga inaantabayanan po tayong mga kaganapan. Meron po tayong inaantay na press con ng DILG kung saan makakasama natin si Secretary John Vic Remulla. At meron din po tayong inaabang ang mga kaganapan sa Senado. Kaya po ang araw na ito ay napakahalaga. Kaya patuloy lamang po kayong tumutok sa DZMM. 630 kHz sa AM band at sa YouTube at sa ating pong Facebook account. Maraming salamat. So yung una po, inaabangan natin yung pagbibigay po ng warrant of arrest dito nga po kay Senator Jinggoy Estrada. Yung paglabas po noon, laban kay Senator Jinggoy Estrada. At inaabangan din sa Senado yung sagot naman po ng kampo ni VP Sara Duterte sa summons ng Senado kaugnay ng napipintong impeachment proceedings. Pero bago po yan, ay narito po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. COMELEC nagbigay na ng mga dokumento sa ombudsman para sa investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng plunder at indirect bribery. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon siyang kinumpirma nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naibigay na ng komisyon sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makatutulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. May kaugnay nito sa kasong plunder at indirect bribery na iniyain laban kay Marcoleta, kaugnay ng umano'y 75 million na pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay Garcia, sabihin sa mga estimated nilang dokumento sa ombudsman ay ang statement of contribution expenditures ni Marcoleta. Nakikipaugnayan ang niyang ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng isinagawang motive proprio investigation laban kay Marcoleta. Bagamat una na itong na-dismiss, tiniyak naman ng COMELEC ang buong operasyon hinto hindi lamang sa ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng gobyerno. Una nang pinasabihin ng COMELEC ang tatlong campaign contributor ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contribution sa loob ng itinakdang 30 araw matapos ang eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. At ngayong araw din nga po ay may regular session sa Senado. Kaya alamin na ho natin ang sitwasyon ngayon sa loob pa rin ng Senado. Kaninang umaga narinig ko binanggit ito ni Robert Manoy. Narod po ang ating Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Kamusta kayo dyan?
5: Dita Widi, magandang hapon.
3: Siyang ami to.
5: Sapagkat papunta kami ngayon dito sa sumunong. Itong sumunong din dito gagawin yung press conference ni Senator Jinggoy Estrada. 3:30 ng hapon ang patawag ng press conference. Bagamat kanina, tita, siyang ami, 3:47 o mag-aalag press. Nakita na namin umakyat yung mga tauhan. Actually, yung head ng PNP ang CIDG na si John Biagi. So, siya yung isa sa tinatanong namin na sa yung purpose ng pagpunta dito, pero hindi pa siya, hindi siya nagbigay na pahayag. Mula dito sa ground floor, umakyat kami ngayon dito siyang ami dito sa second floor dahil nga this is expected na press conference ni Senator Jinggoy Estrada. Mamaya sa ani, pagdating lang ang Senator, ay babalikan ko kayo dapat kata magbibigay siya ng statement. Ang tanong, kung may warrant of arrest ba na dala yung hepe ng PNP, CIDG, NPR, hindi natin alam, pero may folder siya na gitbet, bagamat tumagina. Ang nag-assist sa kanya ay ang isa sa matataas na opisyal ng Senate Sergeant at Arms sa kami. So, yung babalikan natin yan mamaya.
3: Okay. So, Robert, bukod doon, ay inaabangan din tayo na regular session mamaya-maya.
5: Tama yan, Tito. Ang regular session niya ay 5 p.m. mamaya yung schedule. From the normal na 3 p.m., ginawa nila yung 5 p.m. kasi dapat ay may pagbisita ang Vietnamese President dito, pero hindi natulog ngayon 2:30. At yung pulong niya kay Senate President Alan Peter Cayetano ay hindi rin natuloy, at ang nag-cancel niya ay tanig ng Vietnamese government. Pero wala nang ibinigay na dahilan sa Senate media kung bakit nakancel yung kanilang pulong. So hindi na binago yung schedule ng session, 5 p.m. yung session, at so far yung ilang mga senador ay nag-akyatan, kaya lang sa kami mula doon sa dating mga areas na napupuntahan namin. Very respected kami ngayon. So kung saan na kami pwede, yun kami pinapayagan. Hindi ka na pwede magpunta sa hallway, hindi mo na pwede sa lubungin sa elevator yung mga senador. So starting today, ganun kahit yung security nila
3: may
5: dito.
3: May pagbabago.
5: Kaya limited. Limited. Mm. Pati yung dati na nakakapag-ambush interview ko sa mga senator na dumarating ngayon. Malayo na din, hindi ka makalapit sa kanila sapagkat may bagong order daw na restricted ang media. So, yun muna yung alamin natin. Pero mamaya, Chang, babalikan kita. 3:30 ang senator magsasalita dito.
3: Sige, babalikan po natin. Sige, mag-extra ko na, Robert.
5: Yan, magbalikan yung kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DTMF.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano. Isa pa hong balita, mga tauhan naman ng CIDG nagtungo na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, detalye.
6: Ang aming nagtungo ang sa Sandigan Bayan ng ilang tauhan ng PNP CIDG ilang sandali yan matapos ang pag-issue ng Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang dating tauhan ng DPWH na dawit sa maanumalang flood control project. Hindi sila nagpa-unlock ng problem at agad na dumiretso sa 5th Division ng Sandigan Bayan na naglabas ng warrant. Sa ngayon, inaantabayanan dito ang return of warrant at ang paglabas ng commitment order para malaman kung saan idedetine ang senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Punta naman tayo sa labas ng Senado. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon. Naroon ang ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, kamusta dyan sa labas?
7: Ang amin sa mga sandaling ito ay hindi alintana ng iba't ibang mga progresibong grupo at ilang mga rallyista ang pagkula dito sa labas ng tarangkahan ng Senado para ipanawagan yung kanilang pagkundina na i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Dahil ngayon nga, sa amin ay inaasahan na magsasagot si Vice President Sara Duterte, no, doon sa impeachment complaint na inihain sa kanya. Sa mga sandaling ito, makikita nyo ay mula doon sa May Film Center dito sa may kanto ng Jokno Boulevard ay nagmarcha itong mga ralisang grupo at ngayon ay nagsasagawa na sila ng kanilang programa dito sa harap ng tarangkahan ng Senado. Sa mga sandaling ito ay mahigpit ipinatutupad ang seguridad ng mga kapulisan mula sa panguna ng Pasay City Police, no? At itong mga PNP Civil Disturbance Management Unit, itong mga anti-riot police, ay nakaposisyon na dito dahil itong mga ralista ay pumresto mismo dito sa intersection ng Jokno Boulevard kung nasaan itong mismong gate ng Senado. So dito sila ngayon na magsasagawa ng kanilang kilos protesta. At makikita nyo sa aking likuran, dala-dala nila yung iba't ibang kanilang mga panawagan para nga ipanawagan sa mga senador at sa buong Senado na i-convict at panugutin si Vice President Sara Duterte. So yan muna, Chang Ami, yung update mula dito sa labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone TZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert D-Zone!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30. TZMM, numero uno sa aksyon. TZMM, panahon, numero uno sa aksyon.
3: Alamin naman po natin ang lagay ng panahon mula sa ating PAGASA weather forecaster na si Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine?
8: Yes, good afternoon po Ma'am Ami. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Dome nga ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 11:30 a.m. at wala pa rin direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy niyang hinihila o pinapalakas pa itong southwest monsoon o hanging habagat na siya nakakaapekto dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at sa may kanlurang bahagi ng Western Visayas. At nagdadala ngayon maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At in terms naman ng mga pag-ulan, asahan nga natin na yung pinakamalalakas ng mga pag-ulan ngayong araw aabot ng 50 to 100 millimeters dito sa may parte ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. At by bukas ng tanghali hanggang Miyerkules ng tanghali, asahan natin na maraming areas sa Central Luzon ang maaaring makaranas ng malalakas pa ng mga pag-ulan kasama dyan ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga at Zambales. At pagsapit ng Miyerkules, mas tataas pa nga yung mga areas na yan, posible nang makaranas din ng mga malalakas mga pag-ulan sa may bahagi ng Pangasinan at La Union. Kaya sa mga probinsya po na na-mention natin, iba yung pag-iingat sa peligrong dala ng mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po ating latest mula dito
3: Ma'am
8: sa Weather Forecasting Center. Yes po, ma'am?
3: Oo, kagabi naranasan natin dito sa Quezon City ang matinding thunderstorm, di ba? At talagang nakakagulat yung yung mga kidlat, yung ganyan, hindi ba? May paalala po ba kayo sa ating mga kapamilya?
8: Yes po, no? So, unang-una po sa lahat, kapag po may mga ganitong event ng thunderstorm, yung lagi po nating paalala sa ating mga kababayan ay una, huwag po tayong sisilong sa mga matataas na mga elevated na lugar gaya nga nung ilalim ng puno dahil yung mga matataas na part, yan yung unang tinatamaan ng ating kidlat. And kung maaari po, i-unplug din muna habang kumikidlat yung ating mga appliances para kapag natamaan po ng kidlat yung ating mga antenna, for example, ay hindi po tayo masasabugan, especially dahil malaki taas yung mag-flow na kuryente. And aside from that po, since palapit na po ng palapit yung pagsisimula natin ng tag-ulan, maaari na po nating kumpunihin na or simulan ng kumpunihin yung mga parte ng ating kabahayan na medyo tumutulo para naman po maging safe po tayo pagsapit po ng malalakas na ng mga pag-ulan sa ating lugar.
3: Yun, maraming salamat. Yan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating PAGASA weather forecaster. Thank you, Ma'am.
8: Salamat.
3: Dumako naman ho tayo sa MMDA.
2: Traffic reports. Traffic reports.
3: Alamin natin ang lagay ng mga kakalsadahan, lalo na dyan po sa may Jokno Boulevard, ano, malapit sa Senado, na kasama po natin mula sa MMDA Metro Base, si Ma'am Tess Ignacio. Ma'am Tess, magandang hapon, si Chang Ami po ito.
9: Yes, magandang hapon po. Ganon din po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito. Nahin natin sa kahabaan ng EDSA, sa may southbound lane, nananatili may kaluwagan po ang dali ng mga sakyan. Pagsapit dyan sa may Balintawak, patungo dyan sa may approach ng Lantuan. May pakabagalan lamang po pagdating dito sa may approach ng Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, nananatili may kaluwagan po ang dali ng mga sakyan hanggang makarating po dito sa may Kamuning. Bahagyang babagal yan pagsapit dito sa may approach ng Bernardo Park hanggang makarating dito sa may Tuason. Bagyan luluwag yan patungo dyan sa may Santolan at muling babagal pagdating dito sa may approach ng Annapolis patungo ng Connecticut. After ng Connecticut, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Ortigas at muling babagal tayo pagsapit dito sa may approach ng Shaw Boulevard. Pero after ng Shaw Boulevard, may kaluwagan na pong muli ang daling ng mga sasakyan hanggang makarating na po dito sa may Guadalupe. May kabagalang bahagya pagdating dito sa may approach ng Buendia. Pero after ng Buendia, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dito sa may Ebanghelista at muli tayo makakaranas ng kabagalan pagsapit sa may approach ng Cabrera patungo dyan sa may Top Rotonda. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach ng Park Avenue patungong Top Rotonda, may kabagalan pa rin ang dali ng masakyan. Pero after ng Top Rotonda, pagsapit dito sa may Apelo Cruz, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Arnais. May bagyang kabagalan lamang pagdating sa may approach ng McKinley hanggang makarating ng Buendia. After ng Buendia, may kaluwagan na pumuli ang dali ng masakyan patungo ng Guadalupe at makakaranas tayo ng kabagalan pagsapit sa may approach ng Pioneer patungo dyan sa may Ortigas. Pagbaba ng Ortigas flyover, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may White Plains at may bagyang kabagalan pagdating sa may approach ng Santolan patungo dyan sa may Aurora. After ng Aurora, may kaluwagan na pong muli hanggang makarating dito sa may North Avenue hanggang patungo dyan sa may Muñoz. May bahagyang kabagalan lamang pagdating dito sa may approach ng Oliveros patungo dyan sa may Balintawak. Pero after ng Balintawak, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Monumento. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.
3: Maraming salamat, Ma'am Tess Ignacio mula po sa MMDA Metro Base.
2: Ito po ang DZMM.
10: DZMM.
2: DZMM Special Coverage. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Tayo po naman ay bumalik sa Senado. Alamin natin muli, mukhang may nangyayari po sa labas ng Senado. Naroon ang ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, kamusta?
11: Sang-ami, sa mga sandaling ito ay dumating na dito sa gate ng Senado ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Lagpas ito ng 20 mga operatiba at meron silang mga dalang body-worn cameras. Meron din tayong nakikita rito na isang opisyal ng NBI na may hawak na brown envelope at hindi pa natin alam kung ano yung laman yon. At nakikita din natin dito na meron silang mga dalang manggilan-gilan na mga armas. Nandito din sa gate ngayon ng Senado ang mga operatibo naman ng CIDG at naghihintay lang din ng clearance pa kung makapasok doon sa loob ng Senado. Ayon doon sa isa nating opisyal nakausap kanina, hindi muna sila pinapapasok ngayon sa gate ng Senado dahil naghihintay pa ng clearance mula doon sa nakakataas na sila ay papasukin. Sa mga sandaling ito, kasabay ng pag-ulan dito sa labas ng Senado ay nagpapatuloy din yung kilos protesta at nandito naman sa labas ng Senado itong iba't ibang mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation at mula sa Criminal Investigation o CIDG nga, dahil kanina lang siyang ami ay inilabas na nga ng Sandigan 5th Division yung warrant of arrest laban kay Senador Jing nga yan sa kasong plunder o pandarambong. So yan muna ang update mula dito sa labas ng Senado siyang ami. Yan ang balitang kumpirmado. Yes, siyang ami.
3: So nabanggit mo na yung mga miyembro ng NBI ay may suot na Body camera?
11: Body-worn camera.
3: Body-worn camera, okay.
11: Oo, itong ganitong setup ng mga operatiba ng NBI, nakikita lang natin to pag meron silang mga operasyon. Katulad nung pag nagkakasaserve sila ng warrant, SOP kasi ito, standard operating procedure ito ng NBI, ng mga operatiba ng NBI, na magsuot ng body-worn camera. So makikita natin ngayon na itong mga operatiba ay meron silang suot sa kanilang chest ng mga body-worn camera. At yung iba sa kanila ay may dalading mga baril at naghihintay nga dito sa gate ng Senado, Tiangami.
3: Sige, mabalikan ka namin maya-mayang konti. Sige, mag-extra ka na, Bert.
11: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, Team ZMF.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
14: EZMM sa East 30, ang Pilipinas ng Malaya. Mamamayan.
15: Manatili po kayong nakikinig.
16: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
17: Nagbibigay ng iba't ibang information.
16: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
18: Pag walang knowledge, walang power.
16: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon sa loob ng Senado dahil naroon na yata si DILG Secretary John Vic Remulla. Alamin natin mula sa ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert, kamusta dyan sa loob ng Senado?
8: Siyang Ami, dumating na rin dito sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla. Nag-iba-ikli lang yung pahayag niya pagpasok niya kasi dito sa lobby ng Senado. Natanong siya ng media kung yung purpose. Ang sagot niya ay trabaho lang at dire-diretso na siya paakyat. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na sundan siya dahil restricted na ngayon yung media dito sa Senado. Pero dito pa rin sa sumulong room siyang Ami kung saan magkakaroon ng press conference si Senator Jinggoy Estrada ay binabanggit ng kanyang tanggapan na bukod sa kanya ay haharap din yung kanyang may bahay na si Priscilla at yung kanyang maging yung kanyang mga anak. So yan ang hinihintay natin ngayon kung ano ang kanyang magiging tugon after ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. At ang paunang abiso, Chang Ami, ay 3:30 ng hapon yung kanyang press conference. So any moment from now, yun ang inaabangan namin. At posible na pababa o papunta na dito sa sumulong. Ito kasi sumulong Chang Ami ay nasa second floor nitong Senado at ang kanyang tanggapan ay nasa fifth floor. So mula doon ay magtutungo siya dito sa sumulong kung saan nagkasagawa ng press conference ang mga senador. Yung mga tauhan ng CIBG NPR na nakita ko kanina maging itong yung si Secretary Remulla ay hindi pa rin namin nakita dito sa second floor. Mula dito sa elevator area at maging sa hallway papunta sa session hall ay hindi na namin makikita. So the assumption, Chang Ami, ay dahil secretary, posible na didiretso ito sa tanggapan ng Senate President at pwede rin sa secretary ng Senado. Yung purpose, hindi pa rin na binabanggit Chang Ami, pero ang sabi niya ay ginagawa lang ang trabaho. Nakikita ko, Chang Ami, yung mga tauhan ng Senate President ang nahawi na yung mga cameraman mula sa elevator at yung mga photographer. So, posible na...
7: 3 minutes na lang. In 3 minutes. Sabi mo, 3:30, di ba?
8: Tama yun, Chang Ami.
7: Nakikita mo na ba yung mga kapamilya dyan?
8: Na magsimula na yung kanyang press conference. At ito, from here, ay dito natin malalaman, Chang, ano ang magiging plano, anong ang magiging pahayag, at ang sunod na gagawin ni Senator Jinggoy Estrada kasunod ng warrant of arrest sa kanya ng Sandigan Bayan. Pero prior kanina, Chang Ami, bago lumabas yung warrant of arrest ay nagpalabas pa rin statement sa Senator Jinggoy Estrada kung saan binabanggit niya na sana mabigyan ng pagkakataon at ng Sandigan Bayan na muling mabusisi yung mga kasong inihain laban sa kanya dahil hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot, Chang Ami. Kaya ang gusto niya ay i-consolidate yung kaso at ibalik sa ombudsman para doon siya magkaroon ng chance na sumagot. Kasi late last week na daw niya nakuha yung copy ng complaint ng Office of the Ombudsman at hindi na siya nabigyan ng equal opportunity at due process para sagutin itong mga akusasyon na inihain laban sa kanya ng Office of the Ombudsman na anya ay wala namang katotohanan at patuloy na naninindigan na wala siyang insertion sa kahit anumang budget mula dito sa Senado, sa office rec, at sa records ng Senado ay wala din siyang wala rin daw siyang walang makukuha na evidence, at sinabi pa ng LBRM code na wala siyang insertion dito sa 2025 budget. So yung kanyang magiging defense, yun din yung aabangan natin siyang, at bukod dyan ay siyempre ano din yung magiging pagtanggap ng Senate leadership, at siyempre kung paano yung mangyayari with this incident. Sapagkat siyempre may mga komite na hawak si Senator Jinggoy Estrada, kabilang dyan yung Defense Committee at iba pa mga komite, kung paano yung mangyayari dito kung ang magdesisyon niya ay sumuko sa mga otoridad. Kung hindi naman, ay tingnan natin kung kagaya kay Senator Robin Hood pa din, kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay maghulingi siya.
7: 3:30 na, Robert Mano. Eksakto, impunto 3:30, nasa sumulong room ka ba? Wala ka pang nakikitang miyembro ng pamilya?
8: Lumabas ako ng sumulong room para makita ko from sa area ko, from elevator, kung parating na ang senator. Pero hinahawi pa, pinauusog pa yung mga tauhan ng itong mga media, sapagkat ang ito nila ng pagbaba ay mas magiging maayos kumpara doon lang yung harap sa Sandigan Bayan, na nagkaroon ng bitikan, ng bitikan, at para mas smooth yung magiging press conference. Posible ito, Chang, na sa simula ay magbibigay ng pahayag ang senator. Posible din na tumanggap siya ng mga tanong sa media. Pero posible din naman na after ng kanyang statement ay hindi na siya magsalita. Hindi natin alam kung magsasalita, maging yung kanyang immediate family, yung kanyang may bahay at mga anak dito sa nangyari sa kanilang ama. Pero kumpara sa case ni Senator Ronald De La Rosa, na dumating siya dito na armed yung mga Office of the Senate Sergeant at Arms, magulo yung situation ngayon siya, kahit na may eminent na pag-aresto sa kanya, kung meron man, dahil nandito ang CIDG, nandito ang DILG, ay mas maayos, mas kalmado, tahimik ang Senado ngayon, lalo't mamaya pa namang 5 p.m.
7: yun nga,
8: yung kanilang session.
7: At yes, binanggit mo yun kanina, medyo pabulong ng konti, Robert, kaya baka pwede mong ulitin na bakit na-cancela, na dapat diba yung regular schedule nila ay 3 o'clock, so naurong ng 5 p.m.
8: Oo, tama yun, Chang. Usually kasi ang session ng Senado, Monday, Tuesday, Wednesday, nang mag-i-start ito ng 3 in the afternoon onward. Pero ang nangyari ay ginawang 5 p.m. ngayon dahil dapat ay may pulong ang Senate President, si Senate President Alan Peter Quezano, sa kay Vietnamese President. Pero kinansela daw ito at hindi na ibinigay yung dahilan ng pagkansela. Ang pagkansela ay nanggaling, Chang, doon sa panig ng Vietnamese government. So, kaya hindi na din nila binago from the announcement last Tuesday session na 5 p.m. So, itutuloy na lang nila na 5 p.m. din yung session nila ngayon. Ang tanong, Chang, kung susuko or kung maka-aresto, ay definitely magkakaroon to ng effect sa majority, dahil kung matatandaan natin, 13 sila. Sa 13 miyembro ng majority, isa yung hindi na ulit pumapasok, si Senator Ronald Bato de la Rosa. So 12 sila. Kung mababawasan pa at susuko ang Senator Jinggoy Estrada, magiging 11 sila. Na ang minority, 11 na rin ng ani. So hindi natin alam kung yun yung mangyayari. Kung, ito yung mga possibility lamang.
7: Based
8: doon sa common na observation na nangyayari pagdating sa mga ganito, na dahil nga naman siya, hindi ito first time na nagkaroon ng senador na inaresto, di ba? Hindi ito first time na senador na hinuli, at dun sa case ni Senator Jinggoy ay nung nakaraan ay yung sa plunder din dun sa nauna niyang plunder case sa Sandigan Bayan, at yung isa pa na ongoing niya na case ngayon na draft doon, plus itong bago ngayon sa flood control. So
7: bukod dyan, meron pa tayong...
8: Oo nga nakikita. Although nakaubang na yung lahat, mas pinaklear na
7: nakaabang na
8: itong area. Pero tingnan ko lang ulit, medyo lumalapit.
7: Bukod doon, Robert, may inaantay din tayo, di ba? Sina Attorney Poa.
8: Isa pa yan. Isa pa yan. Kasi
7: dyan din yan mangyayari sa Senado, hindi ba? Dami naman kaganapan dyan sa lugar mo.
8: Last day kasi ganyan, 10 araw yung ibinigay kay Vice President para sa Duterte. Yung articles of impeachment, dapat ang deadline niya noong nakaraang weekend, pero dahil weekend ay inadjust ito sa first working day ngayon, so June 1. At ngayon, ina-expect actually yung advance party ng Vice President, dumating na dito, ang hinihintay na lang yung kanyang mga abogado na maghahain itong articles of impeachment. Itong articles of impeachment, yung sagot niya doon sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya ay ibidiretso sa Office of the Senate Secretary. Doon yan ipapareceive at pagkatapos ay magkakaroon ulit ng another 5 days lang ang prosecution para naman sagutin yung reply na iyan, yung sagot na iyan ng Vice President doon sa mga articles of impeachment. At sinabi naman siyang ay bibigyan ang Senate ng kopya, at least kahit malang ng executive summary nitong kanilang magiging sagot doon sa articles of impeachment na inihain laban sa Vice President siyang amin. At bukod dyan, mamayang alas 5, again, another pagbabantay sapagkat ay maugong over the weekend pa at lagi naman until kahit last week pa maugong yung sinasabing change of leadership. Ang tanong kung magtatagumpay ba, at kung hindi magtagumpay o magtagumpay, ano na naman yung next na mangyayari dito sa Senado. At isa pa siya sa pag-uusapan sang number one, kung ipupush pa rin yung online na pagdalo ng mga Senado, correct? Sa session, sa pagboto, sa committee hearing, isa pa yan. At pagkatapos, yung binuong subcommittee, by the way, sa naglabas na ng notice ang Blue Ribbon, itutuloy na nila yung pagdinig dun sa flood control anomalies dito na yung Webe. So yung schedule na inilabas base sa notice, ikasab ito na pagdinig sa notice na inilabas ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Pia Cayetano Chang. Pero dun sa mga inimbitahan at sa mga inaasahan na magiging resource persons pagdating sa Webe, hindi pa inilalabas yung listahan niya. Pero ang sinabi ng Senate President ay ilalabas lahat ng notices ngayong araw, ibig sabihin, ipapadala doon sa mga inaasahan, sa mga iimbitahan sa pagdinig sa Webes, itong kanilang notice para pa nakarating o dumating dito sa Senado alas 10 ng umaga sa Webes, kaugnay nga nitong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang base sa anunsyo ay subcommittee ito na pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta at siyang amin. Maraming
7: mga mangyayari, Robert.
8: Parang ito, medyo nakaumang na lahat.
7: May nakikita
8: camera.
7: Ka na ba?
8: Ito na, Champ.
7: Magsisimula na? Ang tanong, Robert, paano mo hahatiin ang sarili mo ngayon?
8: Nandito si Senator Jim Roy, kasama lahat ng mga senador. Sila Senator Marcoleta, papasok na sila dito sa sumulong.
7: So anytime now, mga kapamilya, ay ipapasok po namin sa inyo itong mangyayari nga pong press con ni Senator Jinggoy Estrada.
8: Si Senator Jinggoy Estrada kasama si Senator Dante Marcoleta, si Senator Amy Marcos. Pakinggan natin ang si Senator Jinggoy. Nandito rin si Secretary John Vic Remulla, si Senate President Alan Peter Cayetano, Nag-usap pa ng dalian si Secretary Rebellia at si Senator Jinggoy Estrada. Nandito na rin ang mga tauhan ng CIDG sa loob po ng sumulong at hindi nagsasalita ang ilan sa mga senador.
7: Ito, inaantabayan na namin si Senator Jinggoy. Nakikita natin yung video na. Narito po.
1: Quiet, please.
2: Maganda nga po sa inyo lahat. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
1: Okay na.
7: Atin pong napakinggan si Senator Jinggoy Estrada dito nga po sa naging press conference sa sumulong room sa Senado. At babalikan po natin ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano, pero tatawagan po muna natin dahil medyo nakikita po natin dito sa video ngayon ay yung ating mga miyembro po ng media ay sabay-sabay pong sumunod kay Senator Jinggoy. At nakikita rin natin dito sa video si Senator Aimee Marcos. So alamin lamang po natin kung mula dito ay ano na po ang susunod na mangyayari kay Senator Jinggoy. Nasa linya po ng telepono si Robert Mano. Robert!
1: Hawak na ng CIDG, NPR, si Senator Jinggoy Estrada. Kasamang nakaantabay kay Senator Jinggoy, si Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon din, itong at ibababa na siya kasama ng naka-assisted yung Sergeant at Arms at saka si Gawan. Tatakbo lang ako pababa ng lobby sapagkat ibinababa na si Senator Jinggoy mula dito.
7: Oo, eto nakikita namin na sumasakay sa elevator. So, si Robert po ay bababa. Maghahagdan ka ba, Robert?
1: Oo.
7: Oh, sige, mag-ingat.
1: Maghahagdan na din para makababa at susundan si Senator Jinggoy. Inaharang na kami siya dito sa gate. Ayaw palabasin.
7: So, hindi ka makababa? Sa sige, Robert.
1: At saka siksikan siya. Ayaw kami niya palabasin. Dito naman. Ayaw palabasin. Ayaw. Sinatarado yung pinto. At na naligpit yung security. Ayaw na kami palabasin. At
7: so ang ating pong natutunghayan ngayon ay ating Radyo Patrol na si Robert Mano dito nga po sa pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Sige, sana rin yung isang.
7: Sige lang.
1: Medyo, ayan, sige. Napakasigawan na dito kasi ayon pa lang kasi sinarap itong ayon kaming padaanin lahat. Kaya nakahold ang pinalalabas lang yung mga staff na mga senators, ang security ng mga senators. Pero other than that, inahold kami dito ang padaanin. Si Senator Camille Villar ay bumababa. Ma'am, kasama ka ba dahatin? Ayan, hindi lang salita bagamat ang pilat. At isa-isa pa din, may mga security pa lang. Okay. Ayaw talaga magpa...
7: So, Robert, bakit daw ayaw kayong palabasin?
1: Intindihan ko ang itong mag-upalit nila na ngayon yung ginawa na pinalilipat sa kabila ng mga lumabayan. Medyo secured kasi dahil siguro dito sa nangyaring tension, pero habang sinusubukan namin kabulit ng yung si Senator ay tatawid kami sa kabila. Banggitin ko na lamang nandun sa kanya press conference ay binabanggit niya na mananatili siya sa majority block ng Senado. Hindi siya matitinag sa anumang panggigipit para tuntukan niya yung ginagawa sa independent majority. Hindi niya siya may intimidate o mapapressure doon sa mga ibinabato sa kanya. At sabi din niya, hindi siya magpapapostudiya dahil ang ginawa niya ngayon ay hindi siya nagpa-postudiya sa Senado. After ng kanyang speech, ay itinurn over niya yung kanyang sarili sa CIDG at sa DILG sa pangunan ni Secretary John D. Cremulla. Mula dito sa akin, vantage point lang nakita ko
7: si Secretary na ngayon, Robert.
1: Na bagay ng senso makina si Secretary Cremulla doon sa unang sasakyan at pinapakita itong area mula din sa mga media at yung umang anytime ay lalabas yung convoy na in-export ang
7: nasa lobby ka na ba, Robert?
8: Sir, nandito lang kami sa may bintana sa pati nag-higpit kanina. Kaya umikot ako doon sa kabilang side ng special hall. Dito kayo mismo nakikita mula sa akin yung nangyayari paglabas ng mga arresting officer kay Senator Jinggo Estrada. Umabante ng sakyan kay Secretary John Bicrimulia. Lumabas na yung van na sinasakyan ni Senator Jinggo Estrada. At kasunod niyan ay yung mga iba pang mga van na sunod-sunod na naka-convoy sa kanyang pag-alis. Umalis na dito sa harapan, sa lobby ng Senado, ang van kung saan ipinakay si Senator Jinggo Estrada. Binanggit din niya kanina, Chang, na...
7: Sige, Robert, babalikan ka namin. Robert, sige, babalikan ka namin. Sorry, pupuntahan lamang namin si Bert Dizo na nasa labas ng Senado. Bert, anong nakikita mo ngayon dyan?
9: Yes, sang amin, no, sa mga sandaling ito, yan dito tayo sa labas ng Senado at mula dito sa ating tinatatayuan ay natatanaw natin yung mga police, yung movement ng mga police doon sa mismong labas noong labas ng daanan ng Senado, no. Nakikita natin kanina na pumasok na dito si Southern Police District Regional District Director si Brigadier General si Brigadier General Cinco at pumasok na din kanina si Pasay City Chief Desesto kanina doon sa loob. At sa mga sandaling ito ay mapayapa naman yung movement. Nakikita lang natin kanina yung mga sasakyan na papalabas doon.
7: Nakita mo ba, Bert, nung sinakay si Senator Jinggo Estrada sa sasakyan?
9: Sa amin, dito sa ating vantage point, sa amin hindi natin nakikita. Pero sa mga sandaling ito, nakikita natin na yung mga sasakyan ay dumadaan doon sa kabilang gate ng Senado. So we assume na itong mga sasakyan ay sa kabilang gate ng Senado lalabas. It's either doon to lalabas sa may GSIS gate o dyan sa may gate dyan sa may Makapagal Boulevard. Sa mga sandaling ito ay wala na yung mga pulis doon sa labas ng Senado.
7: Okay, Bert.
9: At dito naman sa mismong gate ng Senado, nagpupulasan na o umaalis na yung tropa, yung mga operatiba ng NBI, bumabalik na sa kanilang sasakyan. Ang natitira na lang dito ay itong mga operatiba ng CIDG na nandito sa labas ng Senado. Kanina na-confirm din natin, no, doon sa mga opisyal ng NBI-NCR na meron talaga silang hawak na physical copy ng warrant of arrest, no. Kanina naging pahirapan, no, hindi pinapasok itong mga operatiba ng NBI dahil hindi sila nabigyan ng clearance mula sa Senate Security, no, ng OSA. Hindi daw sila pinapapasok at hindi sila binibigyan ng clearance. Ngayon, nakita natin nandito si NCRPO Regional Director Adirindo at kinakausap niya ito si Colonel DeSesto at si General Cinco. At nagkakaroon sila ngayon ng pag-uusap regarding doon sa naging operasyon kanina doon sa loob ng Senado.
7: Bert,
9: so,
7: may nakita ka ba na ibang senador na sumama kay Senator Jinggo Estrada?
9: Oo. Sang amin, wala tayong vantage, vantage point mula doon sa kabilang gate kung saan dumaan yung convoy. At wala din tayong nakitang mga senador na na sumama. Pero ang nakita lang natin kanina is maraming mga van after nung lumabas ni Senator Jinggo dyan.
7: Kasi yung huling pag-uusap namin ni Robert, maraming bumaba ng mga senador na naglalakad kasama ni Senator Jinggo.
9: Pero wala tayong nakita na sumama sa kanya doon sa sasakyan dito mula dito sa may gate ng Senado. Wala tayong natatanaw. Nung pagpasok, nung pag-alis ng itim na van, ay nag-aalisan na din itong mga van kanina doon. At doon sila dumaan sa may likod ng Senado, no, doon sa likod na gate. Kasi sa mga sandaling ito, hindi sila makakadaan dito sa harapan ng Jokdo Boulevard intersection mula dito sa Senate gate. Dahil nga mayroong kilos protesta ngayon na nagaganap dito at may mga barikada dito na mga pulis, no. Ang sabi ni General Abirina, ito ay more or less 500 na mga kapulisan ang nandito ngayon sa labas ng Senado na pinapanatili na yung seguridad dito sa labas ng Senado at siyang amin.
7: Sige, maraming salamat, Bert Dizon.
9: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Bert Dizon. Punta naman po tayo sa Sandigan Bayan, naroon ang ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Jom, anong kaganapan dyan?
10: Kami pa, tuloy na naka-standby tayo dito sa may labas ng tanggapan ng Sandigan Bayan 5th Division na naglabas or nag-issue ng arrest warrant para kay Senator Jinggoy Estrada. Kasama natin dito yung ibang miyembro ng media. Now, inaabangan kasi natin dito sa kami yung return of warrant at yung paglabas ng commitment order para malaman kung saan edetetine si Senator Jinggoy Estrada. Inaabangan din natin dito yung posibleng pagdating ng ilang mga nung ibang mga pinapa-aresto tulad nila ex-DPWH Secretary Manuel Bunoan at ilang pang dating opisyal ng DPWH. Nakita naman natin sa paglabas natin kanina sa premises nitong Sandigan Bayan is yung mga miyembro ng CIDG. Ito rin yung mga team authorities or personnel na nakita natin nung nag-post ng bail si Senator dito noong nakaraang linggo para naman dun sa hiwalay niyang kaso nag-draft, cognay pa rin ng maanumalyang flood control project. Yan muna ang update dito sa ngami, din ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Garner, DGMM.
7: Maraming salamat, John Garner, ang ating Radyo Patrol. Nalaman po natin na mula Senado ay sa Camp Crame dadalhin si Senator Jinggoy Estrada. Alamin natin ang sitwasyon doon. Nariyan po ang ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos. Marlene?
11: Siyang amin sa mga Radyo Patuloy na nakahanda sa police para sa inaasahang pagdating ni Senator Jinggoy Estrada at kasama si Secretary John Victorimulya ng DILG. Sa headquarters ng PNP, nakahanda na yung mga media kasi inaasahang harap sa punong balitaan itong si Secretary Remulla. Ngayon, inaabangan ni BG kung yung mga development pahinggil dito nga sa inaasahang pagdating ni Senador Jinggoy Estrada at po akustado ang inaasahang susuko sa mga otoridad. Bersay siyang ami.
7: Maraming salamat. Babalikan ka namin maya-mayang konti. Yan ang po ang ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Balik Senado naman po tayo. Naroon ang ating kasamang Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert!
5: Siyang matahimik na ngayon dito matapos na makalabas yung convoy na lulan si Senator Jinggo Estrada matapos na ngang sumuko sa CIDG. Balik ako lamang, Siyang, iba sa mga nabanggit niya kanina.
4: Sige, go ahead.
5: Bago siya sumuko sa PNP at binabanggit niya na yun nga, hindi siya nag-seek ng Senate custody at hindi niya ginamit ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon laban sa kanya. Nakaanda daw siya na ipagtanggol yung kanyang sarili sa hukuman at hindi magtatago sa likod ng institusyon upang umiwas sa proseso. Ipinagtatanggol din daw niya hanggang sa uli yung kanyang sarili para patunayan na walang batayan ng mga paratang laban sa kanya. Mismo anya ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBR Lemoon nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na siya ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon ito anya ikinilala pa mismo ng dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Sabi niya, paanong nag-file ang Office of the Ombudsman ng plunder case laban sa kanya, gayong hindi naman siya naging bahagi o mastermind ng kahit anong scheme at wala anya siyang kinalaman dito. At ngayon ay binanggit din niya na inamin din niya na maraming beses na siyang inalok na talikuran ang majority black kapalit ang pagbasura sa kanyang kaso, ngunit hindi daw ito tinanggap. Hindi niya tinanggap at mas nanaig daw yung kanyang paninindigan na manatili sa hanay ng mga kasamahan sa independent majority bloc. At sabi niya kung sino sila, abangan daw sa mga susunod na pagkakataon ito. At mananatili daw siya na on ground dito sa sitwasyon at hindi daw niya ipe-pressure

0: At ang sabi niya, binabanggit din niya na yung Senado hindi dapat maging bahagi o maging tama, vulnerable at maging bahagi ng external pressure. Dapat daw manatili itong independent at hindi napupolitika. At doon nga sa mga akusasyon laban sa kanya, sabi niya hindi siya magpapa papa-apekto sa political pressure at haharapin niya head-on yung kanyang mga kasong ibinabato laban sa kanya at bagamat dadaan sa due process at nananatili siya at naniniwala sa katotohanan. Siya, yan yung naging pahayag niya at pagkatapos ay sumurrender na siya sa CIDG-NCR at kasama si DILG Secretary John Vicrimulya, kasama ng ilang senator, Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcoleta, at Senator Aimee Marcos. Yan ang sitwasyon mula sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Pano, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Pero kami po na ay magbe-break. So maraming salamat po sa ating pong mga kapamilya.
2: Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: At ako naman, si Maan Makapagal.
1: I miss you,
2: mga ka-ATM.
1: At saka nakaputi tayo ngayon.
2: Correct.
1: Ah.
2: Hindi po kami nag-usap.
1: Yung sa'yo, polka dot, sa akin, ano ba to? Ano? Lines. Iba-iba yung kulay.
2: Basta kwadrado lines, siya. Pero ang sabi nga, wag na raw natin suotin ulit ito. Bakit? Ang daming nangyayari. Siniksik nyo naman lahat sa Lunes.
1: Tapos umulan pa. Umuulan-ulan pa.
2: Correct.
1: Kayo talaga.
2: Ay, kumusta kayo mga ka-ATM?
1: Ikaw ang kamusta?
2: Binabalikad ko lang. Well, yun na nga.
1: You're back.
2: Yes. Eto nga, di ba dati sa coverage natin, may sinasabi tayong, ay, nalunisan na naman tayo. Lunesan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, ibig sabihin, pag ano, ang daming coverage, ang daming storya, yun yung tipong hindi magkanda ugaga, di ba?
1: Yun nga.
2: Correct.
1: Nalunesan.
2: Oo. Ngayon nga, ongoing na, no? Ang dami. Sabay-sabaw.
1: Oo, kumuha muna tayo ng update mula sa Senado. Naroon ngayon si Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
3: Sandro, mag-alas 4:30 ngayong hapon, dumating na dito sa Senado si Attorney Michael Poa, isa sa defense team ni Senate President Vice President Sara Duterte. Bit-bit yung limang maleta na maliliit ay dumating dito sa Senado si Attorney Michael Poa kasama yung iba pa niyang legal team na kasama para maghain ng reply dun sa articles of impeachment na hinihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan natin, ngayon ang deadline ng impeachment court para makapaghain siya ng reply doon sa articles of impeachment. Dumiretso ang sila Attorney Michael Poa sa tanggapan ni Senate Secretary Jose Luis Montales sapagkat binabanggit ni Attorney Poa kanina na kaya ngayon lang sila dumating dito sa Senado ay dahil inintay muna nila na mabigyan ng kopya ng kanilang reply ang House of Representatives. Nang na-receive na yung official reply sa House of Representatives, ay nagtungo naman na sila dito sa Senado para maihain yung official reply ng Vice President doon sa article. Sorry po, kanina, dahil limang maleta yon na maliliit ay per set ito. So, ibig sabihin, isang maleta, isang set ng document. So, bit-bit nila. Mamaya, Sandro, pagkatapos ng filing, ay inaasahan, binagigyan naman din nila na magbibigay sila dito, bababa sila dito sa second floor para magbigay ng statement at magbigay na rin ng brief kung ano yung nilalaman ng nagsagot ng Vice President doon na inihain laban sa kanya. Magbabalik ako sa Andrew mamaya. Mm-hmm. Yan muna ang detalye at ang pangyayari mula dito sa Senado, 5 p.m. Binabanggit naman na ang sesyon ng Senado ay magsisimula at tignan from there, titignan din natin kung ano yung magiging development sa kasagsagan ng sesyon ng Senado.
2: Oo, Robert.
3: Mula dito.
2: Oo. Oo, kasi di ba sumama si Senate President Alan Peter Cayetano, no, sa pagtungo naman ni Senador Jinggoy Estrada, saan yan? Kamkrami na ba yan o CIDG? Mm-hmm. So, aabot ba ng alas 5 yan? Makaabot
3: usually,
2: siya?
3: Pwede naman din na hindi Senate President mag-preside sapagkat meron tayong Senate President pro tempore. Meron din sila minta na ina-assign na from the majority na maglilid ng session. So, from there, malaman natin mamaya kung ganun pa rin yung mangyayari or hihintayin ang Senate President. Pero definitely, may session sila dahil bahagi ng calendar nila ng session. Kailangan nila mag-out ng session dito sa Senado. At yung mga mapag-uusapan, usually before the session, mamaya bago mag-alating ko yan, sa kanila ilalabas yung agenda kung ano yung mga pag-uusapan para mailatag sa publiko yung mga expected na mga pag-uusapan. Pero ilan sa mga nakikita...
1: Pero may agenda na, Robert? Ano? May agenda na ba, Robert?
3: Sandro, hindi pa nila nilalabas ang agenda dahil maaga pa naman, 20, actually 5 minutes to 5 before the session,
1: nilalabas
3: yung yung agenda na yan. At from there, malaman natin kung ano pag-uusapan. Pero kanina, gaya ng binabanggit ko, may mga ilang personalities. Sila Winnie Monsod ay dumating dito. Manonood daw sila ng session ng Senado.
1: Sige, Bert, balikan ka namin. Bert, balikan ka namin. Papasok lang muna namin to. Balikan ka namin dyan ha, sa Senado.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Kumuha naman tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom.
4: Sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, nadadalihin si Senator Jingo Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH na subject ng arrest warrant na inisyo ng Sandigan Bayan 5th Division. Kinumpirma yan sa DZMM ni Attorney Ruth Ferrer, Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 5th Division. At kung matatandaan natin, yan yung pinaglalagakan o paglalagakan ng iba pang mga dating o mga sangkot sa maanumalyang flood control project. At nambayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 630. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, John Garner. DZMM.
1: Jom, nabanggit na kung saan siya ilalagak doon. Pinakita na ba yung lugar kung saan siya magsistay?
4: Walang pinakitang ano eh. Wala, hindi sinabi kung saan exactly. Pero kung matatandaan natin, sa mga previous reports din, nakita ko personally, merong specific na lugar doon sa New Quezon City Jail na paglalagakan ng mga sangkot di umano sa maanumalyang flood control project. Base doon sa mga nakita natin, kung maaalala ko, kung tama, for may bank bed dyan na kasa para sa apat na tao, merong electric fan, well ventilated naman, pero syempre dahil mainit ang malinsangan ng panahon,
1: walang aircon.
4: At may TR din sa loob. At,
1: walang aircon, Jom. Jom, walang aircon.
4: Walang aircon.
1: Mm-hmm. At may kasama siya, hindi siya mag-isa lang sa selda.
4: Wala pang dinetalye dyan yung clerk kung mayroon ba siyang kasama, kung magkakasama pa sila ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunungan at yung iba pang mga dating official ng DPWH na subject din ng warrant. No? Siguro isa yan, pwede nating itanong maya-maya, pero sa ngayon, yan muna yung latest dito sa may decision ng Sandigan Bayan.
2: Jom, kasi kanina, di ba, kanina umaga, ang gusto ni Senador Estrada ay sa kamkrami siya. Dalhin o si IDG. Ito ba
1: bakit
2: ay lately lang sinabi? Itong impormasyon na doon siya dadalhin sa New Quezon City Jail? O ngayong hapon lang yan?
4: Commitment order kasi ito. Ito yung nakalagay doon sa commitment order at ito yung matusunod at hindi yung request o yung hiling ni Senator Estrada. Kung tama ka, isa yan sa mga pagpipilian o pinagpilian ni Senator Jingoy kung saan niya gustong madisplay. Pero sa huli kasi, korte pa rin ang magdidesisyon kung saan nga siya idedetine.
2: So may booking procedure pa yan, di ba? John?
4: Kasi ang nakita natin dito ay yung mga tauhan ng CIDG. Normally, kung sa tama sa pagkakaalala ko, dapat yung return of warrant at yung mismong subject ng warrant yung magpupunta dito para dun sa booking procedure, yung mugshot and then yung fingerprints, no? Para malaman na buhay yung kanilang inaresto o yung sumuko sa kanila. Pero hindi yan yung nangyari ngayon. Si IDG personnel yung nakita natin dito. At ang in-expect nga ay idederesto na sa New Quezon City Jail sa Payata si Senator Jingo Estrada at si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan.
1: Alright. Sige, maraming salamat. Jom Garner.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Tapamaan. Sige nga, do the honors.
2: Ayan, update naman tayo sa anumang ganap dyan sa kamkrami hatid ni Radio Patrol, Marlene Piadiernos. Marlene.
5: Ato, sa mga reseptoran dito kami ngayon, inaharang kami ngayon ng mga tauhan ng CIDG. Kanina nasa harap lang kami ng panggapan ng camp ng CIDG headquarters sa Campo Crame. Kaso, hinaharang na kami ngayon dito sa dulong bahagi ng street ng kung nasaan yung tanggapan ng CIDG. Nakakapagtaka, hinaharang kami ngayon, sumatala may mga mapapahay sa loob na kikapatis po ng tanggapan ng CIDG. Dagtungo lang kami doon sa kabilang opisina sa CIDG NCR dahil may dumating na Hello?
1: Oh, go ahead, Marlene. Marlene, bakit naghigpit? May impormasyon ba kung sino yung dadaling dyan sa may tanggapan ng CIDG?
5: Dito sa... Palaki question mark yun dahil kanina naman, andun kami sa tapat ng CIDG. Pero ngayon, nulipat naman sa CIDG NCR para i-check kung sino yung dumating na staff doon sa doon sa kabilang opisina. Pagbalik namin ito, hindi na kami pinapapasok. Pero may mga mamahal pa rin na nanatili doon sa loob. Ngayon, natabayaran natin yung susunod na hakbang na nanatili pa rin sa loob ng opisina ng CIDG si Senator Jinggo Estrada kasama si Senate President Alan Peter Cayetano at si Day Adjo Secretary John Vic Remulla. Undergoing pa rin yan ng booking process. Pero nag-expect ngayon yung matuan ng CIDG.
2: Pero, Marlene, ang sinasabi mo, may dumating na. Tama ba?
5: May dumating na. Ganina, nasa harapan kami ng CIDG headquarters, yung main. Pero,
2: hindi tayo sure kung si Senator Jinggoy kasi may impormasyon, Marlene, na itidiretso naman siya doon sa QC Jail News sa May Payatas. Doon ang doon siya didetene.
5: And wala, hindi nga kami makakuha ng informasyon dito dahil hinahalaga kami ng mga tuwa ng CIDG. Pero nananatili pa rin sa loob ng headquarters ng CIDG si Senator Jinggoy Estrada. Hinihintay natin yung paglabas. Pero magkabilang dulo ng kasada kung nasaan na ka talaga yung tagapan ng CIDG, nakasarado na at hinaharangan na rin yung media.
2: Posible kaya na booking procedure doon. Tapos saka na lang siya ikukumit.
5: Actually, doon sa SOP, sa proseso naman talaga, kapag naaresto ang binanggit ni General Moreco kanina ng CIDG, idadalhin dito sa tanggapan ng CIDG sa Campo Corames, Senator Prada, i-undergo ng booking process at mugshot. Tapos, tsaka siya dadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. At saka mag-decide yung Sandigan Bayan kung saan siya ipipiet na kulungan. Sa mga oras na ito, hinihintay natin yung update kung idadiretso pa ba sa Sandigan Bayan o idadiretso na sa
1: Sige.
5: Pero kasi kung standard po siya na pag-uusapan, Sandigan Bayan ang uunahin.
1: Sige, Marlene, babalikan ka na lang namin dyan sa mga kung ano pang mangyayari dyan. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa Malacanang. Kumuha tayo ng update mula sa Malacanang. Makakasama natin si Christian Yosores. Go ahead, Christian.
6: Ito na, Zandro. Ang Malacanang ay magbibigay ng pahayag sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada. Pakinggan natin.
7: We seem to join the minority and then ang kapalit nun is he will be cleared from the cases that he's facing.
8: Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or report, no? Partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na madismiss lang dahil lang sa pagpunta niya o paglipat niya sa minority. So, it would be unfair to all Filipino people kung ganun na magiging dahilan para hindi i-pursue yung kaso kung saan di umano siya ay involved sa flood control mess.
7: Ano yung voluntary surrender niya po? Ano po ang voluntary?
8: Alam mo, maganda ang naging ginawa. No? Maganda ang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest.
9: How does the palace respond to the allegations of majority members sa Senate na politicking daw po itong ginagawang pagsasampa ng kaso and arrest against some of their members?
8: Is it not the other way around? Dahil ang ngayon ang bumubuo halos sa majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
1: Okay, babalikan natin ang mga nangyayari dyan sa Malacanang

0: Tekmo sa DZMM.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: O, di ba? Magkasunod pa rin tayo kahit papano. Teka lang, pasok lang muna tayo ng isang...
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Sino ba ito, Maana?
3: Ayun, kuha muna tayo ng balita mula kay Jom Garner. Jom.
1: Jom?
4: Mm-hmm. Yes,
1: Jom, go ahead.
4: Willie, sumuko na dito sa Sandigan 5th Bayan Division, 5th Division ng Sandigan Bayan, yung isa or dalawa, mga dating district engineer ng DPWA na subject ng waranta ng Sandigan Bayan para kasong plunder na inuugnay kay Senator Jinggoy Estrada. Sa ngayon, nakaantabay kami dito sa may labas ng courtroom ng 5th Division para malaman kung sino dun sa tatlo yung sumuko dito. Dalawa kasi, kung matatandaan natin, tatlo kasi ano, yung mga dating district engineer ng na subject ng warrant. Yan sila, Denril Fortuna, Manny Bumagat Bulusan, at Arturo Gonzalez Jr. Isa dun sa mga matunog na pangalan na patuloy pa rin natin binukumpirma ay si Gonzalez at si Fortuna, yung dalawang nandito ngayon sa courtroom. Samantala, itinakda na ng Sandigan Bayan na 2nd Division ang petsa para sa arraignment at pre-trial naman ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Bunoan para sa hiwalay nila na kaso na draft dahil sa paglabag sa Section 3 ng Republic Number 3019.
1: Okay. John, babalikan ka namin na. John, babalikan ka namin. Meron lang tayong ipapasok na isa pang flash report.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
1: Naku, kumuha pa tayo ng isa pang flash report mula dyan sa Senado. Si Radio Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
5: Sandro, 5 o'clock na yung hapon ang sesyon ng Senado, pero 5:09 na ng hapon, hindi pa rin nagsisimula ang sesyon sapagkat wala ni isang miyembro naman ng Senate Majority ang nandito sa floor. Kumpleto ang Senate Minority, 11 senador mula sa minorya ang naririto. Ang Senate Secretary naririto, pero Senate President Peter Cayetano at iba pang senators na mula sa Majority Block ay wala. Wala pa ibinibigay na pahayag ang ibang mga senador dito, maging si Senate Minority Leader Vicente Soto III, kung ano ang mangyayari ngayon o kung may delay lang ba or what. Kinausap nila ang Senate Secretary pero wala pang anunsyo. Pero usually ay during the time, kung anong oras nag-start ang session, usually the 3 p.m. session, ay dumarating na yung mga senador coming from Minority and Majority. Pero ngayon, all minority pa lang ang nandito sa floor, 11 senador mula sa minorya.
3: Oo, Robert.
5: Kumpirmado.
3: Oo. So, pag ganun ba, tinitingnan pa rin dyan yung quorum?
1: Hmm. Ilan ba dapat bago magkaroon ng quorum?
5: 13 dapat. Hmm. At syempre, bukod doon, hindi sila makakapag-session dahil ang presiding officer ay wala. So, coming from the majority block, wala ding naka-sign pa na papalit na magpapasilitate ng session. So, nakaupo lang ngayon yung mga senador. Hindi natin alam kung ano yung gagawin lang nasa minority block after this situation. Kung magtutuloy-tuloy ba na walang darating na senador at kung ano yung mangyayari. Mabalik ako mamaya sa Android Maan.
1: Pero Robert, bago ka na yung pakawalan, yung nakita ko yung agenda ngayon at kasama sa nakatakdang magkaroon ng privilege speech si Senator Erwin Tulfo at si Senator Win Gatchalian. Ano yung ibig sabihin nun?
5: Hindi natin alam sa ito sapagkat sa mga ganyan na agenda na binibigay, hindi naman nila inilalagay kung ano yung topic na pag-uusapan, kung ano yung issue na gusto nila i-broad at sa plenary. I-bring up sa plenary, ang nananari lang dyan ay kapag nagsalita na yung senador, saka wala mang malalaman kung ano yung ilalatang niya o i-bring up niya sa plenary sa kanilang privilege speech.
3: Oo, pwede rin bang i-push na naman yung nabimbim na last time, yung amyenda sa House, sa Senate Rules, etong virtual participation. Posible bang itulak ulit ngayon sa diskusyon?
5: Pwede. Laging option yan. Lalo na from the majority, pero from na as of now, 12 minutes na bang matapos ang inaas ang simula ng session.
1: Wala pa rin.
3: Eh hanggang ano oras yan, Robert? Hanggang ano oras iintayin?
5: Maghihintay. Yun ang tanong ko nang gano'n. Senate minority dito. Abangan natin.
1: Oo, at saka Robert, huwag natin kalimutan na may ugong din ano, na may mga senador na nagpo-push para maging Senate President si Senator Win Gatchalian.
3: Palit ulit. Yan ba ay ramdam dyan yung ugong na yan? Usap-usapan, bulong-bulungan?
5: Actually, dahil medyo manipis nga yung numbers between the minority and majority, lagi ganun, lagi nga sinasabi eh, anytime po pwede yung possibility na yan.
1: Alright. Mm. Sige, basta alertuhin mo na lang kami, Robert, ha, kapag nagkaroon na ng quorum dyan sa Senado.
5: Balik muna tayo sa Andrew Mahal.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
3: Tingin mo, sadya.
1: Tignan na. Alam mo, malalaman natin yan, mami.
3: Eh, lalo ko yung ugong na sinasabi mo nga, na palitan na naman ng liderato. Hindi nga magkakasesyon kung walang quorum.
1: At saka, kung may walkout ang minority last week, sila naman merong...
3: Parang...
1: ano ba may hindi dumalo?
3: Ano sila sabi natin? Kami naman. So, palitan lang sila ng ano. Gagamitin din namin yung walkout.
1: Kasi hindi walkout to eh. Kasi hindi sila dumalo
3: eh. Non-appearance. So, MIA.
1: Asan sila?
3: Missing in action. Oh.
1: Ay, nako, kayo talaga... Pasweldo kayo, tapos abs... Nako ha. Ano oras na, Miss Beautiful?
3: Ang oras, 5:13 ng hapon.
1: Ito, kumausap tayo ng isang abogado para nga pag-usapan itong nangyayari sa Senado. Makasama po natin via Zoom si Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean at Assistant Professor po muna sa UP College of Law. Makasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Tamase.
3: Good afternoon.
6: Magandang hapon din at sa inyo mga taga-subaybay.
1: Mm-hmm. Attorney Tamase.
3: Yun na nga.
1: Walang quorum. Uh-huh. So talagang totoo nga yung sinasabi ng ibang mga abogado at ilang mga political analyst na talagang, ang sabi nga ni dating Senate President Franklin Drilon, ano? Ay useless na itong Senado. Do you also share that sentiment, Attorney Tamase? Lalo na itong walang quorum, ibig sabihin wala silang ma-approvang batas.
3: Tsaka pwedeng gamitin lagi yun, di ba? Kapag tulad yan, may ugong-ugong ng palitan ng liderato. Huwag tayo umatin para walang quorum. Mm-hmm. Yun ba yun?
6: Siguro, dalawang important na point. No? Una, mahalaga na tignan niyo yung larger view na in the last few weeks, napaka-dysfunctional nung Senado natin in the sense na nabalita naman na may mga committee hearing na na-cancel, yung consideration ng bills na hindi na itutuloy dahil dito sa ligodon sa Senado or core, kung ano man yung gusto natin tawagin. So, nakakabahala yun kasi hindi natin yun ina-expect sa ating Senado. Yung expectation ng Senado ay mas senior, mas mature siya na body, na walang galang mo sa House. But parang nakikita natin recently na actually nag-meet ng expectations kung paano dapat tumakbo ang Kongreso ay mukhang yung mababang kapulungan. No? So objectively lamang, malayo yung nangyayari sa Senado ngayon doon sa nakasanayan natin, especially sa mga nakaraang dekada. At pangalawa din po siguro, yung konsepto po ng walkout, no, or boycott nitong mga plenaryo or even committee hearings, hindi po lahat nila ay invalid or hindi po lahat nila ay masama. Minsan, importante to make certain strong political statements. And bahagi din po yun ng mga operation ng ating Senado. So siguro importante po tignan kung ano po yung dahilan ng pag-walkout, ano po yung dahilan ng pag-boycott. Kung ikukumpara natin to last week, yung boycott ng minority, mukha ang source po nun ay yung perception ng minorya na parang binabraso sila doon sa pagpapalit ng isang rule ng Senado na will obviously affect yung kalidad ng debate at talakayan sa Senado, no, kung mag-video conference at kung para saan yun. So today, nag-aantay tayo ng explanation kung bakit pasado alas 5 na hindi pa rin nagtitipon yung Senado. At maganda, bigyan ng pagkakataon yung mayorya to explain kung bakit hindi pa ho sila nagpapakita. Pero dapat din mabusisi tayo, no? Bakit ho ba hindi po nagpapakita ngayong hapon na ito? Para ho ba maiwasan lang yung pagpapalit na naman ng liderato sa Senado? Kasi kung yun po yung dahilan, then obviously nakakadismaya po.
3: Mm-mm. Eh pero Professor Dean, eh lagi na lang bang ganito ang mangyayari? Parang deadlock, no? Pwedeng yun nga, may walkout, may boycott, merong hindi lalabas, hindi mag-a-appear. So parang walang matatapos ngayon sa Senado.
1: Walang maipapasang batas. Kasi Attorney Tomasi, kung ano man yung maipasa sa Kamara, kung kahit gaano kasipag ang Kamara, kung ganito ka-dysfunctional itong Senado, baliwala rin.
3: So laging ganun, deadlock na lang lagi, Professor.
6: Opo, no, at concerned din po siya kasi may impeachment po na parating. No?
3: Mm-hmm.
6: Bagaman iba naman na pagpupulong o ibang session yung impeachment, inevitably yun yung isang sitwasyon na lahat sila naroon. So kung may leadership changes man bago mag-starting session, hindi mo alam kung may maneuver within the rules no, para magpalit sila ng liderato sa Senado. So mukhang ganun po yung may expect natin unless mag-agree po yung usually sa mga ganito naman pong sitwasyon, and medyo sa labas ng batas na ito, yung moderate sa gitna, sila po usually yung nagde-determine kung sino po talaga yung magiging liderato. So obviously may mga hardline po na nasa majority, may hardline na nasa minority. Ang tanong ay, yung mga nasa middle ground ba nilang parehong majority at minority, mayroon po ba doon na uusbong na potentially na leader ng Senado?
3: Mm-hmm.
6: Baka siya po yung makapag-unite doon sa Senado na parang consensus candidate. No, importante din po siguro, and I think ilang beses na po ito nabanggit, no, na yung Senado natin, bawat senador, isipin ko ano yung mas mabuti para doon sa institusyon.
3: Mm-hmm.
6: Kasi at this point, ang baba na po ng kumpiyansa nung mamamayan sa ating Senado, may kita niya naman yan, sunod-sunod yung public statements ng kung ano-anong grupo, sa civil society, business groups, no, doon sa nangyayari na gulo. And hindi po yun, parang hindi siya maganda. No? Kasi outside po yung hindi po makapagpasa ng batas ng maayos, parang na suspending po eh, yung ibang mahalagang bagay no? Sa labas pa ng pagpapasa ng batas.
3: Kung ganito kataas yung tensyon o sinasabi niyang magulo ngayon sa Senado, eh ito rin ba yung mangyayari? Oras na magsimula na talaga? No, yung trial proper
1: at saka,
3: sa impeachment.
1: At saka, attorney, hindi kaya ito para-paraan lang? Baka naman sinabi lang nila na, fourth wind namin na ginawa ito, pero pinlano pa nalang nila ito. Kaya nila kinuha rin ang liderato ng Senado.
6: Well, mahirap po mag-speculate no, kung gagawin ba talaga nila yung tungkulin na sa Senado. I think si Attorney Powaho, no, yung nag-press con kanina, mukhang nag-submit naman po yung defense nung kanilang answer sa impeachment court. So mahirap hulaan kung ano ba talaga yung motibo nila. Pero honestly, mahirap naman po ihiwalay yung mga kaganapan 2 weeks ago na nagpalit ng liderato doon sa impeachment na parating. So I think nung kinonstitute yung impeachment court kaagad, I still think good sign pa rin ho yun. Ibig sabihin no, naiintindihan ng Senado na yung trabaho nila ay maglitis kaagad. Hindi lang natin alam kung magagamit bilang bagong palusot yung problema nila no doon sa liderato. At obvious kasi na magiging problema yun kung ganito kaliit yung margin between yung minorya at mayorya, halos tablado sila. No? So again, importante yung magkaroon ng consensus kahit paano yung Senado. No, may mga pamamaraan naman sila informally at formally upang magdipon bilang caucus or para magkaroon ng hindi ko alam, no, may mediator ho ba sila na pwedeng kunin para pag-ayusin ho sila. Kasi po, outside of yung personal na interest at kapakanan ng mga senador, ay may institution po sila na dapat iniisip. No? Medyo critical po kasi yung Senado sa ating sistema ng pamahalaan.
1: Mm-hmm.
3: Eh, di ba, wanted pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Eh, ngayon lang, may warrant of arrest na nga.
1: Mm-hmm.
3: Etong
1: na non-bailable.
3: Non-bailable. Si Senador Jinggoy Estrada. So,
1: at mukhang hindi pa dito. Mukhang meron pang inaasahan sa mga darating na panahon.
3: Sa ICC pa, di ba? May lalabas din sa ICC pa. Di ba?
1: Mm-hmm. So, talagang, kumbaga yung pagitan ng minority, tsaka minority, hindi talaga malaki yung difference.
3: Mm-hmm. At anong epekto nito? Kung halimbawa nga may mga malalagas nga, malalagas ibig sabihin ano ha, mawawala because of the arrest warrant, yung mga kasong kinakaharap ng mga senador. Prof. Dean.
6: May, da- May dalawa pong importante na provision sa saligang batas na mag-a-apply dito. Una po, may provision po kasi na ang Pangulo ng Senado kailangan ay binoto ng mayorya ng buong kapulungan, no? So, majority of all of the members of the Senate. Ibig sabihin mo nun, kung 24 po ang kasalukuyang members, kahit 5 pa sa kanila yung maikulong, 13 po yung minimum na boto na kailangan. Mm-hmm. At least base dun sa pagbabasa nung or textual na pagbabasa ng ating saligang batas. Hindi pa ko ako nakakita no ng any contrary na interpretation doon. So medyo yung number po na yon na majority of all of the members, ini-ensure din po kasi noon na yung liderato ng Senado ay nasa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan at hindi po yung nakikita natin ngayon na papalit-palit no yung kung sino po yung namumuno. Mm-hmm.
1: Pero but Attorney Tomase, maputol ko lang po Attorney Tomase, kasi nga 13 mm-hmm. yung majority. Yung pagboto naman sa Senado sa impeachment trial, kailangan 16. Eh, diba mayroon din pong nakalagay sa provision sa Section 5 ng anti-plunder law na dapat ang opisyal na kinasuhan ng plunder ay dapat suspindihin. So, hindi po ba dapat suspindihin din itong mga senador na nakasuhan ng plunder?
3: Or pwede bang may amyenda sa batas, diba, o hilingin, diba, na kumbaga iusog, kuntian, kung halimbawang sabi mo nga.
1: Yung 16 tsaka 13 ng mga numero.
3: Posible ba yon, Prof. Dean?
6: Yung 16 po at 13 no, na numero, hindi po yan pwede maiba nung batas lamang. Kasi sa ligang batas mismo, yung constitution mismo natin yung nagtatakda. At may dahilan po para yan. No? 16 po yung hinihiling kasi mataas po na threshold ng impeachment no, or pagtatanggal ng isang democratically elected na opisyal. So dahil mataas po yung threshold na yun, binabalansa niya yung kadalian ng pagpapasa ng impeachment sa House doon naman sa pagkaseryoso noong or pagka exacting nung pagtanggal ng isang opisyal sa Senado. Yung 13 importante 'yun kasi hindi nga pwede na parang walang control yung pangulo ng Senado. Kailangan suportado siya ng karamihan ng members. So ang solusyon diyan, kung hindi makakuha ng 13 si candidate A at 13 si candidate B, ay maghanap po sila ng candidate C, no? Pagdating naman dun sa issue ng preventive suspension na nabanggitin niya, sa Plunder Act, tama po yun. No? Pero ang importante po dun ay una, kailangan ng korte ipag-utos muna yung preventive suspension. Tungkulin po ng korte talaga na yung issue yun. At ang pangalawa ay, yung purpose po ng preventive suspension na yun ay iwasan yung pagkasira ng ebidensya or pagtatamper dun sa mga testigo. And in practice, yung hindi po naman po siya penalty and yet excluded po or hindi po excluded rather, yung senador na yun dun sa 24. Kasama pa rin po siya dun sa parang denominator. No? Itong mga threshold na pinag-uusapan natin.
3: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Alright, sige po. Maraming salamat, Attorney Tomase. Siguro aabangan na lang talaga natin kung ano yung mangyayari dyan sa Senado.
3: Oo. Thank you, Prof. Dean.
6: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
1: Yan po si Attorney Paolo Emmanuel Tomase, ang Associate Dean and Assistant Professor po sa UP College of Law. Ano oras naman?
3: Ang oras, ito 5:25 ng hapon.

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East.

0: Presyo. Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Ay, yung mga taga kamera ha, sa atin nakatutok, nakikinig dyan sa Radio Room, sila Isa, sila Ate Milky, Ate Lani, si Haji, si Jelly, si Jovi, at si Tina.
4: Roll call.
2: Oo, nagbabati ang mga reporters na yan.
4: Dahil dyan. Nalonesan kayo, no?
2: Dahil dyan, pagtatabi nila ka ng merienda. At dahil din dyan, welcome back... Oh, di ba?
4: Uy, grabe naman.
2: Matching-matching
4: yung kulay. Kasing tindi rin na nangyayari dyan sa labas. Uy, maraming salamat mga kaserbisyo kapamilya.
2: Uy, teka lang. O sige po, kaso kailangan na kitang putulin dahil magbibigay daan po ang ATM sa isinasagwapong live press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Sabi niya, naiintindihan niya. Mapayapa siyang sumama dito sa CIDG, pinrocessed and arresto. Currently, 4 of the 5, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division. Secretary Bunoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes. And when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the court. Questions?
6: Sir, nakulang kayo ni SEMP-SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requested not to arrest him?
5: No. The question was whether yung yung separation of the executive and the judiciary and the legislative.

0: Sabi nila, merong, sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enlile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice, kasi umakit na, "Sir, I am sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, next.
1: So, ano yung sabihin? Wala
0: so,
1: na.
0: So, yes.
1: You honor yung ganong separation.
0: We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest.
1: So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, or, so it means he was arrested, or did he surrender?
0: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to Crame to be processed.
1: Clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, or, so it means he was arrested, or did he surrender?
0: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to Crame to be processed.
1: How about the four others? Did they personally surrender?
0: Secretary Bunoan went here, the one from DPWH, I forgot his name. He was here, sir, voluntarily surrendered.
1: All four?
0: The two others voluntarily surrendered to the Sandigan Bayan.
1: Ah, okay. Sir, natataas pa ba ng Senator Jimboy?
0: Umalis na siya as of 5 minutes ago. Papunta na sila ng Sandigan.
1: Ano specifically ang ginawa sa kanya sa booking procedure?
0: He started with the fingerprint. Then he went through the mugshot. Then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dineside na si Secretary Bunoan was not fit to go to the Sandigan, kaya diniretso muna siya sa hospital.
1: Senator Jinggoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery.
0: No, it was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, wala akong kapangyarihan dyan. Ang Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya mag-opera o hindi.
2: Sir, si Senator President, bakit sumama ng ganito?
0: I think to show solidarity with Jinggoy. He said that sasamahan kita pre, and that's his exact word, sasamahan kita.
2: Wala naman siyang other request, sir? Maliban doon siya nakapit?
0: Wala naman.
1: Sir, si Bunoan, sa hospital mo, dito ba ka sa...
0: Hindi ko alam eh. Sabi ko kung saan, ano niya, kung saan yung...
3: PNPGH,
0: yes.
1: Sa
0: hospital na... I think so. Dito ba si medical? Dito ba? Dito rin.
1: Hospital arrest,
0: but he has not been indicted. So, iintayin natin yung indictment niya before he's formally charged. So, he is arrested but he is not remanded by the court to go to the hospital. It was our decision kasi nga imminent na yung stroke niya at 192. So, it was our decision na dalhin muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan.
1: Sa assurance natin na walang special treatment po kay Senator Jinggoy?
0: Wala. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan, they will be dealt fairly, equally. No special privileges.
1: You have no idea where exactly they'll be committed at this
0: Sandigan
1: point?
0: Sandigan is the only authority to say that.
2: Pero hindi po ko, sir, sa DPCJ, saan nakakulong ng mga iba kakasado?
0: Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi kung saan.
4: Sir,
0: sabi
4: ko na, hanggang kailan po
0: Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon, condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-stabilize ng blood pressure niya, dadali na siya, mag-return of warrant na kami sa 50
5: million. Sir, ma-explain lang po ba siya sa kinukonsider na arrest sa halip na surrender?
0: No, he is arrested but not yet indicted.
5: Sir, but why is it on full surrender? Kasi yun yung narrative ng Jake.
0: Hindi, surrender charito.
5: Okay,
0: surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he has not been formally charged in front of the judge.
1: No, but you arrested him.
0: He surrendered again. Okay, he surrendered. He was read his rights. Okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So, kasi may process siya, di ba? So, aharap muna siya sa judge, sa Sandigan. Then they will say guilty or not guilty. And then after that, the process.
1: Yes, but the fact that you went there personally to serve the warrant.
0: Wait. Are we talking about Jinggoy or?
1: Yes.
0: I was talking about Secretary Bunoan. Eh. Di ba?
1: Jinggoy.
0: Okay, okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bunuan.
1: Okay.
0: When you jumped, you didn't identify it as about
5: Jim
0: Goy. Oh, I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights, before he went to the rostrum, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand.
5: Sir, but just to follow up, bakit po siya hindi natin kinoconsider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held...
0: Well, that's his... You can makikita niyo naman sa video that he was read his rights in the Senate.
5: Sir...
0: So that technically constitutes an arrest.
2: So, sir, it's correct to say na bago po siya humarap sa press ko at sinabi niyang nag-surrender siya...
0: He was surrendered.
2: He's already arrested.
0: Yes. He was read his rights.
1: Reaction niyo sa sinasabi na parang atap na atap kayong ikulihin sila, isa-isahin kayo, isa-isahin sila.
0: There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it.
2: Hindi naman.
0: He was explaining his side that this never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protective custody.
2: Paano niya dinig yun, sir?
0: We were fine. We were magkasama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood.
1: Sir, ba't niya sinasabi yun? Hindi ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning? If it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila.
0: Yes. He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first.
1: But this is beyond 6 years that we're talking about.
0: Exactly. And I said, I'm sorry, sir. There is no, we do not... you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot.
1: Was it only because of the escape of Bato or because there's also a six-year rule? Not even beyond six years.
0: Both. Usually, meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually, lalabas muna yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate.
2: Sir,
0: what did you say? It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. So
1: now that you're saying they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has
0: it's not a right. It's not a right.
1: Escape of Senator
0: it's not a right. It's a privilege.
1: Or
0: okay,
1: I am not implying
0: anything other than Senator Bato escaped and that we revoked that privilege of separation in terms of arrest, that we can arrest anybody inside the Senate building if necessary.
1: So, will there be a precedent sa mga susunod na lawmakers na ma-arrest?
0: If it is necessary, we will always do what is necessary according to the bounds of law. Remember, there is no such law as you cannot arrest anyone inside the Senate. It's a privilege granted to the legislative. So, for the first time,
1: because of courtesy,
0: it is a courtesy. But there is no such law which prevents us from arresting anyone in the Senate.
1: So even if it's not beyond 6 years,
0: I think what is
1: law?
0: Let me get this straight, and you can research it for me. But I think what is not allowed is if they are in session.
1: Okay.
0: But
4: sir,
0: after
4: sir,
0: session.
4: Sir,
0: yes. All five are accounted for.
6: Sir, can you last two questions from the media?
0: It's up to the Sandigan Bayan. We have no. The Sandigan Bayan determines where he'll be incarcerated. The custodial facility is barely livable, but meaning puro daga, puro it's. It is about to be demolished because for to build a new facility. So. I'm not familiar kung may meron ba? Meron yata konti na lang yung mga Chinese na nahuli namin dati sa kidnapping.
1: Kaya kamo kayong mag-iwala ni Senator Jingoy, ano yung last message?
0: Sabi niya, salamat pa rin. Yun lang. And then, there was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand your emotional.
2: Sino kong daughter?
0: I don't know which one. But I say it was nothing personal. Nag-emotion lahat. Okay, thank you very much.
1: Thank you. Did you request for the mugshots?
0: No, not yet. Not yet.
1: Why?
0: We will release it on time. And the process, they took the pictures 5 minutes ago. So they can't release now. Thank you. Thank you very much.
6: Thank you very much. That concludes our press briefing. Good afternoon.
7: Alright, katatapos lamang po ng ibinigay na press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla dyan po sa mismong tanggapan ng Kaampo Krame. Alamin natin kung ano pa naging buod ng mga pahayag ni Secretary John Vic Remulla mula po kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, go ahead.
8: All accounted na ang lahat ng mga akusado kabilang si Senator Jingoy Estrada doon sa inilabas na warrant of arrest sa Sandigan Bayan para sa kasong plunder. Ayon kay Secretary Remulla, narindigan siya na arrested ang status ng pagkakahuli kay Senator Estrada, bagamat ito nga ay may naratibo na siya ay sumuko sa mga otoridad. Sa ngayon, ang sinabi ni Interior Secretary Remulla, under ng hospital arrest si dating DPWH Secretary Bonoan matapos nga na makaranas ng hypertension sa kasagsagan nung ginagawang medical at booking process kanina doon sa tanggapan na si ADG. So mananatili muna siya dito sa PNP General Hospital at nang may mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Ayon kay Secretary Remulla, so, ito ay nakadepende pa rin, no, kung sa magiging assessment ng mga doktor kung siya ay fit to stand trial na at maaari nang dalhin sa Sandigang Bayan para i-undergo sa para ipieta para pagdesisyon niya kanyang pagkakakulong matapos nga na makapabiri dito sa mga sinampahan ng reklamong plunder. Tiniyak naman ni Secretary Remulla na walang special treatment dito kay Senator Jingoy Estrada kabilang na rin doon sa mga iba pang mga kanyang kapwa akusado. Habang kanina, kung maalala ninyo, ay nagkaroon ng kaunting komisyon o sagutan sa pagitan ni Senator Estrada at nina Secretary Remulla at Senate President Cayetano sa bahagi ng Senado. Pero sabi ni Secretary Remulla, hindi niyo ito tinitignan bilang obstruction. At sa ngayon, nakaalis na nga dito sa Kampo Krame itong convoy ni Senator Estrada papunta sa bahagi ng Sandigan Bayan, Tony.
7: Marlene, may binabanggit lang Secretary John Vic, hindi lang nga namin narinig ni Partner Rica, na isa daw dun sa mga anak ni Senator Jingoy ay nag-dirty finger sa kanya. Tama ba yung dinig ko?
8: Oo, Tony, nagkaroon ng komosyon nga. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng bahagyang sagutan. Yes. Pero nanatili namang chill pool lang naman ito si Senator, si Secretary Remulla sa kabilangan ng mga nakasagutan sa kasagsagan ng pag-arrest kay Senator Estrada, Tony.
7: Alright, sige. So sa ngayon ay inaabangan pa nga natin na ihatid, no, yung mga kapwa kaakusado ni Senator Jingoy Estrada dyan nga po sa Sandigan Bayan, ano. So maraming salamat, ha. Abangan pa rin po natin kung meron pa ibang mga kaganapan po dyan sa Kampo Krame mula po kay Radyo Patrol Marlene Pajernos. Ngayon naman dumako po tayo sa sitwasyon doon po sa Sandigan Bayan at nandoon na ating kasamang si Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
9: Tony, sumuko dito sa Sandigan Bayan na 5th Division DBTWH Assistant Engineer General Cortuna na isa sa mga district engineers na subject o respondent doon sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder na iniuugnay kay Senador Jingoy Estrada. Kasama niya doon sa mga pinapa-aresto kung matatandaan natin ng korte ay si Manny Bumagat Bulutan at Arturo Lombez Gonzalez Jr. Inaantabayan din sa ngayon ang pagdating ni Senador Estrada dito sa Sandigan Bayan para sa return of warrant niya. Matatandang itinabutos ng 5th Division na ilagak sila sa New Quezon City Jail habang dinidinig yung kanilang kaso. Samantala, inilabas na rin ng Sandigan Bayan 2nd Division ang petsa para sa arraignment at pre-trial ni Senador Bunggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa hiwalay nilang kasong draft dahil sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act No. 3190. June 2 to 2006 o bukas sa ganap na 1:30 ng hapon ang petsang itinakda para sa arraignment at pre-trial na yan. Iringgin dyan yung motion ng Hampon Estrada na urgent omnibus motion at kotelam para ipasura ang kaso at ibalik sa ombudsman. Iwalay yan na kaso dun sa kasong slander naman na dinidinig ng o didinggi ng 5th Division ng Sandigan Bayan kasama si Bonoan at yung tatlong iba pang dating tauhan ng DPWH. Matatandaan natin yan yung pinagpiyansahan niya noong Biyernes matapos lumabas yung warrant of arrest para dito sa kasong Graf. Yan ang isang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Jom Garner, EZMM.
7: Jom, meron na nga bang commitment order para kila Senador Estrada, kay Secretary Bonoan at yung iba pa nilang kapwa akusado?
9: Tony, kinumpirma sa atin kanina ng Executive Clerk of Courts ng Sandigan Bayan 5th Division si Attorney Ruth Ferreira na meron ng commitment order at base doon nakalagay na sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City ilalagak itong si Estrada at yung iba pang mga respondents ng arrest warrant for plunder. Kung matatandaan natin, yan yung pinaglalagakan and then sinala si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla na sinasangkot din sa pamamayang Sadford to All Fathers.
10: Jom, bukas din diringgin ang yung mga motion na i-finile ni Senator Jinggoy para sa plunder case niya na para ibalik ito sa ombudsman. Sabay-sabay yan kasama ng arraignment with the other co-accused?
9: Rika, itong arraignment at pre-trial bukas ay kahiwalay ito na kaso. Kung matatandaan natin, yung by plunder na 5th Division, ito yung sangkot si kasama niya dyan, si DPWH Buroan at yung tatlong iba pang district engineer. At yung para bukas naman ay pre-trial at arraignment para dun sa kaso nilang graph. Dalawa lang sila dyan ni Buroan. Dito naman yan sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Para yan dinggin yung gaya ng nabanggit mo, yung motion para ibasura yung kaso at ibalik nga sa ombudsman yung kanilang inihaing recommendan nilang kaso dito.
7: Alright, sige. Abangan din natin, siyempre. Ang dami nating inaabangan, ano? Dahil kung iaharap pa rin po si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan, ay maaari pong mangyari po yan anumang oras mula po ngayon. Babalikan din natin maya-maya si Radyo Patrol, John Garner. Partner, meron pang mga iba.
10: O, kunin din natin ang sitwasyon sa Senado, partner, dahil hindi ata nagkaroon ng sesyon ngayon. Alamin natin mula kay Robert Mano na nasa loob ng Senado. Robert?
11: Rika at Tony, yan yung naririnig din yung quorum bell dito sa Senado. Karaniwan na pinatutugtog yan kapag pa-start yung session o kaya nagtatawag ng quorum dahil may mahalagang mga panukalang batas na ipapasa. Mag-iisang oras na dapat nagsimula ang session dahil ang patawag ay 5 p.m. pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsisimula itong sesyon ng Senado dahil wala pa rin ang presiding officer, wala pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano at wala pa rin ni isang membro ng Senate majority ang naririto sa plenary hall. Ang sabi ni Senator Mig Zubiri, wala namang pasabi sa kanila na number one, na suspended o hindi tuloy ang sesyon ngayong hapon. At wala din daw na anunsyo na kahit anong adjustment doon sa schedule ng kanilang session. Kaya sila dito sa minorya, ang 11 miyembro ng minority senators ay nananatili dito sa plenary hall. At dahil may mga panukalang batas daw sila, ipapasa ngayon kabilang dyan yung citizenship at may mga nakatakda rin na magbigay ng privileged speech. Pero hindi ito masimulan dahil wala pa rin kinausap ni Senate Minority Leader Vicente Soto III, ang Senate Secretary, kung ano na ang desisyon, kung may anunsyo na. Pero kakausapin pa daw si Senate President Alan Peter Cayetano dahil wala pa daw instruction sa kanya na magkakaroon ng adjustment or suspended or hahabol yung mga senator dito, majority senators dito sa session. Kasi kung matatandaan natin, ay kasama yung ilang senators, bilang si Senate President Alan Peter Cayetano na nagatid kay Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Juan Miguel Zubiri, nakausap lang namin kanina at binanggit nga niya na maaga pa naman daw, so mag-stay sila dito. Pakinggan natin yung kanyang tinig.
12: Well, as it takes, we'll wait. Tabaho naman to eh.
13: Uh-huh. Walang pasabi sa inyo, sir, na hindi makakapag-start ng five?
12: Si Secretary daw, tinatawagan pa daw niya si ESP. So, itay lang po kami. We're ready to work.
11: Samantala naman kanina nang bago i-turn over o bago sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa CIDG kasama si DILG Secretary John Vic Remulla, ay nagkaroon pala Tony Atrica ng tension sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Secretary Remulla. Malakas yung boses sa hallway ni Senator Alan Peter Cayetano sa 6th floor ito bago sila bumaba sa 2nd floor.
7: Oh.
11: Yung 6th floor ay sarado sa media. So naikwento at naipakita lamang sa atin yung video ng ilang ng mga empleyado na nakapag-video, pero tumanggi sila na magpabanggit ng pangalan. Makikita doon sa video na nagagalit si Senator Alan Peter Cayetano. Sinasabi niya na first time ito na nangyari sa na inaresto sa mismong Senado. Pero ang CIDG ay kaharap pa rin ng ni Senator Jinggoy during that time at ni Secretary Remulla, at ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano ay payagan na lang na magsalita ang Senator Jinggoy, lalo't lalabas na din naman at susuko. So sa bandang dulo ay mukhang nagkasundo din sila sapagkat napagbigyan na nakapagsalita si Senator Jinggoy sa Senate media bago niya officially inanunsyo na itineturn over niya yung kanyang sarili under the authority, under the Philippine National Police. So till now, forum bell pa rin, wala pa rin session. At abangan natin kung hanggang anong oras, kung magpapamorningan, maghintay ang minority senators dito sa session hall. Yan naman itong kumpirmado. Sigurado, ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
10: Robert, kanina may sinabi si Senator Jinggoy no, na inaalok daw siyang lumipat sa minority kapalit ng pagbasura sa mga kaso laban sa kanya. Any minority senators na nagsalita tungkol dito?
11: Wala pa nagbibigay ng statement. Ang sinasabi, although doon sa statement naman niya, wala naman siyang pinangalanan, ang sabi niya sa mga susunod na pagkakataon. Pero from the minority, wala pa ni isa sa kanila ang nagbigay ng reaction hinggil dito sa pag-aresto kay Senator Jinggoy. At mamaya nakaupo pa kasi sila doon sa kanila kanya-kanya mga lamesa at upuan, reviewing yung mga document siguro ito. At mamaya mahinga natin sila ng reaction hinggil sa nangyaring kay Senator Jinggoy Estrada, Rica.
7: Alright, sige. So, babalikan din natin maya-maya si Radyo Patrol Robert Mano kung meron pa nga bang matutuloy na sesyon kung sakaling magbalikan pa yung ilang miyembro ng mayorya dyan sa loob po ng session hall dahil si Senate President Alan Cayetano ay kasalukuyan ay kasama pa rin si Senator Jinggoy Estrada no? Doon sa CIDG.
10: Tama. Partner, sorry na dyan pa ba si Robert? Meron lang akong ihahabol.
7: Nakabinitawan
10: natin. Binitawan. Sige, tanongin na lang natin. Baka mamaya si Christian ay maaring masagot itong aking tanong din. Dahil live naman sa Malacanang, kasama natin Christian Yusores. Go ahead, Christian.
14: Rica at Tony, nagnanindigan ng Malacanang na hindi politically motivated o walang bahid ng politika ang kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada at hindi kailanman pinakikialaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of the Ombudsman. Sa panayam dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi pwedeng sabihing politically motivated ang kaso dahil noong isang taon pa nababanggit ang pangalan ni Estrada sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Castro, hindi na bago ang akusasyon sa pamahalaan, pero iginiit na noong isang taon pa nagkaroon ng investigasyon at dumaan naman sa tamang proseso. Ipinatawag din anya si Estrada at iba pang personalidad sa Independent Commission for Infrastructure at nabanggit din sa partial report ni dating Senate Globen Committee Chairman Panfilo Lacson. Binigang diin ng Malacanang na ang ombudsman ay hindi hawak ng Pangulo dahil sa itong independent constitutional body at kailanman ay hindi pinaikailaman at pinangungunahan ng Pangulo. Paliwanag pa ni Castro, ang ombudsman naman ang nagrekomenda ng resolusyon para sa paghahain ng impormasyon sa isunumite sa Sandigan Bayan. Samantala, pabor naman si Castro na sa ginawang voluntaryong pagsuko ni Estrada dahil hindi na anya pinahirapan pa ang mga law enforcement at hindi katulad ni Sir Ronald De La Rosa na tinakbuhan at tinakasan ang bata.
15: Is it not the other way around? Dahil ang ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, ay meron na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
14: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusore, DZMM.
10: Christian, isang mabilis lang, no? Kanina dapat makikipagkita si Vietnamese Premier To Lam sa Senado, pero hindi niya sinipot yung pakikipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Alam na ba natin kung bakit?
14: Walang pinakit ng impormasyon ang Malacanang, Rica, kung bakit hindi natuloy yung dapat na pakikipagkita ni Vietnam President To Lam kay Senate President Alan Peter Cayetano na dapat ay nakaschedule lang alas 3 ng hapon. Ay naman kay Yusik Castro ay agad sila magbibigay ng impormasyon kung bakit hindi natuloy yung dapat na meeting ngayon kapag nabigyan na rin sila ng detalye.
10: Alright, maraming All right. salamat, Christian Yosores.
7: Sa kasalukuyan mga kapamilya, ay dumating na nga po si Senador Jingoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol John Garner. John, go ahead.
9: Tony, dumating na nga dito sa Sandigan ni Senator Jingoy Estrada para sa kanyang return of warrant kaugnay ng kanyang kasong Flander. Kasama niya dumating dito yung kanyang may bahay at ilang kaanak. Agad silang dumiretso dito sa courtroom ng First Division kasama yung ilang mga otoridad mula naman sa CIDG. Ngayon, inaantabayanan kung ano yung magiging susunod na hakbang dahil lumabas na rin yung commitment order na ipinag-uutos na ilalagak sila sa New Quezon City Jail sa Payata. Antabayanan ng follow-up report sa DZMM Radio Patrol sa I-30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. John Garner, DZMM.
16: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
7: And that is only the beginning, partner, huh? Of another Manic Monday. Kaya, para po sa ating mga kapamilya.
10: Oo. Ano mangyayari doon sa Senado, partner? No, dahil karamihan daw sumama kay Senator Jingoy.
7: Naabangan pa ata nila Kuyang Robert Mano kung may magbabalikan pang mga miyembro ng mayorya para makapagbuo sila ng quorum. Eh, pinapaliwanag nga po nila na ang quorum dapat ay at least may 13 na nasa loob ng session floor. No? Eh, ang nandoon lamang po ay ang mga miyembro ng minorya.
10: Oo.
7: So, kung hindi pa po sila makabuo ng 13, baka mag-desisyon na rin sila na hindi na muna magtuloy. No? Kasi si Senate President Alan Peter Cayetano ay kasalukuyang kasakasama din ni Senador Jingoy Estrada. Ewan ko lang kung dumiretso din ba siya sa mismo na sa Sandigan Bayan. Pero kanina nga po ay binalita sa atin ay nagkasagutan pa si Senator Cayetano, Alan Cayetano, at si DILG Secretary John Vic Rimulya nung sinundo na si Senador Jingoy Estrada sa loob mismo ng Senado para isilbi sa kanya yung warrant of arrest for plunder. No? Ang iginigiit ni Senate President Alan Cayetano ay dapat daw manatili na lamang sa kustudiya ng Senado si Senador Jingoy Estrada at maaring doon na lang daw siya sa parang PNP parang outpost ilipat no si Senador Jingoy. Nakita ko na yung video, partner. Hindi ko alam kung may sariling video tayo dito sa DZMM Teleradio. Yung sagutan ni Secretary John Vic Rimulya at saka ni Senator Alan Cayetano. Dahil ipinipilit nga ni Senate President Cayetano na ang Senado na ang may hawak dapat na kustudiya kay Senador Estrada. Tumaas ang boses ni Secretary John Vic at sinabi niyang, eh, yung huling tao na kinustudy nyo, nakatakas. So, bakit namin, that's not going to happen anymore, parang sabi nga ni Secretary John Vic. So, talagang pinagpilitan na nila na hindi na pwede ang custody. Besides which, piniliwanag din ni Secretary John Vic Rimulya, maaari lang naman siyang siguro, no, isailalim sa Senate protective custody kung yung parusa para sa kanyang supposed krimen
10: ay below 6 years.
7: Below 6 years. Ay, plunder to, partner. Kaya 40 years mahigit ang kulong nito. Yes. So talagang sinabi ni Secretary John Bick, hindi na uubra to.
10: Oo. At saka sinabi na rin naman ni Senator Jinggoy na hindi naman siya magpapa-Senate custody. Yes. No? Haharapin niya yung kaso ng plunder sa kanya. Kaya siya na mismo yung sumuko.
7: Yeah.
10: Ano nang mangyayari yun? Lunes pa lang. Actually, akala natin tapos na yung araw natin, no? But yeah, we're expecting na may mga mangyayari nga ngayon.
7: Correct.
10: Dahil lalabas na nga itong arrest warrant.
7: So, ang sinasabi nga ni Secretary John Vic Limolia ay dun sa mga iba pang kapwa akusado ni Senator Jinggoy ay hawak na ng mga otoridad, no? At yun ngang iba ay dumiretso na, no? Humarap sa mismong Sandigan Bayan sa halip na sila ay sumuko pa sa PNP.
10: Oo.
7: So, yung isa nga doon ay si taga-DPWH, si Cortuna.
10: Na dumiretso sa Sandigan Bayan.
7: Dumiretso na,
10: doon
7: yes
10: na siya nag-surrender.
7: Oo. At siyempre, ay sila din po ay i-commit, no? Mm-hmm. Na makulong doon sa Quezon City
10: Payatas facility.
7: Dahil doon din po nakadetene ngayon si dating Senador Bong Revilla. Ang daming mga nag-press con sa araw pong ito. Nag-press con din po si Attorney Michael Poa bilang siya po ay lead defense counsel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. At dahil nga po ngayon ang deadline para tumugon ang kampo ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment, by partner, may sariling maleta nadala si Attorney Poa. In fact, not just one, but 5 maletas. So, ang laman po ng maleta, wag po kayong mabibigla, ha, mga kapamilya. Hindi po ito kickback. Ang
10: hindi
7: laman
10: pera?
7: Daw ng, yeah, hindi pera. Ang laman ng maleta ay yung mga dokumento bilang sagot ng kampo ni Vice Presidente Duterte sa Articles of Impeachment. So, hindi daw nila pwedeng i-discuss na yung kung ano po yung detalye ng kanila pong isinagot. Pero sa kanila pong banda ay sinasabi nga nila na pinipilit nila na hindi daw dumaan muli
10: sa due process.
7: Alright, so lipat po muna tayo muli sa Camp Crame at alamin natin kung anong latest mula po ka sa ating Radyo Patrol, si Marlene Pajeros. Marlene?
17: Tony, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ngayon ng mga tauhan ng Philippine National Police sa kwarto ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na siya naman nasa ilalim ng hospital arrest matapos nga na makaranas ng hypertension kanina sa kasagsagan ng booking process at ng medical assessment ng PNP. Mahigpit din yung seguridad. Kanina nakapasok pa tayo sa PNP General Hospital pero agad din tayong pinalabas at sa ngayon sinarado na yung mga tarangkahan at mahigpit na yung pinapatupad ng seguridad. Wala pa at hindi tayo nakakuha ng informasyon kanina dahil tumanggi yung magbigay ng pahayag yung mga tauhan ng PNP na nakabantay doon sa area. Pero ang sinasabi ng ating nakausap na source ay may kasamang mga abogado doon sa kwarto ni Secretary Bonoan na nasa loob ng PNP General Hospital.
10: Marlene, sa kwarto na ba ni Secretary Bonoan gaganapin yung booking procedures para sa kanya?
17: Sa mga oras ito, Rica, wala pang impormasyon eh. Ayaw kasi magsalita nung mga pulis na nakuusap natin kanina. Pero ang malinaw ay mahigpit yung seguridad na pinapatupad doon sa area. At sabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla kanina, hindi pa matukoy kung kailan na, kung hanggang kailan nasa ilalim ng hospital arrest ito sa Secretary Bonoan dahil nakadepende rin ito sa magiging assessment ng mga doktor ng PNP, Rica.
7: Alright, maraming salamat si Radyo Patrol Marlene Pajeros mula po dyan sa Campo Crame. So, balikan ko lang kanina yung kinikwento ko sa iyo, partner. No? So, si Attorney Michael Poa ay nagdaos nga po ng sarili ninyang press con dahil hinatid na niya yung mga mali-maletang dokumento. 5 maletang dokumento para sa sagot nila dun sa Articles of Impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte. So, ang magiging proseso dyan ay once na mabasa na or masuri na ng mismong Kamara, ay Senado, sorry, yung pong binigay na sagot ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte.
10: May 3 araw ulit yan, di ba?
7: 5 araw para po sa House Prosecution Panel. Nag-press code din ata kanina, no? Si Congresswoman Jerry Luistro, ang lead prosecutor naman ng House Prosecution Panel. At talaga sinasabi nila na hindi maaari, no, na magkaroon lamang ng simpleng motion to dismiss ito pong mga impeachment cases ng Vice Presidente dahil kinakailangan talagang dumaan muna itong sa tamang paglilitis, no? At sa tingin po nila ay wala naman po talagang magiging basehan, no, para po ma-dismiss lamang kung yun po ang hihilingin ng defense team ni Vice Presidente Duterte, yung pong kanyang yung mismong articles of impeachment. Sino pa ba mga nag press con kanina sa araw na ito? Siyempre nagsalita po si Senator Jinggoy Estrada, no? Sabi mo nga partner, hindi niya balak na
10: under Senate custody.
7: Yes, na magpasa ilalim sa Senate custody, hindi raw niya tatakbuhan ang kanyang kaso at haharapin nga daw po niya ito. Pero iginigiit nga po niya na na wala naman po siya talagang ginawang kasalanan, na inosente siya sa
10: mga insertions. Wala siyang insertions.
7: Pinatunayan daw ito mismo ng House Budget Coordinating Committee na wala naman siyang insertion sa mga nakalipas na budget. At kanya nga pong igigiit na, no, na mapapatunayan din umano niya ang kanya pong innocence sa kung anumang prosesong mangyayari, no, sa korte. Eh, siyempre at maalala naman po natin na hindi naman ito ang unang beses na nakasuhan ng blunder si Senador Estrada, dahil may mga nakalipas na siyang dalawang blunder cases na kalaunan naman ay
10: na-acquit
7: din siya. Yung una ay may kinalaman po dun sa wetting scandal na sangkot siya at saka yung kanyang ama na si Noe Pangulong Joseph Estrada. Tapos sumunod dun ay yun naman pagkakasangkot niya dun sa tinatawag na pork barrel scam, no, yung PDAF scam. At na-acquit siya sa kaparehong plunder cases na ito. Ngayon, ikatlong plunder case na may kinalaman umano sa budget insertion or kickback sa flood control project at kumpiyansa pa rin siya na katulad nung sa dalawang nakalipas na plunder case niya, ay maa-acquit din siya, partner. No? Pero actually, kasi ngayon mayroong mga testigo din, diba? Na mga DPWH officials na kalaunan ay gagawing state witness. At sila yung parang pinakamatinding
10: nagbigay ng mga ebidensya.
7: Yes, na nagtuturo kung sino-sino doon yung mga senador, mga congressman na nakinabang.
10: Oo. Ang iniisip ko naman dito ngayon, partner, dito na tayo sa pag-aresto kay Senator Jinggoy, no? Wala na namang quorum na mabubuo ngayon. Yeah. Ang so mga far. Senador, majority, instead of doing their job doon sa Senado, sinamahan si Senator Jinggoy doon sa kanyang magiging booking procedures. Andito na naman tayo sa ano ba talaga yung prioridad ninyo bilang senators natin. Because you are supposed to do your job. And your job is to be lawmakers.
7: Yeah.
10: Hindi to show support and be cheerleaders of a fellow senator. Hanggang kailan ito mangyayari? No? O baka last time na to kasi ngayon naman siya kinulong.
7: Yeah. So ang tanong ngayon is sa mga ganitong pangyayari po sa Senado, magkakaroon nga ho ba ng pagkakataon na naman na bumaligtad, no, kung ang mga bilang ng nasa mayorya at kung sino ang posibleng pumalit na bagong mayorya. Dahil parang nakikinikinita ng ibang tao ay baka ngayon na meron ng inaresto na isang senador. Merong absent na isang senador dahil nagtatago pa.
10: It gets the number even na ngayon, di ba? 11-11.
7: Yeah. Oo. So, ang posibilidad daw ho ba ay maaring baka katulad ng nakaraan ay magmusyon to declare all seats vacant na naman at magbotohan at baka posibleng magkaroon na naman ng bagong liderato sa Senado. Noong mga nakalipas na araw, parang nagiging matunog na tinutulak ng minorya si Senator Win Gatchalian na pumalit kay Senator Alan Gaedano. Hindi naman natin malaman kung sa ngayon ay meron hubang sabi nga nila. Hindi, baka daw may lumundag, partner.
10: Oo. Ah, yung tao. Lilipat sa kanila.
7: Lilipat. Sabi ata ni Senator Jinggoy, inalok daw ba siya?
10: Inalok daw siya para daw itigil yung kaso laban sa kanya.
7: Tapos ang sinasabi naman ni Senate President Alan Gaetano, may dapat daw ilahad ng mga miyembro ng mayorya kung ano daw ang mga ginagawang pagbabanta sa kanila. Para sila ay hindi gipitin, ay dapat may kapalit. Alright, so hindi natin alam. Ano nga kaya yung tinutukoy niya? May mga threats daw against the
10: anong
7: mga majority.
10: Kapalit, di ba? Yes. Ano yung mga kapalit na inaalok sa kanila? Committee leadership ba?
7: Yes,
10: di ba? Napakalabo pa nito ngayon dahil kung aalalahanin natin, may dalawa pa tayong tinitignan kung may lalabas na areswaran din laban kay Senator Villanueva and Senator Marcoleta as well because they're facing different charges din.
7: si Senator Chispa kaya, oh. Di ba? Mayroon pang iba pa siyang kaso yung sa bagay kasi yung sa kanya din yung parang ano eh. Anong tawag dito? Yung kay Senator Marcoleta, yung mga election contributions,
10: yes.
7: Yung campaign contributions. Oh, oh. Mukhang bubuhayin pa ata ng COMELEC ito, partner, dahil sinasabi, ang na-dismiss lang naman daw ata yung parang yung election offense, pero parang may criminal aspect pa ata. Eh.
10: Oh, di ba parang plunder din ata ang tinitignan dito?
7: Plunder yun, dahil 75 million. Yes, mm-hmm. More than the 50 million threshold for mm-hmm. plunder, no? Mm-hmm. So, maulan ng Lunes po ngayon.
10: Literal.
7: Umuulan po ng mga ng mga arrest warrant. Aray ko, sus Mario Josep talaga. Paano ho kaya? Kasi talagang ganun ho ang nagiging takbo po ng politika sa ating bansa. Ano? Sabi mo nga, partner, buti na lang, hindi na tumuloy yung pagbisita ng presidente ng Vietnam sa Senado. Kung hindi, baka...
10: Kasama siya sa gitna
7: ng magulat siya. Ganito pala dito. Tahimik na ang buhay ko doon sa Hanoi.
10: Kaya nga.
7: Bakit ba ako napunta-punta dito? Anyway, so siguro may nagtimbre na rin doon sa presidente mm-mm. ng Vietnam na huwag nyo na tuloy yung pagbisita nyo sa Senate. Now is not a good time. Dalawang araw lang naman yung state visit niya. Partner. So better na tapusin niya ng matiwasay ang kanyang state visit. Huwag na siyang makihalo sa gulo. Sa Senado. Mga mamaya, wasigawan pa siya ni Alan Cayetano. We are under Vietnamese attack!
10: Magulat siya. Magulat siya sa nangyayari.
7: Ano, nakakita siya ng Vietnamese. We are under Vietnamese attack! The Vietnamese are coming!
10: Hindi pa rin nakilala yung premier pala yun. Ano?
7: Yung presidente na si Tam... Ano?
10: Tolam.
7: Tolam. Ay, grabe. So, ang dami po natin pa rin inaabangan, no, mga kapamilya. Yung pong sa PNP, sa Camp Grame, sa Sandigan Bayan, tapos sa PNP General Hospital, kung ano magiging kondisyon ni dating DPWH Manny Bunuan. And,
10: siyempre throughout the night yung paglipat nila doon sa Payatas facility.
7: At saka kung makakapag-session pa sa Senado, babantayan din natin kung magkakaroon pa ho ng presensya ng mayorya para sila ay magkaroon ng quorum. Kanina nga pala narinig ko, no, nung aarestuhin na si Senator Jinggoy Estrada. Binabalita nung ibang mga media na nag-iiyakan na naman daw yung ilang mga babaeng senador, partner, no? Sa pangungunan ni Senadora Amy Marcos at kasama na rin yan na nakikiiyak. Parang naluluhalo ha. Si Senadora Camille Villar, no? At merong nagtanong, bakit po kayo umiiyak? Ang sagot nga daw po ni Senadora Amy Marcos, dahil hindi daw niya maintindihan kung bakit kinakawawa ang pamilya Estrada ng pamilya Marcos. Dahil ano naman daw ba ang naging kasalanan ng pamilya Estrada sa pamilya Marcos? At bakit sila tinatrato daw ng ganyan?
10: Teka lang, Senator. Hindi naman po ata pamilya sa pamilya yan. Dahil may kaso naman pong pinanggalingan ang pag-arrest.
7: Feeling niya parang ano to, family feud lang dating. No?
10: Nasaan na ngayon ang, kung ganun pala, nasaan yun ang allegiance ng Senadora?
7: Ito
10: sa kanyang pamilya.
7: Ganun talaga. Ang pinapakita niyang... kumbaga, angulo niya, no? Tapos si Palace Press Officer Claire Castro, nag-press con din kanina.
10: Mm-hmm.
7: Diba? At saka din niya sinabi na tumataliman naman daw sa tamang proseso, no? Ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagtupad nga ng mga, o pagsilbi nga ng mga arrest warrant.
10: Mm-hmm.
7: So, sino na lang ba hindi nagpe-press con today? Baka kulang pa. Dagdagan niyo pa.
10: Mga malalaking balita na inaabangan nga natin.
7: Yes, sure.
10: The impeachment, 'di ba? Yung status ng impeachment at saka ito ng mga lalabas na arrest warrant nakapag-press con naman na lahat
7: naman
10: ng mga
7: diba? Ang hindi pa lang ata nagpe-press con partner dahil ano pa rin ho, the running story pa rin. Naalala niyo rin po mga kapamilya, hanggang sa ngayon ay naghahanap pa rin po ng mga posibleng mga nakaligtas o yung mga namatay doon sa ilalim ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga.
10: Lumabot
7: na sa
10: 13. 13
7: na, partner. Ha? At ang nakalulungkot dito, dahil nga gumuho yung gusali, di ba? At yung barracks ng mismong worker,
10: nasa ilalim.
7: Sa basement. So natagyanan sila.
10: Mm-hmm.
7: Hindi lang pala yun ang nadamay, partner.
10: Oh.
7: Naalala mo, may nabagsakan din katabing apartel yung
10: buho, di ba? Yung sa Malaysian, di ba?
7: Yes, so may namatay na Malaysian. May nabagsakan na tindahan, partner.
10: Oh, yung mag-asawa.
7: So yung mag-asawa kasama sa bilang ng mga namatay. So may mga iba pang mga hindi pa daw nakikilala at meron pa daw na hindi pa nahahanap. So baka nga malungkot din, malamang tataas pa ang bilang po ng mga nasawi dito sa incident. Pero ito nga, partner, ang hinihintay ko din na magpa-presscon eh. Nasa inyo may-ari nitong building?
10: Yun nga.
7: At yung mismong contractor nito, nagpa-presscon na ba, Supreme Commander?
10: Wala, at hindi pa lumalabas maski any legal representative. Walang nagpapakilala.
7: Tanungin natin si Supreme Commander. Hindi na lang nakikinig Supreme Commander. Nakausap. Busy sila sa kabila. Sabi ko, Supreme Commander, humarap na ba yung ami-ari nung gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga? Yung contractor, nahanap na rin ba? O, kita nyo? Yun na lang, iniintay natin presscon, partner.
10: Wala. Maski kahit sino.
7: Lahat ng mga presscon ngayon, nakita natin, PNP, Senado, Sampanga. Bakit itong nasa Pampanga, ang daming namatay, niwala man lang humaharap para to take responsibility for it, partner?
10: Mm-mm.
7: Ay, grabe talaga. Sino ang ready mo, ha? Yung asawa tuloy ni Jennifer, ha? Asawa ni Jennifer Garner. Si John Garner. Tama ba? Ay, sige, balik tayo. Balik tayo mga kapamilya sa sitwasyon. Doon po sa Sandigan Bayan, nandoon pa rin ang ating Radio Patrol. John Garner, John!
9: Tonet, hindi ka nagpapatuloy pa rin yung booking procedure para nga dito kay Senator Jinggoy Estrada na matapos ilabas yung Sandigan Bayan, yung kanilang arrest warrant para sa kanilang yung plunder na inuugnay sa manumal yung flood control project. No? Ang inaasabayanan natin ngayon pagkatapos nito, makuha na siya ng kanyang fingerprint na parte nga ng normal booking procedure ay agad-agad siyang dadalhin sa New Castle CTG sa may Parangas kung saan dati nang pinagdalahan yun ng ibang mga sinasangkot kaya sa maanumalyang flood control project. Sa ngayon, maayos naman yung sitwasyon dito, hindi gaya ng nakaraang nag-push ng bill. Dito sa Sandigan Bayan na nagkaroon ng konti pumusuan. Kasama niya pa rin yung kanyang may bahay at ilang kaanak na dumating dito at na rin yung ilang miyembro ng PNPCIDC. Rika Tony.
10: Oo, John, sa ngayon ba, sino pa yung mga Senate majority senators ang nakita ninyo kasama ni Senator Jinggoy?
9: Alam mo, Rika, nandito tayo ngayon sa may court room, sa labas ng court room ng 5th Division ng Sandigan Bayan. At wala naman tayong namataan na kasama niyang senador na dumating dito. Ang nakita natin na kasama niya yung kanyang may bahay. At hindi tayo sigurado kung anak niya ba yung isang nakahudi na dumating dito. Na mga ilang miyembro ng PNP-PIDG na nung makaraang linggo ay magpiansa siya para naman dun sa kaso ng draft.
10: Okay, sige. So, abangan na lang din natin ang susunod pang mga balita dyan, Jom. Oo, dahil si Senator Jinggoy pa lang.
7: Paghatid.
10: Oo, si Senator Jinggoy pa lang ang nabubooking procedure. At maraming salamat, Jom Garner.
7: Sige, partner, you were going to say...
10: Oo, hindi. Yun na nga. Yun ang hihintayin natin susunod eh. Yeah. Yung paglipat sa payatas. Mm-hmm. At asa na ngayon yung mga majority senators?
7: Baka pabalik na, ha?
18: Paging all the majority senators. Please report to the session hall.
7: Hindi na siya customer service. Hindi na customer service. Okay. Dapat daw 5 o'clock sila, di ba? Mag-convene.
10: Magsa-session, yes. Magsa-session. Walang quorum.
7: Yes. Pero ang sabi sa atin kanina ni Kuyang Robert, nandun pa naman daw yung mga miyembro ng minorya. Hindi pa naman sila umuwi, no?
10: Oo.
7: Dahil baka mamaya mag-uwian sila tapos sisihin na naman sila na...
10: Umuwi na maaga.
7: Hindi
10: nyo kami kinumusta.
7: Hindi nyo kami hinintay. Pabalik na kami dyan.
10: So, eto ngayon, partner. Ano kasi yan? Pagbalik ng kahit isa sa kanila. Ay, de, wait.
7: What is?
10: 11, 12, 13 ang kailangan natin, no? Okay. Bumalik ang dalawa, may quorum na yan. Pag-uusapan na ba yung mga kailangan nilang pag-usapan?
7: Yung sabi, may mga pending bills daw.
10: Diba dahil ngayon yung sinasabi ng minority na come Monday is the perfect time for us to discuss yung online presence and online voting. Diba?
7: Yung rules nila.
10: Rules nila doon. Ngayon nila yun balak i-bring up.
7: Yes.
10: Pero dahil wala nga tayong quorum, wala pa tayong idea what's gonna happen.
7: Parang ganun nga daw ang nagiging estratehiya ngayon dyan sa Senado, partner. No? Kung hindi walk out, para walang quorum at hindi maituloy yung pagtalakay nga sa posibleng pag-amyanda sa Senate rules, pwede rin naman daw gamitin ito ng mayorya na... Mm-hmm. Wag silang kumbaga mailagay sa alanganin at baka magkaroon nga ng motion to declare all seats vacant at magkabaligtaran na naman kung sinong nasa mayorya.
10: Oh, eh may dalawa pa namang card na may dalawa pa naman sila maaaris, so may dalawang beses pa sila mag-absent, gano'n.
7: Yeah, totoo. Hindi natin masabi. Whatever it is na akala nila ay, di ba, tactic na magagamit nila just to ensure na hindi mabawi sa kanila yung control ng Senado.
10: Oo. And napaka, that's what we've been, ito, ako personal, ano ko lang, ano tawag dito? Yeah. Na nakikita ako lamang ito, no? They're so, I don't know, scared of losing the Senate leadership. It seems napaka, ano, nung grasp nila na manatili sa kanila yung pagiging mayorya ng Senado. Because lagi natin naririnig yan kay Senator Allen, di ba? Na, ayun nga, sinusubukang agawin yung Senate leadership sa kanya, na buwagin.
7: Yeah.
10: Meron pang, ang labing, ano to, hindi matitibag.
7: Aha.
10: O, di ba, may mga ganong statement pa. Hindi matitibag. Solid 13.
7: Hindi matitibag ang Senado. Pero ito yung mensahe nila kay NBI Director kasi siya yung matibag. What is happening? Sandali. Mission Control, by insistent public demand, meron ho ba kayong video nung sagutan ni Sec. John Vicrimulya at saka ni Senate President Cayetano? May mga nakikita na ako sa SOCMED. Baka pwede niyong hugutin nang maipalabas naman natin at maparinig natin sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig.
10: Mm-hmm.
7: Kasi nga po talagang, ano tawag dito? Nagmatigas na si DILG Sec. John Vicrimulya kanina dun sa pagpipilit ni Senate President Cayetano na ilagay muna sa kustudiya nila ulit si Senator Jinggoy Estrada. Eh, nung napanood ko yung video, partner, aba, bukod sa mas matangkad naman si Sec. John Vic, di ba? Tumaas na rin yung boses niya.
10: Oo.
7: Talagang pinilit niya, Sir! Sir! Sir! Nakatakas nga yun dati yung nasa custody. Hindi na pwedeng mangyari ulit ito.
10: Oo.
7: Sinabi niya ganun, partner. Mm-mm.
10: Pero alam mo, isa lang din sa mga nakikita natin, partner, no?
7: Mm.
10: Simula ba ngayon, magkakaroon na lagi ng pag-question sa lahat ng mga warrant of arrest na ilalabas? Lagi na lang ba natin kikwestiyonin kung sino ba ang dapat nag-i-issue ng warrant of arrest? At dapat ba nating sasabihin na lahat ng warrant of arrest na ito ay questionable, na dapat hindi naman nagkaroon ng warrant of arrest, kaya ito ay lalabanan ko pa?
7: Yes. So,
10: narinig na, di ba parang lahat na lang, paulit-ulit, pagpapasapasahan, sino ba dapat ang magsisilbi ng warrant? Walang karapatan na magkaroon ng warrant. So, yung ganyan, paulit-ulit na.
7: Sunod niyan, kaya questionin nga nila, bakit daw si Trillanes sumama sa pagsilbi ng warrant?
10: Hindi naman siya magsisilbi ng warrant.
7: Sabi ni Senador Rodanti Marcoleta, di ba?
10: Oo.
7: Na bilang siya ay subcommittee chair ng Senate Blue Ribbon Committee, ay kailangan daw mapatawag daw yung mga tao ng NBI, di ba, si Senator Trillanes, tungkol dun sa barilan sa Senado, yung Senate shooting incident.
10: Ay, nako, Senator, hindi na nga natin dapat pinag-uusapan yun, so, kasi tapos na ang investigasyon.
7: Tapos sasapin na daw niya si dating Senator Trillanes, so para harapin siya. Eh, I'm pretty sure, hindi siya uurungan ni dating Senador Trillanes. Haharap yun.
10: Nakikita naman din natin na so, humaharap siya sa mga hamon sa kanya.
7: Yeah, so, tapos pag humarap, tatanungin, bakit ka nandito?
10: Oo.
7: Anong bakit ka na...
10: Dapat gamitin din ni Sentry yung linya na pag nandito ako, tinatanong mo ako, ba't ako nandito? Pag wala ako!
7: Pag absent ako, hinahanap ko.
10: yan.
7: Pag nandito ako, tinatanong nyo, ba't ako nandito? Sino yan? Can you guess, mga kapamilya, kung sino yan? I'm pretty sure si Joyce and Hannah don't know who that is.
10: Yan pa nga. Hindi nga natin alam kung nasaan na.
7: Ay, grabe. Diba? Ang galing ni Joyce Mansi. Hula niya kagad.
10: meron ng precautionary hold departure order laban kay Senator Bato de la Rosa. Hanggang hindi natin alam kung nasaan. Di pa rin din natin alam kung anong mangyayari, kung kakasuhan din ba si Senator Robin Hood Padilla dahil nga doon sa obstruction. Oo. At may ilan pa bang mga senador na madadawi?
7: Huwag mo muna siyang kasuhan kung hindi pa niya na-define kung ano yung ibig sabihin ng obstruction. Sorry ah.
10: Baka mamaya.
7: Because mamaya, sabihin niya, kayo mga maruruno.
10: Kaya nga.
7: Bakit nyo hindi alam ang ibig sabihin ng force majeure? Pero yung obstruction, hindi nyo rin alam.
10: Masyado kang matalino. Nagmamatalino kayo.
7: Nagmamarunong kayo eh. Akahiyaan, no?
10: It's so
7: shameful to be intelligent nowadays. Na, parang feeling ko, Supreme Commander, Hannah's and Joyce, kung kunwari yung IQ nyo is above a certain level, you should be ashamed of yourself.
10: Actually, partner, yeah. Nagiging script na siya ngayon. Nagiging script siya. Ayaw man nating aminin. We are smart. May tinatawag na smart shaming.
7: Yes.
10: Diba? Kasi smart dati, shaming.
7: Ano ba yung mga other kinds of shaming? Merong slut shaming.
10: Oo.
7: Okay.
10: Fat shaming. Ganyan.
7: Fat shaming. Yeah. Body shaming.
10: Oo.
7: Ayun. Thank you very much for... alam mo, parang ano to eh. Yung... 100 people surveyed. Top 5 answers are on the board. What kind of shaming?
10: Family Feud.
7: Yeah, that's kind of like...
10: Uhulaan natin,
7: yes,
10: no?
7: Yes, magbagano tayo. Magkaroon tayo ng sarili nating issues spotted Family Feud version, di ba? Parang editorial assistants on one side, the producers on the other side. Uh-huh. Yeah, 100 people surveyed about what kind of shaming is happening nowadays. Top 5 answers on the board. All right, name one kind of shaming.
10: Una na.
7: Ano na?
10: Sige.
7: What kind?
10: Oh.
7: Idiot shaming. Hindi ko alam.
10: Yun na nga, ina-elevate na nga yung mga ganyan. Yes. Ganyang klase ng script nga, di ba? Na, kailan ba naging masama ang, di ba?
7: Ang may alam.
10: Ang may alam. Are we bringing down yung mga

0: natin na sila yung may alam.
1: Masyado kang matalino eh, di ba? Parang ganun, parang ikaw tuloy yung outlier. Ikaw yung kakaiba.
0: Oo.
1: Di ba? Pag ikaw ang naging may alam, marunong ka, dapat tumahimik ka na lang. Kasi kami dapat mga 80-80 ang namumuno.
0: Ano na mangyayari sa bahay natin kung mga 80-80 yung mga...
1: We will become the most progressive country in Southeast Asia.
0: Kung puro 80-80 na lang, 6-7! Ganun na lang tayo na gano'n. 6-7! 6-7! Ganyan na lang. Wala na tayong
1: sense. Huwag ka na mag 6-7, mag 5-6 ka na lang. Ay, nako mga kapamilya. Today was a very, very busy day. Uh-huh. At hindi po natin alam kung dahil ito po ay simula pa lang ng buwan ng Hunyo.
0: Hello, June.
1: Ay, kung aabot ba tayo sa Hulyo? Ay, grabe, oh. But hopefully naman, syempre, ha? Hindi naman po tayo magpapatinag. We will just keep on, syempre, covering the news at iulat po natin sa inyo kung ano po mga pinakahuling mga pangyayari. Eh, hanggang dyan na lang po muna, ha? Dahil po tayo kailangan ng bumitaw. Kakarin to ring Tony Velasquez.
0: Rika Lazo po yung nakasama. God bless everyone. Ina.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Pag-asa, ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
1: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa mga taga-pagin.
1: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Pili po kayong nakikinig.
3: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente.
6: Sige, yung pangapat.
3: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Tunay na matapang, hindi gumagapa.
1: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
0: Labas!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning!
0: Ngayon po ay Martes, June 2, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Senador Jinggoy Estrada at mga kapwa-akusado nakakulong na matapos arestuhin sa kasong plunder. Estrada inalokobanong iwan ang mayorya

0: kapalit ang pagbasura sa mga kinakaharap na kaso.
1: Majority senators no-show sa sesyon ng Senado kahapon. Minorya, tinawag na boycott ang hindi pagsipot ng mayorya.
0: Vice President Sara Duterte, naghain ng tugon sa summons ng Senado. Articles of impeachment ipinababasura ng Vice Presidente.
1: Bilang ng mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 16 mga kaanak ng mga biktima. Walang planong makipag-areglo.
0: Sa lalawigan, mahigit 30 milyong pisong halaga ng puslit na sibuyas at bawang nasabat sa Nueva Ecija.
1: At sa balitang sports, National Capital Region o NCR, muling itinanghal na overall champion sa palarong pambansa.
0: Maganda-maganda umaga mga kapamilya, Martes, may pasok. Kompleto ang Team Pogi, ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.
2: Good morning
1: kapamilya, ako naman po si Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Good morning!
0: Simulan po natin ang balitaan kaugnay sa nangyaring pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Nakakulong na sa New Quezon City Jail sa Payata si Senador Jinggoy Estrada at iba pa akusado sa kasong plunder. Kahapon, voluntaryong sumuko si Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division non-bailable offense o sa non-bailable offense na kaso. Bukod kay Estrada, sumuko rin ang kapwa-akusado ng senador na mga dating DPWH officials na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Gayun din si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na isinugod sa PNP General Hospital dahil sa hypertension. Ayon sa Department of Interior and Local Government, idiniretso sa New Quezon City Jail ang mga akusado matapos iharap sa Sandigan Bayan at sumailalim sa medical at custodial procedures bago pumasok ng PNP-CIDG. Nagsalita pa sa media sa Estrada na sinamahan ng mga kapwa senador sa majority block na sina Amy Marcos, Rodante Marcoleta, magkapatid na Mark at Camille Villar at Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pagharap sa media, muling iginiit ni Estrada na inosente siya sa aligasyong pagtanggap ng mahigit 500 milyong pisong kickback sa mga flood control project at walang record na magpapatunay na may insertion siya sa national budget. Sinabi rin ni Estrada na inabisuhan niya ang Senate Secretary na hindi muna niya tatanggapin ang sweldo bilang senador at hindi rin magpapasailalim sa kustodiya ng Senado. Ibinunyag din Estrada na may mga lumapit sa kanya para iwanan ang majority block kapalit ng pagbasura sa kinakaharap ng mga kaso pero hindi tinanggap ang alok at nanindigang mananatili sa mayorya. Makakasama ni Estrada sa New Quezon City Jail ang iba pang opisyal na nasangkot sa maanumalyang proyektong kontrabaha kabilang na si dating Senador Bong Revilla. Noong Biyernes, naglagak ng 70,000 pisong piyansa sa Estrada kasunod naman ang inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 2nd Division sa kasong graft. Naghain naman ng omnibus motion sa Sandigan Bayan ang kampo ni Estrada na umihiling sa korteng ibasura ang isinampang kasong graft at plunder ng Office of the Ombudsman. Ngayong araw, nakatakdang basahan na sakdal si Estrada at Bunoan kaugnay ng kasong graft.
1: DZMM. Nagkasagutan naman sina DALG Secretary John Vic Rimulya at Senate President Alan Peter Cayetano ng arestuhin ng CIDG si Senator Jinggoy Estrada sa Senado. Iginigiit ni Cayetano kay Rimulya na arestuhin sa labas ng Senado si Estrada na tinanggihan ng kalihim. Nanindigan si Rimulya na arestuhin si Estrada at ayaw niya nang maulit noong nakatakas si Senador Ronald De La Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Nakaranas din ng pagmumura at dirty finger si Rimulya mula sa anak ni Estrada pero naiintindihan ang kalim na emosyon ng pamilya ng senador. Tiniyak ni Rimulya na walang special treatment kay Estrada at inatrato ito bilang pangkaraniwang bilanggo sa New Quezon City Jail. At hihintay naman ang bumuti ang kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na naka-confine sa PNP General Hospital dahil sa alta presyon bago ito iharap sa Sandigan Bayan.
3: Basta AM, DZMM!
0: Itinanggi naman ng Malacanang na may bahid ng politika mga kasong plunder at graft ni Senador Jinggoy Estrada. sa panayam, pinuri ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang voluntaryong pagsuko ni Estrada na anya'y dapat ginagawa kung may warrant of arrest. Bumuwelta naman ang Malacanang sa pahayag ni Estrada na may nag-alok umano sa kanyang iwanan ang majority black kapalit ng pagbasura sa kinakaharap ng kaso. Ayon kay Castro, nakaraang taon pa na dawit ang pangalan ni Estrada sa investigasyon sa maanumanyang flood control projects kaya hindi umano angkop sabihin konektado ito sa mayorya ng Senado. Binuweltaan din si Sen. Ombudsman Mico Clavano ang pahayag ni Estrada. Sinabi ni Clavano na hindi dapat hinahaluan ng politika ang usapin ng pananagutan sa batas. Dagdag pa niya, walang nagdidikta kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa mga nakapending na kaso na may kaugnayan sa flood control projects. Matagal na rin anyang iniimbestigahan si Estrada mula na madawit ito sa flood control scandal.
2: DZMM!
1: Hindi sumipot ang 12 miyembro ng mayorya ng Senado sa Senate session kahapon. Tanging ang 11 miyembro ng minorya o minorya ang sumipot sa Senate session na magsisimula sana ng alas 5 ng hapon at naghintay ng 2 oras bago nagsiuwian bandang alas 7 kagabi. Wala sa Senado si Senate President Alan Peter Cayetano na sinamaan ang inarestong si Senator Jingo Estrada sa Camp Crame. Dismayadong minority senators dahil sa kawalan ng quorum kaya't hindi natuloy ang session. Sa post sa social media, hinikayat ni Cayetano ang mga taga-minorya na magkaisa sila para ipaglaban umano ang independence ng Senado. Sa kabilaan niya ng hindi pagkakasundo, dapat pa rin magkaisa ang mga senador at ipaubahay sa Senado ang paglutas sa mga problema nito. Pero, git ng minorya na binansagang solid Block 11 na boycott dahil sa pag-aresto kay Estrada at hindi paglaban para sa Senate independence, ang hindi pagsipot ng mayorya sa session kahapon. Hindi nila pag-aari ng isang may hawak ng ang Senado dahil pag-aari ng taong bayan, ang institusyon at maraming panukalang batas ang nabimbin dahil sa drama ng mayorya. Ang nangyaring pag-aresto kay Estrada nila ay alinsunod sa rule of law, public accountability at lawful process ng Office of the Ombudsman at Sandigang Bayan. Git pa ng minorya, malinaw na boycott ang ginawa ng mayorya at hindi dapat paniwalaan ng publiko ang kwento ng liderato ng Senado na nagbabaluktot ng katotohanan. Mararandaan nag-walk out ang minorya noong Mayo 26 ng igiit ni Cayetano na pagbotohan ng motion ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ng Senate rules para payagan ng mga senador na makadalo o makaboto sa pamamagitan ng teleconferencing o online.
2: Basta AM DZMM.
0: 4:12 na madaling araw, ipinasampina ng National Bureau of Investigation ang 4 na individual kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y shooting incident sa Senado at pagpuslit ni Senador Ronald De La Rosa sa custody ng mataas na kapulungan ilang oras matapos ang umano'y barilan. Kabilang sa mga ipinasampina ang suspenditong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na itinuturong unang nagpaputok sa mga tauhan ng NBI noong gabi ng Mayo at 13. Inimbitahan din ng NBI para magbigay linaw ang aide ni Senador Robin Padilla na si Jean Robles, tiyuhin ng senador na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Una nang sinabi ni Padilla na nakisakay lang umano sa kanya si De La Rosa palabas ng Senado noong May 14, ilang oras matapos ang umano shooting incident sa Senado. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati at hindi na umano alam ni Padilla kung saan nagpunta ang senador na wanted ng International Criminal Court. Dinilo naman ng NBI na pinag-aaralan pa nila ang posibleng pagpapasampina sa misis ni De La Rosa na si Nancy.
1: Pinakakasuhan ng Presidential Communications Office sa mga responsable sa ilang Facebook account na nagpapakalat ng fake news na pinigil ng Supreme Court ang pag-aresto sa nagtatagong si Senador Ronald Bato De La Rosa. Isinumite ng PCO Anti-Fake News Desk sa Department of Justice ang report at posibleng paghain ng reklamo laban sa mga nasa likod ng FB page na Kachis Maze at Book TV. Gayun din ang mga account na Chris Lademora at Lini Kirong. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, seryosong gobyerno sa paglaban sa pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon sa social media dahil sa epekto nito sa publiko at paninira sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno.
0: Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang articles of impeachment na isinampalaban sa Vice Presidente. Inihain ang mga abogado ng pangalawang pangulo sa Office of the Senate Secretary ang tugon sa articles of impeachment at writ of summons ng impeachment court. Ang kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense team at spokesperson ni VP Duterte, walang matibay na ebidensya na magdidiin sa Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa inilabas ng executive summary, iginiit ng defense team ni VP Duterte na nagsagawa ng paglilitis ang House Justice Committee na dapat trabaho ng Senado bilang impeachment court. Hindi umano nabigyan ng pagkakataon si VP Duterte na sagutin ang mga alegasyon at ebidensya laban sa kanya dahil nahusgahan na ng mga miyembro ng House Justice Committee ang impeachment complaints. Wala rin anila magpapatibay na may tagong yaman ang pangalawang pangulo at hindi napatunayan ang umano'y pagwawaldas sa milyong-milyong pisong confidential funds. Bibigyan ng 5 ang House Prosecution Panel para sagutin ang tugod ng kampo ng BPO, ng kampo ni VP Sara. Samantala, House Prosecution Panel tiniyak na lalabanan ang tangkang pagbasura sa impeachment case laban kay VP Duterte. Ganito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
4: Sa press conference, sinabi ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro na hindi tinatalakay sa Senate impeachment rules ang pagbasura o pagbalik ng kaso. Ang malinaw anya na nakasaad sa impeachment rules ay trial o paglilitis kung saan ang paghuhusga o paghahatol ay conviction o acquittal lamang. Kaya naman kung may motion para ipabasura ang impeachment case, titiyakin ng House Prosecution Team na gagawa ito ng paraan para mapigilan o malabanan ito. Una rito, sinabi ni Luistro na matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang tugon ni VP Duterte kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Narito ang kanyang tinig.
5: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery. Ang gusto po sana natin, answer which respond directly. Totoong tumutugon sa mga alegasyon na nilalaman ng Articles of Impeachment.
4: Yan ang tinig ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras po natin, 4:18 na po ng madaling araw, nilos, gising, bangon, pito. Sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base ito sa resulta ng survey ng Okta Research Group noong Abril, ayon sa Okta Research, naniniwala ang 74% ng mga Pilipino na dapat humarap si VP Duterte sa paglilitis ng impeachment court. Mas mataas ito sa 69% na pabor sa impeachment trial ni VP Duterte sa resulta ng survey noong Marso. 21% ang kontra at 4% ang undecided. Magsisimula ang impeachment trial ni VP Duterte sa Hulyo 6.
0: Grupo Bantay Senado na nawagan sa mga senator judge na maging pata sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nalga balitang kumpirmado o sigurado at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
6: Nanawagan ng Bantay Senado sa mga senador na maging patas at walang kinikilingan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clive Argueles, tagapagsalita at convener ng grupo, mahalaga ang boses at pakikilahok ng mamamayan. At nagkatuon lang sila sa paggalang sa proseso ng saligang batas at sa papel ng publiko sa mga ganitong paglilitis. Binubuo ang grupo ng mga estudyante, abogado, civil society groups, concerned citizens at iba pa na tututok sa mga magiging posisyon ng mga senador kung ito ay magiging bias o nagpe-prejudice ng paglilitis. Malakian nila ang kanilang magiging tungkulin sa impeachment trial, lalo na kapag may nagmamatsyag sa mga senador dahil mas magagawa ng mga ito ang kanilang tungkulin bilang senator judges. Papel din nila ang gabayan ng publiko dahil sa lumalaganap na peking balita sa social media sa panahon ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Umaasa sila na magpapasya batay sa ebidensya at batas ang mga senador. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
1: Ipinasampina ng COMELEC ang mga campaign contributor si Senator Rodante Marcoleta. Bahagi ito ng investigasyon ng pool body sa posibleng election violations noong 2025 senatorial election. Una nang inasweldo ng COMELEC si Marcoleta pero pinaiimbestiga ng mga campaign contributor na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Spiritu at Aristotel Viray. Maralanda ang inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa kanyang mga kaibigan pero hindi niya ito idineklara dahil ayaw umanong magpakilala ng mga ito. Noong nakarang linggo, inirekomenda ng ombudsman ang pagsampa ng mga reklamo plunder at indirect bribery laban kina Marcoleta, Defensor, Biray at Spiritu. Naglabas din ang precautionary hold departure order ang Sandigang Bayan laban sa kanila. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. COMELEC, nagbigay na ng mga dokumento sa ombudsman para sa investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta sa mga reklamong plunder at indirect bribery.
6: Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na naibigay na ng Commission sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makatutulong sa isinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. May kaugnayan ito sa kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta, kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation noong nakaraang halalan na hindi naideklara. Ayon kay Garcia, kabilang sa mga isinumiti nilang dokumento sa ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan aniya ang ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay ng isinasagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta. Bagamat una na itong na-dismiss, tiniyak naman ng COMELEC ang buong kooperasyon nito hindi lamang sa ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Una na nga ipinasabpina ng COMELEC ang tatlong campaign contributor ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kani-kanilang report of contribution sa loob ng itinakdang 30 days matapos ang halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol!
0: Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radyo Patrol sa East 30!
0: Oras natin 4:22, umaabot na sa 16 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Magkasunod na natagpuan ng search group ang mga 13 biktima, gayon din ang bangkay ng isang aso. Natagpuan na rin ang 13 mag-asawang Joey at Elsa Angkaw na may-ari ng tindahan na nadamay sa pagguho ng istruktura. Ayon sa BFP Central Luzon, malapit na matuntun ang search team ang septic tank na ginawang barak sa mga construction worker. Posibleng doon matagpuan ang 4 pang nawawala sa trahedya. Samantala, iniimbestigahan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB kung lisensyado ang kontraktor na gumuhong itinayong gusali. Nakikipag-ugnay na rin ang PICAB sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na nag-iimbestiga para matukoy ang sanhi ng trahedya.
3: DZMM!
1: Walang planong magpaareglo ang ilan sa mga biktima nang gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Nangako ang may-ari ng istruktura na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot at pagpapalibing ng mga biktima. Nagalok din ng 150,000 pesos na umano'y tulong ang kontraktor ng gusali. Pero disidido ang ilang kaanak ng mga biktima na ituloy ang demanda at hindi makipag-areglo. Samantala, mga namatayan sa gumuhong gusali sa Angeles City tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Pampanga LGU.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga at ni Gracie Rutao. Gracie!
7: Tig 20,000 piso at 25 kilong bigas ang tinanggap ng mga namatayan sa pagguho ng gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Ipinagkaloob ng Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga ang tulong pinansyal at bigas upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang hinaharap ang pagdadalamhati. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong, ang 27 anak ng nasawing mag-asawang Elsa at Joey Angkaw na kapwa nagtatrabaho bilang vendors sa harap ng gumuhong gusali. Tumanggap din ng ayuda ang ina ni Brian Giao na isa sa mga construction worker na nasawi sa insidente. Ayon sa mga pamilya, malaki ang maitutulong ng natanggap nilang suporta sa panahong sila ay nagdadalamhati. Gayunman, nananatili ang kanilang panawagan para sa katarungan at buong pananagutan sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng gusali at kung may pananagutang dapat harapin kaugnay ng trahedya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao.
0: Maraming salamat, Grace Rutao. Oras natin, kapamilya, may pasok na 4:26 ng madaling araw. Ay, baka may mga pamensahe po kayo, ha? Pa-shoutout, dito lang yan. Baka ang pabati ninyo ay...
8: Good morning!
0: O di kaya naman ay...
8: Happy birthday! Yung
0: pwede po yan dito sa ating Viber number na... 0919-278-3000! Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Bata na hulog sa motorsiklo at nagulungan ng bus sa Cebu, patay.
9: At isa patay sa salpukan ng motorsiklo at pickup truck sa Pagadian City. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
11: the Senate is under attack.
12: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
13: Kanina ay merong aarestuhin.
14: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
15: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Pogi, anong oras na?
9: Oras po natin, Pogi, 4:29.
0: Balikan po natin ang mga headline ng Radyo Patrol Balita, alas 4. Senador Jinggoy Estrada at mga kapwa akusado nakakulong na matapos arestuhin sa kasong plunder. Estrada inalokuban ng iwan ang mayorya kapalit ng pagbasura sa mga kinakaharap na kaso.
9: Majority senators no show sa sesyon ng Senado kahapon. Minorya, tinawag na boycott ang hindi pagsipot ng mayorya.

0: Vice President Sara Duterte naghain ng tugon sa summons ng Senado. Articles of impeachment, ipinababasura ng Vice Presidente.
1: At bilang na mga namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 16 mga kaanak na mga biktima. Walang planong makipag-areglo.
2: Ulat, ulat, panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakausap po natin mula sa pag-asa si binibining Veronica Torres. Good morning, ma'am.
3: Good morning! Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga tagasubaybay sa DZMM Teleradio. Sa ngayon nga, yung minomonitor nating bagyo noong mga nakaraang araw na binigyan nga natin ng local name na Domeng ay lumabas na na ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. At sa ngayon naman, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin ang epekto sa May Luzon at western section ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, inaasahan na occasional rains dulot ng southwest monsoon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, asahan ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin iyan ng southwest monsoon. At sa nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon, may mga chance lamang ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Update naman sa heat index ngayong araw, inaasahan ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas inaasahan na 43 degrees Celsius sa Maytugigaraw City sa Cagayan, sa Baybaler Aurora, Infanta Quezon, Pili, Camarines Sur at Borongan Eastern Samar. At yan nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres, nag-uulat.
0: Marami pong salamat, binibining Veronica Torres mula sa PAGASA. O, yan ang magiging weather natin, ha. Dala tayong payong.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: 4:32 ng madaling araw sa ating pong Ulat Kalusugan. Nakatutulong ang sa kalusugan
0: ang ano?
1: Ng kidney. O bato.
0: Mm.
1: Ah, nakatutulong po sa kalusugan ng kidney o bato ang ilang...
0: Yan ba yung ano, partner, hinahanap?
1: Iba, iba yun. Mali. Si Senator Bato yun.
0: Ay, iba pala yan.
1: Oo,
0: ano ba yan?
1: Ibato.
0: Ah, iba yan.
1: Ibato.
0: Okay.
1: Oo. Nakatutulong po sa kalusugan ng kidney o bato ang ilang inuming maaaring isama sa pangaraw-araw na diet. Ayon sa mga eksperto, kabilang dito ang... Ito ah, baka iniinom nyo to ha. Healthy po ito. Tubig, kape, green tea at black tea na nakatutulong sa hydration at may antioxidants na maaaring mapabuti sa kalusugan ng kidneys at puso. Maaari ring inumin ang unsweetened smoothies at unsweetened soy milk na may plant-based nutrients na nakatutulong sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Isinama rin ang kefir, isang probiotic drink na maaaring makatulong sa mas maayos na gut health na may kaugnayan po yan sa kidney function. Paalala ng mga eksperto, dapat limitahan ang mga inuming may mataas na sukal tulad ng soda, sweetened drinks at energy drinks para maiwasan ang panganib sa sakit sa bato.
0: Bato. At yan po ang ating kwentong bato.
1: Yan po ang ating kwentong bato. Ito po ay batong kaugnay sa kalusugan. Iba po ito doon sa tumatakbong, ay tumatakbo tuloy. Nagtatagong senador. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
2: Agri-Balita! Agri-Balita!
4: Good morning! Good morning!
0: Magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo magbubukid!
4: Good morning!
0: At kapamilya mangingisda!
4: Good morning!
0: Para po sa ating Agri-Balita! Naglungsad ng rolling market ang mga magsasaka mula sa bayan ng Bakun at Bugya sa Benguet para maibenta mga aning gulay sa sikat Pasyalang Camp sa sa sikat na Pasyalang Jump o Camp Janhay sa Baguio City. Bahagi po na nasabing inisyatibo ng Vegetable Recovery Project na layo matulungan ang mga magsasaka na kararanas ng oversupply sa mga gulay. Maganda to ha. Magtatagal ang Rolling Market hanggang maubos ang mga panindang gulay na matatagpuan sa Camp John Hay. Eh, baba pa po kayo ng konti. I-roll nyo pa po dito sa Metro Manila para maging healthy rin kami sa mga masasarap na gulay ninyo. At matulungan din natin syempre yung mga local farmers natin, ha? Ituloy po natin yan. At yan po ang ating Agri Balita muli.
4: Good morning!
0: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
4: Good morning!
0: At kaservisyong manging isda. Kaka, Maya Pahabak po. Sa oras naman natin na 4:35, aba, tara na. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Mahigit 35.4 milyong pesong halaga nang hinihinalang smuggled na sibuyas at bawang na sabat sa Nueva Ecija.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 35.4 milyong halaga ng hinihinalang smuggled na sibuyas at bawang sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija kahapon araw ng Lunes. Pinangunahan ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ang National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang operasyon kung saan nadiskubre ang libo-libong sako ng imported na produktong agrikultura na hinihinalang ilegal na ipinasok sa bansa. Kabilang sa mga nakumpiska ang 6,088 na sako ng dilaw na sibuyas mula sa Holland, 4,860 na sako ng dilaw at pulang sibuyas mula sa China, at 12,350 na sako ng bawang mula rin sa China. Tinatayang umaabot sa 35.44 milyon ang kabuang halaga ng mga nasabing produkto. Ayon sa BOC, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Naglabas na ang ahensya ng warrant of seizure and detention laban sa mga nakumpiskang produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga individual na nasa likod ng ilegal na pag-aangkat. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ako si Cesar Galassi, DZMM.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Yan naman po sa Zamboanga City, mahigit 14 na milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang inabandona sa Barangay Sangali. Ayon sa pulisya, natagpuan ang 75 master cases at 38 rims ng sigarilyo sa labas ng isang bagating bahay sa sityo Malasugat. Matapos ang verifikasyon ng impormasyon, walang umaako sa mga naturang kontrabando kaya't patuloy ang imbestigasyon para matukoy ang nasa likod ng shipment at kung paano ito naipuslit sa lugar. Na-turn over na sa Bureau of Customs ang mga puslit na yosi.
0: Sa Maguindanao del Norte, dalawang arestado matapos maulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa Datu Odin Sinsuwat. Naharang ang van na minamaneho ng mga sospek at nadiskubre ang mga mahigit 1,000 rims ng imported cigarettes na ikinubli sa ilalim ng mga bote ng soft drinks. Nakikipag-ugnay ng pulisya sa Bureau of Customs Subport para sa angkop na disposisyon ng mga sospek at kontrabando.
1: Diyan naman po sa Cebu, isang taong gulang na bata patay matapos mahulog sa motorsiklo at magulungan pa ng bus.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perezani.
6: Sakay ng ina at isang taong gulang niyang anak sa motorsiklong minamaneho ng ama sa Barangay Bato, Sambuan. Habang binabaybay ang highway, nawalan umano ng kontrol sa motorsiklo ang ama. Nahulog ang mga sakay pero tumilapon ang bata 1 metro mula sa kanila at nagulungan ng dumaraang bus. Naisugod pa sa ospital ang bata pero idiniklarang dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng bus para sa imbestigasyon sa insidente. Maaari siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Thank you, Annie Perez. Sa Zamboanga del Sur naman, isang patay habang isang sugatan matapos bumangga ang umaharurot na motorsiklo sa pickup truck sa Barnica Highway sa Pagadian City. Pinagalan ng pickup ang takbo dahil sa ilang motorsiklong papasok sana ng gasoline station nang biglang bumangga ang isang motorsiklo. Dahil doon arrival sa ospital ang babaeng angkas sa motorsiklo habang sugatan ang 17 anyos na rider. Ayon sa mga saksi, paghewang-gewang ang pagmamaneho ng rider bago nangyari ang insidente. Dinala sa Pagadian City Police Station ang mga sasakyan at driver ng pickup para sa investigasyon.
1: Sa Kabarin Sur, dalawang lalaki patay sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Pasakaw.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kabarin Sur at di Vince Villar. Vince!
7: Unang nasawi ang 35 anyos na lalaki mula sa Ocampo na nalunod habang naliligo sa Pasakaw, Camarines Sur. Habang iniulat munang nawawala ang 26 anyos na lalaki, saka natagpuang wala ng buhay sa isinagawang search and rescue operation ng MDRMO, PNP at Philippine Coast Guard. Sinasabing kapwa nakainom ng alak ang dalawa kasama mga kaibigan bago nalunod. Masama ang kondisyon ng dagat sa lugar dahil sa pagsisimula ng habagat. Paalala ng mga otoridad mag-ingat sa paliligo sa dagat kung masama ang kondisyon, lalo na kung nakainom na ng alak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sa General Santos City, kalabonso naman ang tinaguri ang drug queen matapos maulihan ang kalahating kilong shabu na nagkakalaga ng mahigit 3 milyong piso sa bypass operation sa Barangay Kalumpang. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, na aresto ang suspect matapos umanong bentahan ng shabu ang umaktong poser buyer. Kilala umano ang suspect na talabak sa pagtutulak ng shabu sa Jensan at Cotabato City. Naharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: May 100 suspect arestado sa isang linggong anti-criminality operation sa Calabar Zone.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel.
8: Umabot sa 111 individual ang naaresto sa ikalawang yugto ng Opland Bantay Dangal ng PRO Calabarzon na isinagawa mula Mayo 25 hanggang Hunyo 1. Kabilang sa mga nadakip ang 80 may warrant of arrest at 31 nahuli sa lehitimong warrantless operations, kabilang ang 65 most wanted persons sa rehiyon. Batay sa tala ng pulisya, 47 sa mga naaresto may kasong paglabag sa RA 8353 o anti-rape law at RA 11648 o statutory rape, habang ang iba ay naharap sa mga kasong acts of lasciviousness at iba pang sexual offenses. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Hansen Marantan, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanatiling ligtas at maayos ang mga komunidad sa Calabarzon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
0: Sa Maguindanao del Sur, isang patay habang dalawang arestado sa magkasunod na engkwentro sa pagitan ng inihinalang miyembro ng terorista grupong Dawla Islamiyah at mga sundalo sa bayan ng Datuhofer Apatuan. Na-recover ng mga sundalo ang bangkay ng napatay na terorista matapos ang unang engkwentro sa barangay Tuayan 1. Nasundan pa ang barilan hanggang sa naaresto ang dalawa pang inihinalang miyembro ng grupo na nagsilbing sinasabing nasa likod ng pamamaril sa mga katutubo sa lugar at pagpatay sa 5 pulis sa Sheriff Aguac noong Enero. Tinutukoy pa ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga naaresto habang pinaghahanap ang iba pang miyembro ng Dawla Islamiyah.
1: 444, arestado dalawang suspect sa pang-hold up sa isang doktora sa Bacolod City. Batay sa imbestigasyon, tinutukan naman ng baril ang biktima habang pawis sa kanyang apartment at pwersa ang kinuha ang kanyang mga gamit. Sa tulong ng cellphone tracking, natuntunan at naresto mga suspect sa magkahiwalay na operasyon. Na-recover din ang bag, cellphone ng biktima at motorsiklong ginamit sa krimen. Inihahanda na ang reklamong sasampa sa mga suspect.
0: Sa Pangasinan, pinagsasasaksak hanggang mamatay ang magkasintahan sa bayan ng Villasis. Sinasabing natutulog ang dalawang biktima na magising at saksakin ng mga sospek. Patuloy ang investigasyon sa nasabing krimen.
1: Sa Cavite, nasagip ng mga pulis ang 14-anyos na babae na biktima ng sextortion sa bayan ng Bacoor. Makikipagkita saan ang biktima sa isang hotel matapos pagbanta ng sospek na ibakakalat ang kanilang masayalang video sa social media. Arestado sa operasyon ng sospek at nahulihan ang baril na kargado ng mga bala at cellphone na naglalaman ng mga malalaswang video. Naharap ang sospek sa patong-patong na kaso.
0: Tatapyasan ang hanggang halos 11 pesos kada litro ang presyo ng produkto petrolyo ngayong pong araw. Mahigit 9 pesos kada litro ang rollback sa diesel, habang halos 5 piso naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene, halos 11 pesos ang bawas presyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malapit nang bumaba ang presyo ng langis sa level noong bago pa pumutok ang digmaan sa Middle East. Inanunsyo rin ng DOE na pwede magtaas sa mga manufacturer na mahigit 3 piso kada kilo ngayong buwan. Ang DOE na nagdidikta ng presyo ng produkto petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa.
1: Ipinamamonitor ng ilang rice retailers sa Department of Agriculture ang supply chain ng mga imported na bigas. Sa isinigo ang pag-iikot ng DA sa trabaho market, nadiskubring may ilang nagtitinda na hindi sumusunod sa itinakdang 50 pesos price cap sa mga imported na bigas. Ilang tindera ng bigas ang naaktuhan ng DA na nagpapalit ng presyo ng imported na bigas. Ayon sa ilang tindera, masyado nang lumita ang kanilang kita dahil sa mataas na kuha nila sa mga supplier. Pinagpapaliwanag na ng kagawaran ng mga nahuling retailer habang susuriin naman ang mga bigas na itinitinda. Nasa 70% na ang tumatalima sa price cap na magtatagal hanggang June 12.
0: Mahigit 1,000 buto ng tao na-recover sa Taal Lake kaugnay sa patuloy na paghahanap sa mga labi na mga nawawalang sa bungero. Nagto balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crabe at Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
9: Kinumpirma ni PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Polcarpio na may mga nakuhang buto ng tao mula sa 2,000 mga butong na-recover ng mga otoridad sa lawa ng Taal. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa mga labi ng mga biktima ng mga nawawalang sa bungero. Ayon kay Carpio, aabot sa 1,400 mga buto ng tao ang kanilang nakuha sa Taal mula sa 134 operations na kanilang isinagawa sa lawa. Gayunman, nilinaw niya na wala pa anyang tumutugmang DNA ng mga ito sa mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang malalimang examination ng PNP Forensic Group sa mga ito, kasabay rin ng patuloy na paghahanap ng mga ebidensya sa Taal Lake. Aminado si Carpio na nagiging pahirapan ang pagkuha ng DNA sa rito ng mga buto dahil na rin sa chemical properties ng tubig sa Taal, pero iginiit niya na hindi sila titigil sa pagsusuri nito. Hindi rin anya isinasantabi ng PNP Forensic Group ang posibilidad ng paghingi ng saklolo sa third party tulad ng Japan o UP para sa mas malalimang eksaminasyon o DNA sequencing sa mga butong na-recover sa lawa ng Taal. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
1: Dismayado ang Alliance on Concerned Teachers of ACT Philippines na bumubunot sa sarili bulsa mga guro at umaasa sa donasyon para sa pagpapakumpuni at paghahanda ng mga classroom at paaralan sa school opening sa Lunes. Nagsimula ng hapon ng Brigada Eskwela na isang linggong preparasyon at pag-saayos sa mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante. Sinabi ni ACT Philippines Chairperson Ruby Bernardo na karamihan sa mga guro ang sumasalo ng gasto sa paghahanda sa school opening sa kabila ng 1 trilyong pisong budget ng Department of Education. Malaki pa rin anila ang bilang sa kakulangan ng mga classroom at libu-libong school buildings ang dapat kumpunihin. Iniyak naman ng DepEd na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mapunan ang kakulangan sa classroom at mga tauhan sa mga public school.
0: Mahigit 55,000 pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa Lunes, Hunyo a 8. Pinatay ang aabot sa mahigit 26,000,000 estudyante sa mga pampublikong elementarya at high school ang magbabalik eskwela sa susunod na linggo. Ang kay Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, Director ng PNP Operations, maglalagay ang mga pulis ng assistant desk at paigtingin ang pagpapatrolya para sa police visibility at mabilis na pagresponde. Inatasan ni Peñones ang lahat ng regional director na mahigpit na i-monitor ang implementasyon ng kanilang deployment plans para sa pagbubukas sa eskwela ng mga estudyante.
1: Nagsagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa tag-ulan at pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng maagang flood control operations at deployment ng personnel sa mga paaralan. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, maagang sinimula ng paglilinis sa mga estero at drainage system, pagpapaandar ng pumping stations at pag-alis sa mga bara para maiwasan ang pagbaha. Nakikipaugnayan din ang MMDA sa mga LGU at DepEd para sa Brigada Eskwela habang nagtalaga ng mga tauhan sa mga paaralan at nag-upgrade ng mga kalsada at traffic facilities. Tiniyak din na ahensya ang mabilis na responde sa mga insidente sa kalsada at pinaigting ang kampanya kontra basura na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa Metro Manila.
0: Naka-alert na ang Philippine National Police sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ito yung natapos yung anunsyo ng PAGASA noong weekend na nagsimula ang habagat season at napapadalas na po yung pag-ulan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. na naka-heightened alert readiness ang lahat ng police regional offices at units sa bansa. Bukod sa pagiging peacekeeper, bahagi rin anya ng trabaho ng mga polis na protektahan ng buhay ng ating mga kababayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Binuhay na rin ng PNP ang Disaster Incident Management Task Groups na nagsimula ng makipag-ugnayan sa local disaster management offices.
1: Nagsagawa ang Diocese of Cubao ng isang Grand Marian Procession bilang magpaparangal sa Mahal na Bireng Maria kasabay ng pagdiriwang ng Solemnity of the Most Holy Trinity noong Linggo. Sa humilya ni Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., binigyang din niya ang walang hanggang pagmamahal ng isang ina na inihalin tulad sa devotion kay Maria. Isinigawa rin ng Episcopal Coronation ng Our Lady of the Sacred Heart habang ibinida sa prosesyon ang iba't ibang imahe ni Maria na dinala sa mga lansangan para palalimin ang pananampalataya ng mga deboto.
0: Kapag ganyan ang sinisigaw nila, Viva la Virgen!
1: Ano ka?
0: Viva la Virgen!
1: Viva la Virgen! Yeah.

0: Sa labas ng bansa, inatake ng U.S. military ang ilang Iranian military sites sa Iran. Ayon sa U.S. Central Command, self-defense ang ginawa ng mga sundalong Amerikano laban sa agresibong aksyon ng mga Iranian. Dumalti ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at tinarget ang U.S. military base sa Kuwait na umano'y ginagamit sa pag-atake ng mga sundalong Amerikano. Pero giit ng U.S. Central Command na intercept ang dalawang Iranian ballistic missile at ligtas ang mga sundalong Amerikano sa Kuwait. Samantala, dalawang pasyente ang hinihinalang dinapuan ng Ebola virus ang minomonitor ngayon ng kalagayan sa Brazil. Nakita ang mga sintomas ang 37 anyos na lalaki sa Sao Paulo tulad ng lagnat mula sa nang dumating ito mula sa Congo. Isa pang pasyente na galing naman sa Uganda ang nakitaan ng mga sintomas ng Ebola virus sa Rio de Janeiro. Isinailalim sa laboratory test ang mga pasyente para makumpirma kung dinapuan ng Ebola virus ang mga ito.
1: Balita! Ating ilabi ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
2: Anong latest!
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Masayang ibinahagi ni nakapamilya star Robbie Domingo at misis na si Mikey Pineda ang pagsilang ng kanilang first child. Sa post sa Instagram, ipinakita ni Robbie ang pag-welcome sa kanilang unang anak sa outside world na may caption na "Our newest housemate." Kasabay ng kanilang ikalawang wedding anniversary noong Enero, inanunsyo ni Robbie na magiging soon-to-be parents na

0: Kumpirmado, sigurado ang showbiz update. Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
3: Para sa ating sports balita, National Capital Region, NCR, itinanghal na overall champion sa 2026 palarong pambansa. Parang next year, alam ko, Quezon City ang mag-host sa 2027. Babangan natin din yan, ha? Yan! Ating babang sports balita, itinang ating big man sa DZMM with a big heart and a killer smile and a soft skin. Alfred Zalde. Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, itinanghal na overall champion ang National Capital Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nakakolekta ang NCR ng 91 gold, 70 silver at 71 bronze medal para sa 19th na overall championship sa palarong pambansa. Pumangalawa ang Calabarzon na nagwagi ng 55 gold, 50 silver at 60 bronze medals. Pasok din po sa top 5 ng medal tally ang Davao Region, Central Visayas at Western Visayas. Ang Quezon City ang magsisilbing host ng 2027 palarong pambansa. Samantala, nanalo ang Team Philippines ng silver at bronze medal sa Asian Under-20 Athletics Championship sa Hong Kong. Isinukbit ng 19 anyos na si Ana Bianca Espinilla ang silver medal sa javelin throw, habang naka-bronze ang binatilyong si Jericho Cadag sa men's 3,000 meters steeple chase. Nagtapos ang Pilipinas sa 13th overall place sa medal tally. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Yay!
3: Maraming salamat, Alfred Dalde! Na may big heart, na may beautiful smile at killer smile. Oras natin, 4:58. Batiin ko lang na magandang umaga. Ay, magpakabay tayo.
5: Ay, bakit?
3: Ang nanonood lang naman sa atin at nakikinig, si Father Hans Magdurulang.
6: Ay, Father!
3: Good morning po, Father Hans! Miss ka na namin, Father Hans. Busy si Father Hans kasi yung relic ni St. Charbel ay umiikot nga. Parang kahapon nasa Samar. Leyte ata sila.
5: Bumbansa,
3: so,
5: no?
3: Umiikot sila. Correct.
5: Abala si Father.
3: Ingat po at syempre, Father, ha? Lagi niyo po kami sama sa prayers. Correct. Ang buong DZMM. At syempre, magandang morning din kay Professor Gabby Lopez, kay Tita Villanueva, kay Kuya Romeo Giwon, kay Sir Tix Pakapak. Magandang umaga po. Partner, pasalamatan ko lang, ha.
5: Go.
3: Yung mga tumulong sa amin last Sunday dahil nga na-aksidente yung group namin. 14 yung wounded doon, ha. Maraming salamat po sa Department of Health, sa Philippine Red Cross, kay Sir Edison, sa Tarlac Provincial Hospital. Nandun pa yung 5 naming mga kasamahan. At maraming salamat po sa pag-agapay sa kanila. At syempre, magandang morning at maraming salamat din sa naging tulong mula kay Sir Arvin Cabalu at maging doon sa iba pa po na responder na agad na dumating doon sa area partner. Maraming po salamat.
5: Oy, congrats po sa mga nag-graduation ngayon, ha, sa mga papunta po ng PICC. Mag-iingat po kayo. Syempre, congratulations kay Abby Raneses.
3: Congratulations!
5: Abby, siya po ay criminology graduate. Mula po yan sa pinamabati ni Kuyang DK Zarate. Ma'am Abby, congrats po at syempre sa lahat ng graduates po ngayon sa PICC. Magandang morning at mag-iingat po kayo. Congrats!
3: Magandang morning, Tita Lina Ho, Elsie Manuel Florentin, Luis Cruz, Sara C. John Gabriel, Lorena Pascual, Maggie De Manzana, Tita Nona Damian, Ronaldo Nicolás, Romeo Valderrama, Socorro Eduruise, Cherry Diaz, Lucille, Alex Faustino at Louis Basco, 500. Susunod na, ha?
5: Pasana Balita, kasama si Daddy
3: Johnson Manabat at
5: Christian,
3: your source,
5: Yosores.
3: Bye! Happy Tuesday! Bye. Ingat po tayo.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang morning, Pilipinas! Ngayon po ay June 2, 2026, ikalawang araw ng Hunyo, araw po ng Martes. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Sa po si Johnson Manabat.
2: Bangon! Gising na sa mga may pasok. Sa po naman si Christian Yosores.
0: At sa oras na 5:02.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines ngayong Martes. Delikadong heat index inaasahan pa rin sa 16 na lugar. Dalawang bagyo, posibleng pumasok o mabuo sa bansa ngayong Hunyo.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo, bababa mamayang alas 6 ng umaga. Pero presyo ng LPG tataas naman ngayong buwan.
0: Senador Jinggoy Estrada sumuko matapos ipaaresto sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects.
2: Vice President Sara Duterte hiniling sa Senate Impeachment Court na ibasurang 4 na impeachment o articles of impeachment.
0: At sa ating Pasada probinsya, isang taong gulang na bata patay matapos mahulog sa motorsiklo at masagasaan ng truck sa Cebu. Samahan niyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: At ako po si Johnson Manabat.
0: At sa ating mga balita ngayon,
1: Pasada Balita!
0: Mga kapamilya, inaasahan pa rin po ang delikadong heat index sa 16 na lugar ngayong araw. 43 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Infanta sa Quezon Province, Pili sa Camarines Sur at Borongan sa Eastern Samar, habang 42 degrees Celsius sa 11 lugar. Dito sa Metro Manila, aabot sa 41 degrees Celsius ang init na mararamdaman. Sabado, idineklara ang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Ayon po sa PAGASA, dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes. Kasama si Ginoong Alzar Aurelio ang ating PAGASA weather forecaster. Good morning, sir! Magandang umaga, Sir Alzar!
3: Good morning po sa ating lahat. Patuloy tayo mga karanas ng maulan panahon na po sa Luzon at sa western section ng Visayas, dulot ng southwest monsoon. Ang mga karanas ng occasional rain dahil sa southwest monsoon ay sa Zambales, Pataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm, tulip pa rin ng habagat sa Metro Manila at sa lalawing bahagi ng Luzon at western Visayas. Sa lalabing bahagi ng bansa ay maganda at maliwanag sa panahon, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa

0: Chiefs complaint, lalo't may paglabag dahil hindi maaring makansela ang sesyon nang walang abiso. Sa pahayag hinamo naman ni Cayetano sa minority bloc, napagtibay ng independence ng Senado matapos ng pagsuko ni Estrada. Hinikaya din po ni Cayetano ang minorya na samahan ng majority bloc na tutulan ang partisan politics na nagdidikta sa Senado. Pero inupaka ng tinaguri ang solid bloc 11 ang aksyon ng mayorya at iginiit na maaring o maraming panukalang hindi natalakay. Nanindigan po ang minorya na may kaugnayan sa rule of law ang pagsuko ni Estrada at tinawag na boycott of duty ang aksyon ng majority bloc.
1: Posibleng lumipat sa minorya ng Senado ang dalawang senador mula sa majority bloc. Kasunod po ito ng pagkadismaya sa pagsusulong sa panukalang amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero tumanggi si Senator Rafi Tulfo na pangalanan ang dalawang miyembro ng majority bloc na posibleng bumaligtad. Nauna nang inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ang sinumang kakalas sa majority bloc. Sa ngayon, parehong 11 senador na lamang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada habang muling pag-absent ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. Mayo a 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. So ngayon, pantay-pantay sila, quits-quits, and only a matter of physical appearance sa Senate para masabing lamang sila o makaboto ulit yung majority sa mga susunod pang pagbobotohan.
0: Ay, sino kaya yung dalawang sinasabi na yun from the majority bloc?
1: Mamili na lamang po kayo kung sino doon sa mga palaging nag-o-over the bakod ang pwedeng bumalik na naman.
0: Ganun. Yung palipat-lipat.
1: Ginawang hobby yung paglipat.
0: Ay, kaya lang paano sabi ni Senator Marcoleta na masahol para kay Judas?
1: Eh, lulunukin nila yun. Willing ba silang tanggapin yun?
0: Tingnan natin kung ano magiging development po sa mga miyembro ng minority at ng majority bloc na yan.
1: Hindi political butterfly, mas masahol pa kay Judas.
0: Mas masahol pa sa butterfly. Pinasabihan na po ng NBI ang 4 na individual kaugnay na investigasyon sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13 at pagtakas ng puganting sa Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo a 14 ng madaling araw. Kabilang dito sina suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Hood Padilla na si Gene Robles, tsuhin ni Padilla na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Lumabas sa investigasyon na 3 beses nagpaputok ng baril si Aplasca kabilang ng unang warning shot. Si Carino naman ang may-ari ng sinalakay na bahay na sinasabing pinuntahan ni De La Rosa sa Pampanga habang nakita sa kuha ng CCTV na kasama si Robles nang tumakas ang senador palabas naman ng Senado. Nilino po naman ng NBI na layon lang ng sabina na bigyang linaw ang mga nangyari at hindi para ituring na suspect ang mga ipinapasabina. Sa ngayon, may lead o impormasyon ng NBI at ang Philippine National Police sa lokasyon ni De La Rosa.
1: Hoy, gising, bangon na po mga kapamilya. Ang oras po ay 5:17. Magbabalik po kami.
2: Pasada balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radyo Patrol sa Estrena.

0: DCMM Tele Radyo.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita
1: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Piada Bonita.
1: 5:20 ang oras, balik po tayo sa mga balita. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang 4 na articles of impeachment. Kahapon, bit-bit ng kampo ng Vice Presidente ang mga maletang naglalaman ng 50 pahinang sagot sa mga kinakaharap na reklamo. Ayon sa defense team, dapat ibasura ang reklamo dahil sa irregularidad sa pagdinig ng House Justice Committee. Kabilang dito ang sinasabing pagsasagawa ng paglilitis na trabaho ng Senado, gayon din ang paghusga ng ilang kongresista sa impeachment bago pa matapos ang impeachment proceedings. Sinasabing hindi rin nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ang lahat ng ebidensya, partikular na ang mga lumutang sa pagdinig. Sinita rin ang pagkakasama ng ilang akusasyong nangyari bago pa maupo sa pwesto ang vice-presidente. Nanindigan naman ang defense team na walang patunay sa sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds at bigurin ang mga ebidensyang ipakitang may ill-gotten wealth o nakaw na yaman si VP Sara. Tinawag din ang depensang taken out of context ang banta ng vice-presidente laban kina Pangulong Marcos. Tinawagan naman ang depensa sa mga senator judges na maging patas kahit prosesong politikal ang impeachment.
2: Mga balita, handa naman ng prosecution team ng Kamara na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Binigyan ng mga kongresista ng 5 araw o hanggang sa June 8 para magsumite ng sagot sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Gerald Villa Luistro na handa silang kontrahin ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang reklamo. Umaasa rin ng prosekusyon na hindi maaantalang impeachment trial na inaasang magsisimula na sa July 6. Aminado naman si Pangulong Bongbong Marcos na nababahala siya sakaling manalo sa pagkapangulo si VP Sara sa 2028 elections at itigil ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Sa kabila nito, walang pagsisisi si Pangulong Marcos na makatambal si VP Sara sa Unity noong 2022 national elections.
0: Pasada Balita!
1: Ipinasampina ng Commission on Elections ang mga nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Senator Dante Marcoleta noong 2025 elections. Kabilang dito sila dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na nagbigay ng 75 million pesos na donasyon sa kaibigang senador. Nauna nang inirekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa kabiguang ideklara ang natanggap na donasyon para sa kampanya. Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta.
2: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:23, inamin ng Department of Education o DepEd na may literacy crisis sa Pilipinas. Iti matapos lumabas na 87% ng mga estudyanteng grade 11 ang hindi maituturing na independent readers o hindi kayang intindihin ang binabasa ng walang gabay. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kabilang sa dahilan ng mababang antas ng pagbabasa, ang mababang partisipasyon ng mga estudyante at maling impormasyon sa learning materials. Para kay Education Undersecretary Carmela Oracion, posibleng nagsimula ang problema sa early grade level at lalong lumala dahil sa social at educational factors tulad po ng kahirapan, ng limitadong gamit at madalas na kanselasyon ng klase. Inaasang makatutulong ang pagpapatupad ng three-term school calendar sa nalalapit na pasukan sa pagresolba sa mababang antas ng pagbabasa ng mga estudyante sa senior high school.
1: Maraming guro ang napipilitan pa rin gumastos ng sariling peras para sa pangangailangan sa mga eskwelahan. Iginiit ng Alliance of Concerned Teachers o ACNA sa kabila ng trilyong pisong pondo para sa sektor ng edukasyon, sariling pera pa rin ang ginagastos ng mga guro para sa pagkukumpuni ng silid-aralan, gayon din sa iba pang kailangan sa paaralan. Nababahala rin ang grupo sa malaking kakulangan ng classroom bukod pa sa libo-libong gusaling kailangan kumpunihin. Iniyak naman ng Department of Education na patuloy ang mga hakbang para mapunan ang kakulangan ng classroom at tauhan sa mga paaralan.
2: Sa mga mahilig mag-social media dyan ha, makinig po kayo, lalo ho sa mga batang-batang-batang nagsosokmed.
1: Akit.
2: Balita po sa labas ng bansa, bawal nang gumamit ng social media ang mga batang 15 taong gulang pababa.
1: Hala.
2: Ito po'y sa Malaysia. Sa patakarang inilabas ng Malaysian Communications and Multimedia Communication, dadaan muna sa age verification ang mga gagamit ng social media platform tulad ng Facebook, ng Instagram, TikTok at ng YouTube. Bibigyan naman ng grade period ang mga social media platform para ipatupad ang bagong patakarang layong protektahan ang seguridad ng mga bata. Papatawan ng hanggang 10 million Malaysian ringgit o mahigit sa 155 million pesos ang mga lalabag. Disyembre ng nakaraang taon, ipinatupad na rin sa Australia ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga 15 taong gulang pababa.
1: Papalapit ng papalapit sa atin, Australia, ngayon Malaysia, ang Pilipinas kaya mapupunta rin sa ganong sitwasyon?
2: Ay titingnan natin, pero totoo din nga naman dahil sa mga minor hong ganyan, actually kahit hindi minor ang paggamit po ng social media, napakalaki na epekto sa dating nakaugalian natin.
3: Correct.
2: Ngayon hindi mo na makausap ang tao at pawang nasa social media lahat.
1: Doon na lang nakatutok andun na yung buhay Pag inalis mo, magagalit pa sa'yo.
2: Patayin mo ng wife biglang matataranta yung bata.
1: Mag-iiba ugali, yun ang hirap po
2: Irritable.
1: Mahalaga pa, lalo na po sa mga bata kasi yun yung formative years nila nung kanilang kaalaman at saka karunungan bukod po sa eskwelahan. Kung pagdating naman sa bahay, nakababad agad sa gadget at social media, baka hindi rin ma-absorb ng mga bata yung natututunan nila sa eskwelahan dahil nade-distract pagdating sa bahay.
2: Yung tipong kakain, tinatawag mo yung mga bata, parang walang naririnig.
1: Kung dati, tinatawag mo yung bata dahil naglalaro sa labas ng bahay, ngayon, sa cellphone na lang.
2: Nasa gadget lang, pero hindi ka pa rin marinig.
0: Pasada Balita.
1: 5:26, puntahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita. Probinsya.
1: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ng truck sa Cebu. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklong minamaneho ng ama nang mahulog at tumilapon sa kabilang linya ng kalsada kaya nasagasaan ng bus. Dead on arrival sa ospital ang bata habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng bus.
2: Sa Benguet, isang patay sa pampasaherong bus na umararo sa isa pang bus at ang SUV sa bayan ng Tuba. Sinasabing nawala ng preno ang bus sa pababang kurbada ng kalsada kaya nabangga ang dalawang sasakyan at tumagilid. Mahigit 80 rin ang nasugatan kabilang na ang 18 nananatili pa rin sa ospital. Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng kumpanya at inirekomenda rin ang pagkansela sa lisensya ng bus driver.
1: Sa Nueva Ecija, ilang pasahero sugatan sa banggaan ng bus at wing van. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi.
4: Tumagos sa windshield ng pampasaherong bus ang bakal na bahagi ng kasalubong nitong wing van sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, Linggo ng madaling araw. Batay sa investigasyon ng San Jose City Police, magkasalubong ang bus na biyahing Maynila at ang wing van nang umagaw umano ng linya ang bus dahilan upang masagi nito ang kasalubong na sasakyan. Napunit ang bahagi ng katawan ng wing van, tumagos ang bakal na bahagi nito sa harapang salamin ng bus at tumama malapit sa pwesto ng driver pero hindi siya nasugatan. Nagtamo naman ng mga minor na pinsala ang ilang pasahero ng bus habang isang pasahero ang patuloy na ginagamot sa ospital. Ligtas din ang driver ng wing van at ang kanyang pahinante. Tiniyak naman ng pamunuan ng bus na bibigyan nila ng kinakailangang tulong at suporta ang mga apektadong pasahero. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang kabuang pangyayari at pananagutan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Sa Masbate, 3 sugatan matapos tamaan ng kidlat. Mula sa Masbate City, magbabalita si Vince Villar!
5: Sugatan ang ina at ang 8 gulang niyang sanggol, gayon din ang isa pa nilang kasama matapos tamaan ng kidlat habang lula ng bangka pauwi ng Masbate City Linggo ng hapon. Batay sa ulat, pauwi na ang mga biktima mula sa Buntud Reef, isang kilalang tourist destination sa Masbate, nang biglang lumakas ang ulan at hangin. May hawak umanong payong ang ina habang karga ang sanggol at nakaalalay din ang kasama nilang lalaki para hindi tangayin ng malakas na hangin. Pero biglang kumidlat at tinamaan ang payong. Mabuti na lamang at malapit na sa pantalan kaya kaagad na idala sa ospital ang 3. Ayon sa sumuring doktor, pare-parehong nagtamo ng first degree burn at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Thank you, Vince.
1: Sa Zamboanga City naman, halos 7 milyong pisong halaga ng sabu na samsama. Balita mula sa Zamboanga City, hatid ni Queenie Casimiro.
3: Arestado ang tatlong lalaki sa buy bust operation na inilunsad ng PIDEA sa Governor Camins Avenue dito sa lungsod. Nakuha sa kanila ang 1 kilong pinaghihinala ang shabu na may market price umanong 6.8 million pesos. Na-recover din ang 1 sling bag, mga packaging material at ang buy bust money. Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlong suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Sa Nueva Ecija, nasamsamang 35 million pesos na halaga ng smuggled na produktong pag-agrikultura. Sinalakay ang storage facility kung saan nadiskubre ang sako-sakong sibuyas at bawang na galing sa Holland at China. Inaalam pa kung sino ang importer at may-ari ng pasilidad para masampahan ng kaso.
1: 5:31 ang oras, narito na mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Malawakang solar fish pond, planong itayo sa Bataan. Balita wala kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
6: Good morning, Christian Johnson. Isang Singaporean-based firm ang planong mag-invest ng malaking puhunan para sa malawakang solar fish pond project sa Bataan. Ayon ito kay President and CEO Jupet Into ng Bataan Baseco Joint Venture Incorporated na ang plano ay upang higit pang mapaunlad ang food security ng Bataan at mga kalapit na lawigan sa Region 3 sa pamamagitan ng bagong programa na lalupang magpapatanyag sa Bataan sa larangan ng pangistaan o fishing industry. Ang Solar Fish Pond Hybrid Project ay nakapokus kung paanong mapatatag at higit na mapaunlad ang food production at food program sa pamamagitan ng paggamit ng modern technology. Ang Bataan ay kilala bilang sentro ng produksyon ng prawn, shrimp at crab farming sa buong gitnang Luzon kasama ng masaganang pag-aalaga ng bangus, tilapia at pangunahing supplier ng shellfish tulad ng tahong at talaba sa bansa base sa tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
0: Metro Pasada.
1: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog matapos magwala sa police station sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
7: Johnson, arestado ang 48 anyos na lalaki matapos nitong magwala sa isang police station sa Quezon City at pagbantaan pa ang isang pulis. Batay sa ulat ng pulisya, nagtungo ang suspect na si alias Arturo at ang kanyang asawa sa Police Station 9 ng Quezon City Police District dahil isusumbong sana ng mga ito ang umano'y pagpunta sa kanilang tahanan ng tauhan ng Barangay West Camias para pagsabihan ang suspect sa asal nito na nakainom ng alak sa mga sandaling iyon. Pero

0: at iaakyat na lamang sa plenaryo no, nung May 11 kung yun nagkakamali.
1: So ibig sabihin, Prof, hindi rin ganun naka-apekto yung mga lumutang na mga statements, mga ebidensya, mga argumento doon sa mga pagdinig ng Kamara sa impeachment para magbago yung numero kay VP Sara. Talagang nakaangat pa rin siya despite those allegations against her.
0: Well, wala akong pwedeng pagbatayan yan. Kung itong survey lang na ito, hindi ko masasabi kung umangat o bumaba. Dahil lang sa wala naman approval rating itong sa survey, at walang class rating ni VP Sara. Pero maaaring hindi naka-apekto, hindi nakatulong, hindi nakasama. Pero tanda natin, nasa committee on justice plug nun eh. Hindi pa siya umakit sa plenaryo at hindi pa nagsisimula ang paglilitis. So mahalaga rito, yung paglilitis kasi doon na talagang ilalabas ang lahat ng ebidensya, makikita natin yung kasagutan ng kampo ni VP Sara, matitimbang kumbaga ng publiko sa ebidensyang inaharap ng mga tagapag-usig at sa ebidensyang at sa argumento na inaayag ng depensa ni VP Sara, ano ang dapat na manaig. So, magkaiba yun eh.
2: Opo. Professor, kailan ho ulit ang posibleng susunod na kaparehong survey dyan ho sa trust and approval ratings ng Vice Presidente at ng sino mang kakandidato for 2028 national election?
0: We have our own survey. Yung aming sariling survey na hindi commission ay quarterly yan. No? Johnson Christian, yan yung ulat ng bayan. So ang ulat ng bayan survey this quarter is supposed to be in this month. So lalabas yung resulta niyan ng early July.
2: Opo. Ang commission and non-commission survey, ho ba'y merong pinagkakaiba doon sa kung papaanong inilalatag yung tanong at meron bang pagkakaiba sa magiging resulta? Halimbawa, itong commission survey na ginawa po ninyo kung saan ang sabi ay si Vice President ang nakakuha ng mas mataas na satisfaction rating, sa inyong non-commission na quarterly survey, pareho rin ang tanong?
0: Walang pagkakaiba. No? Pag sabi mo commission or non-commission, ang sinusunod natin alituntunin ay yung alituntunin sa gampanipunan or in the social sciences. So we adhere to the principles in terms of social research at mas particular survey. Ang pagkakaiba lang ng commission at non-commission, yung commission, meron ka nagpopondo ng survey, pero hindi nangangulugan na yung interest na nagpopondo ang mga ka-determine ng resulta. At matagal na namin itong ginagawa. No? Nung manakalang eleksyon ay meron ko yung mga survey na mismong pampribadong organisasyon o kahit na international organization ang nagpupondo. Sa amin, sa larangan ng akademya, madalas ang aming mga proyekto ay may pondong external. No? Hindi nangahulugan na makaka-epekto ito doon sa ginagawa naming pananaliksik. At ito yung makaka-determine ng resulta. Otherwise, masisira ang reputasyon ng mananaliksik. No? At meron ng ibang ganun ang gumagawa, pero sa hanay namin, tinutupad namin yung aming tungkulin sa aming disiplina at sa akademya.
2: Apo. Professor Holmes, baka lang huyo ibang nanonood or nakikinig sa atin na nagtatanong, para saan ho ba't ano ba ang purpose ng pagkukundak ng mga survey na ito, considering ang layo pa ng 2028 eh?
0: Well, pagtingnan natin yung sa survey, pagtingnan mo mga mamamayan, sila ba'y interesado sa darating halalan, makikita mo ang level ng interest ay napakataas eh, ni Christian Johnson. So, nung tinanong sila sa kasalukuyan gano'ng kayo ka-interesado o hindi interesado sa darating halalan sa Mayo 2028, nagpasa 8 sa 10 nagsasabing truly interested at ang malaking bahagi noon ay yung sinasabing talagang interesado, 6 sa 10 Pilipino. So, kumbaga hindi na bago ito, no? At kadalasan sa amin mismo, pag presidential election, yung pre-election survey ginagawa 2 years before. Panukat siya nung panandalian na pananaw ng publiko tungkol sa sino bang kanilang napupusuan tatakbo. Pero hindi siya nangangahulugan na ito'y magiging predictive ng resulta o ito'y mag-establish ng trend, no, na binabanggit ng mga kritiko ng mga survey.
2: Opo. Prof, naalala ko lang po, ano, nung panahon na itong last national

0: national and local elections naging issue or question sa panig po ng COMELEC at ng mga survey firms na gaya ninyo na ang mga resulta raw po ng survey ay nagkakaroon lamang ng tinatawag na bandwagon effect sa mga botante? Anong say po ninyo?
1: Well, kung talagang totoo yan, edi yung mga naunang resulta ng survey, yun ang lalabas sa resulta ng eleksyon. Pero nakita natin na yung mga naunang survey, kung ihahambing mo dun sa resulta ng eleksyon, ang laki ng pagkakaiba. Christian Johnson, ang unang-una dyan, hindi natin alam kung sino talagang tatakbo. No? Hanggat hindi sila nag-file ng candidacy. Pangalawa dyan, at ito'y talagang nasubukan na sa mga nakalang survey, simula kung kami nabuo noong 1999. Yung mga nangunguna sa mga unang survey na sinasagawa, either 2 years or a year before the election, kadalasan pagdating ng araw na eleksyon o sa mga sumusunod na survey, makikita mo na yung kagalawan ng support sa kanila. At ito'y dala ng iba't ibang mga kaganapan, mga pahayag mismo ng mga kandidato. So, hindi ko nakikita yung sinasabing bandwagon. At kung meron mga bandwagon o naiikayat ang ibang tao na hindi sumusuporta na supportahan yung popular, meron nang sinasabing underdog na effect. Ito naman yung naghihikayat doon sa mga sumusuporta sa kandidatong nahuhuli sa survey na magmobilisan ng suporta para sa napupusuan nila. So parang yung tatabla lang yung bandwagon at yung underdog.
2: Ibig sabihin, wala rin dahilan ang mga kakandidato na maging kampante dahil lang maagang lumalabas yung mga pangalan nila. Hindi ibig sabihin na yun agad ang magiging translation sa resulta ng halalan.
1: Well, yung word of caution ng kalamihan ng commentator, batay na sa mga survey na sinagawa namin itong nakaraang halos 30 taon, huwag kang maging kampante kung ikaw nangunguna kasi yung mga nangunguna ng mga survey ng mga nakaraang eleksyon, kadalasan, sa lahat, hindi sila yung nananalo.
2: Alright. Prof, maraming salamat po sa maagang kwentuhan. At abangan pa rin po namin ang mga susunod ninyong resulta ng mga survey para siguro may insights ang publiko sa ano bang tinatakbo po ng mga maaaring sitwasyon sa araw ng halalan.
0: Salamat Prof.
1: Maraming salamat, Johnson Christian.
0: Thank you. Ingat po kayo.
2: Si Professor Ronald Holmes, ang presidente ng Pulse Asia Research Incorporated.
0: Bagay, minsan kasi ating mga kababayan na hindi pa, kumbaga undecided pa, minsan ay nagkakaroon ng epekto sa kanila yung mga resulta ng survey na ganyan. O, si ano pala ang leading? Si ano pala ang mas maraming sumusuporta? Doon na nga lang din ako.
2: Parang ang hirap kasi yung iba sa atin, ang nagiging batayan na lang nila sa pagboto sa araw ng halalan ay yung ego lang na at yung binoto ko yun ang nanalo. Hindi yung kung ano ba talaga ang motibo din ng kandidato para sa kanyang pagtakbo.
0: Merong mga kandidato halimbawa na mukhang mas credible, mukhang mas malinis, mukhang mas pure ang intention na magsilbi sa publiko pero hindi winnable eh.
2: Mm-mm. Hindi kasi nakakatanggap ng enough support at kumbaga clout. Walang bandwagon effect sa kanila. Kaya yung iba, ay hindi ko iboboto yan kasi hindi naman yan mananalo. May ganong agad na conclusion.
0: Ko, no? Oo. Malay mo, kung ikaw iboboto doon sa isang hindi masyadong kilala pero mas credible naman pala ang pagiging public servant, pagka nanalo, eh pare-pareho kayo na iniisip, baka manalo.
2: Kaya yun ang sentimento ngayon, di ba, ng ilang mga kababayan natin, kapag nagbukas ka ng social media, lalo na yung nangyayari ngayon sa Senado, sa politika natin, na bigla tuloy lumulutang yung pangalan ng ilang mga natalong kandidato noon, na naku, dapat pala kung binoto na lang natin ito, baka maayos sana ang Senado ngayon, ang mga lokal na opisyal.
0: Ay 2028, di ba, lihot, kaya importante, sa ganitong kaaga, ipag-isipan pong mabuti ha, kung sinong iboboto po natin sa 2028 national elections, para hindi naman sayang yung boto nating pare-pareho't unang-una sa buwis ng bayan kinukuha yung pampasweldo sa kanila at lahat ng ginagastos ng kanilang opisina.
2: At hindi natatapos sa paglabas ng resulta na nanalo itong manok ko. Yung ibig sabihin po ng halalan yan po ay talagang magkakaalaman lang tayo kapag ginawa na ba nila yung kanilang trabaho, naramdaman na natin yung pagdilingkod nila sa atin.
0: Ang problema, pagka yung manok na ibinoto nyo, puro pakabig. Abagay, ang manok naman talaga ay pakabig. Ano? Pero ibig sabihin, hindi yung para lang sa kanila lagi, yung puro pabor sa kanila, yung magiging benepisyon ng pagkaupo sa pwesto.
2: Iba dyan, nagiging top pa sa bilangan ng boto, pero kapag nasa pwesto na, di mo maramdaman. Aray ko!
0: Kaya pala ang biro nung ilan eh, sabi nila eh, bahala na si Batman.
2: Ito na lang ang iboboto ko.
0: Oo.
3: Diba? El Chico!
0: El Chico sa Senado!
2: Yun, Pedro.
3: Ang gulo. Wala na. Sunset na yung image.
0: Oh, wala pang aircon. Wala pang wifi.
2: Pero at least you have the floor.
0: Ayan.
3: Huwag mo kong sinisigawan.
2: I have the floor!
0: Ay, nako. Ay, sa kanya na nga ang floor dahil lalasayis na eh.
2: 6:01 na po ng oras. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin. 6:02 na pala. Ako po si Christian Yusores.
0: At ako po naman si Johnson Manabat. Wala maglilipat ng channel. Walang BBTO. Susunod na Gising Pilipinas with El Chico
2: sa Senado. Bye!

0: Me geben die einen Bunganga ein. Horas! This Horas is brought to you by Kokoy Legazpi. May ganong sponsor pala. 6:03 in the morning, gising na, bango na!
1: Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising Pilipinas!
3: Good morning!
0: Arriba! El Chico! Reporting in the morning! Gising na, bango na! Let's go! Narito na po mamay init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Nakakulong na sa Quezon City Jail sa payatas si Senador Jinggoy Estrada. Kasunod po ito ng voluntaryong pagsuko ni Estrada matapos magpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kasong plunder na walang piyansa kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback umano mula sa flood control projects. Yan ba ang sabi ni Secretary Remulla Chichi ay hindi siya sumuko, inaresto raw. Narinig ko yun kahapon sa parte ng kanyang press briefing. 21, una pong kinasuhan ng plunder si Estrada kasama ang amang si dating Bangulong Joseph Estrada kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng protection money sa Huweteng pero nabsuelto. Kinasuhan naman si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay ng 183 million pesos na pork barrel fund scam. Noong 2014 naman, pero muling nabsuelto noong 2024. Bago sumuko, humarap sa press conference si Estrada kasama ang ilang miyembro ng majority block at nanindigang hindi siya magpapasa ilalim sa custody ng Senado at inatasan ng Senate Secretary na i-hold ang kanyang sweldo. Ako naman parang nakita ko, binasahan siya ng yung Miranda Rights. Binasahan siya, may ganung video . So ibig sabihin, talagang inaresto po siya ng mga otoridad sa loob mismo ng Senado. Nagkasagutan naman si DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Bago basahan ng Miranda Rights si Estrada sa loob ng Senado, nanindigan si Cayetano na dapat respetuhin ang institusyon at maring arestuhin si Estrada sa labas ng Senado. Pero ang buwelta po ni Remulla, nakatakas na noon si Senator Bato de la Rosa matapos sumailalim sa protective custody ng Senado. O nga naman, bukod kay Estrada, sumuko rin ang apat na kapwa-akusado sa kaso, kabilang na po si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Tiniyak naman ng DILG na walang ibibigay na special treatment para kina Estrada. So lumalabas po ngayon si Estrada at si former Senator Bong Revilla ay nandun po pagpareho na sila ng place of detention dyan sa bagong kulungan sa Payatas. Pumalag naman ang Malacanang at Office of the Ombudsman sa akusasyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, ilang beses siyang inalok na iwan ang majority block para mabasura ang kaso. Itinanggi ng Malacanang ang aligasyong politically motivated ang kaso para pwersahin si Estrada ng umalis sa majority block. Pero pinuri ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagsuko ng senador kumpara sa buganteng si Senador Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi dapat haluan ang pamumulitik ang pananagutan. Nanindigan din ng ombudsman na matagal nang iniimbestigahan at isinapubliko ang kaso ni Estrada na nadawit sa issue ng manumalyang flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. 7 minuto makalipas ay 6 ng umaga, no show ang mga miyembro ng majority block sa sesyon ng Senado kahapon. Kasunod po ito ng voluntaryong pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Estrada nang sumuko sa Campo Crame. Naghintay ang 11 miyembro ng minority bloc pero pasado alas 7:30 na ng gabi nang inanunsyo ng media relations officer ni Cayetano na hindi tuloy ang sesyon at walang ibinigay na dahilan. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, pinatayan ang mga miyembro ng minorya ng aircon. Umabot na sa ganun. At yung wifi sa Senado, di bali may data naman kayo. Sinasabing hinikayat din ni Cayetano ang minority bloc na i-boycott ang Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Sinabi ni Senador Sherwin Gadjalian na pinag-uusapan ng minorya ang posibleng pagsasampa ng ethics complaint lalo't may paglabag dahil hindi maaaring makansela ang sesyon nang walang abiso. Sa pahayag hinamon naman ni Cayetano ang minority bloc na pagtibayin ng independence ng Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Hinikayat din ni Cayetano ang minoryang samahan ang majority bloc na tutulan ang partisan politics na nagdidikta sa Senado. Pero inupakan ng tinaguriang solid block 11 ang akusasyon ng mayorya. Aliginiit na maraming panukala ang hindi natalakay. Iginiit naman ang minorya na may kaugnayan sa rule of law. Ang pagsuko ni Estrada at tinawag na boycott of duty ang aksyon ng mayorya. So paano ang tawagan ngayon kasi pareho na silang 11? Kaya dapat linawin po ninyo ha, pag tinawag ninyong 11, sinong tinutukoy ninyo kasi 11 ang nasa minorya. 11 rin po ang nasa mayorya ngayon. Hindi lang po mapalitan ang Senate President dahil kahit anong mangyari, kailangan mo ng 13 para mapalitan ang liderato ng Senado. Walang 13 kahit sa isa sa kanila. Kaya swerte din in a sense si Senate President Alan Peter Cayetano kasi naluklok na siya dati pa eh. Numero silang 13, so kailangan ngayon ng panibagong 13 bago mo siya matanggal. Kaya lang, kung gugustuhin naman ng minorya na sabutahiin, pwedeng-pwede po dahil hindi lang sila umattend, walang quorum. Oo nga, ang gulo ano, ang gulo-gulo, first time na nangyari yan. Ano? Sige, reporter ako, Camille, first time na nangyari na ganyan kalala, ganyan kagulo sa ilalim po ng liderato ni Cayetano. Posibleng lumipat sa minorya ng Senado ang dalawang senador mula sa majority block. Sabagay, paulit-ulit na lumulutang yan. Hindi naman ang yayari. 2 weeks ago pa yan. Yung may dalawang lilipat para maging majority ang minority. Hindi naman ang yayari. Puro pa-float lang. Kasunod po ito ng pagkadismaya sa pagsusulong na talakayin ang panukala ni Senador Dante Marcoleta ang amyandahan ng rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing para tumanggi si Senador Rafi Tulfo na pangalanan ng dalawang miyembro ng majority bloc na posibleng bumaliktad. Nauna nang inilarawan ni Senador Dante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ang sinumang kakalas sa majority bloc. Sa ngayon, parehong 11. 11 senador na lang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada habang hindi pa ulit pumapasok ng Senado ang puganteng si Ronald De La Rosa. Binaliwala naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito ang unang pagkakataon na walang kontrol ang Malacanang sa kasalukuyang mayorya at liderato ng Senado. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Alas 6:11, ipinasabina ng NBI ang 4 na individual kaugnay ng investigasyon sa pamaril sa Senado noong Mayo 13 at pagtakas ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 14. Abilang dito, sinasuspended Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Gene Robles, tuhi ni Padilla na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Lumabas sa investigasyon na 3 beses nang paputok ng baril si Plasca kabilang ang unang warning shot. Si Carino naman ang may-ari ng sinalakay na bahay na sinasabing binuntahan ni De La Rosa sa Pampanga habang nakita sa kuha ng CCTV nakasama si Robles nang tumakas ang senador palabas ng Senado. Doon na lang itinanggi ni De Sesto na convoy ng sinumang personalidad ang sinakyang police mobile nang tumakas si De La Rosa. Nalinaw naman ng NBI na layon lang ng Sabina. Nabigyang linaw ang nangyari at hindi para ituring na suspect ang mga pinahaharap. Sa ngayon, may lead na o impormasyon ang NBI at Philippine National Police sa lokasyon ni De La Rosa. Walang plano ang PNP na bumuo ng special unit kung nakatutok ang mga pulis para matuntun ng senador na dating PNP chief. Standby Radyo Patrol, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang apat na articles of impeachment. Kahapon, bitbit ng kampo ng Vice Presidente ang mga maletang naglalaman ng 50 pahinang sagot ng mga o sa mga kinakaharap na reklamo. Ayon sa defense team, dapat ibasura ang reklamo dahil sa irregularidad sa pagdinig ng House Justice Committee. Abilang dito, sinasabing pagsasagawa ng paglilitis sa trabaho ng Senado, gayon din ang paghusga ng ilang kongresista sa impeachment bago pa matapos ang impeachment proceedings. Sinasabing hindi rin nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ang lahat ng ebidensya, partikular na ang mga lumutang sa pagdinig. Ay, hindi ba ayaw nga niyang magsalita? Hindi ba ilang beses siya binigyan ng pagkakataon na magsalita? Ayaw. Sinita rin po ang pagkakasama ng ilang akusasyong nangyari bago pa maupo sa pwesto ang Vice Presidente. Nanindigan naman ang defense team na walang patunay sa sinasabing maanomalyang paggastos sa confidential funds at biguri ng mga ebidensyang ipinakitang may ill-gotten and wealth o nakaw na yaman si VP Sara. Tinawag din ang depensang taken out of context ang banta ng Presidente laban kina Pangulong Marcos. Nakadepende naman ang ihaing ebidensya at testigo ng depensa sa ebidensyang ipipresenta ng House Prosecution Team. Nanawagan din ang depensa sa mga senator judges na maging patas kahit prosesong political din ang impeachment. Samantala, handa ang prosecution team ng Kamara na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Binigyan ng mga kongresista ng 5 araw o hanggang June 8 para magsumiti ng sagot sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na handa siyang kontrahin ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang reklamo. Umaasa rin ng prosekusyon na hindi maantala ang impeachment trial na inaasahang magsisimula sa July 6, mamigit sa buwan pa. Aminado naman si Pangulong Marcos na nababahala siya sakaling manalo sa pagkapangulo si VP Sara sa 2028 election sa titigil na ang nagawa ng kanyang administrasyon. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Marcos na wala siyang pagsisisi na makasama si VP Sara sa unity team noong 2022 national elections. Sa oras na 6:15, puntahan na po natin ang mga Radyo Patrol. Aha, mukhang uunahan ako ni Zeus Legazpi na may istorya din sa rollback. Basahin ko kaya muna ito, Zeus, para hindi sayang yung sinulat ni Archie Lagman. Dahil pinatupad po ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos at 26 centavos ang baos presyo sa kada litro ng diesel. Dadala sa pinakakargahan ko buo yung 926 na yan, ha? Kasi ang balita ko, tinataas nyo days before para pag nag-rollback, maliit na lang yung rollback kasi tinaas nyo na eh. Aba, hindi naman dapat ganun. No, walang lansihan, no, walang lukuhan. Eh, tanong natin si Jesus mamaya kung may ganyang diskarte yung kumpanya ng langis na pinuntahan niya. 9.26 po ang bawas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 76 centavos naman sa gasolina at 10 piso at 86 na sentimo sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, unti-unti nang bumabalik ang presyuhan ng petrolyo sa panahon bago ang gera sa Middle East. Di rin, 50 to 60 lang yan dati bago magka-gere. Kasi nasa gitna, no, 55, mga ganun. O ang last ko na pagpapakarga bago sumiklab yung gera, parang nasa 60 plus. Ay, o parang 60 plus. Pero yung pinakakarga ko kasi, hindi lang yung ordinaryong diesel. Kasi nung bago pa yung sasakyan, sabi nung car dealer, yung magandang klaseng diesel daw. O ngayon parang gusto ko doon na lang sa ordinaryong diesel eh. Ah, kung bumaba ang presyo ng petrolyo, itataas naman ng 3 pesos at 41 centavos ang kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Hindi po, ang sinasabi lang is, kung tataas man sila, ang maximum na pwede nilang itaas ay 3 pesos and 41 centavos kada kilo. In fairness, wala pa pong nag-aabiso. Hanggang ngayon, June 2 na, di ba? Usually, nag-aabiso yan sa unang araw. Wala ang Regasco na una na nagsabing hindi magtataas. Yung Gasul, Petron Gasul, wala pang anunsyo hanggang ngayon. Yung Sulain, wala pa. Yung Fiesta, wala pa. Yung iba kasi hindi naman nagpapadala. Ay, yung Phoenix, nagpapadala din yan. Wala pa rin. Katumbas po ito na mahigit 37 pesos sa kada regular na tanke. Tama yan, huwag na muna magtas yung LPG at ang mahal na ng LPG. Punta natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Epektibo na nga ngayong alas 6 ng umaga yung malaking rollback sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Igit 9 na piso ang rollback sa diesel, halos 5 piso sa gasolina at halos 11 piso sa kerosene. Ikinatuwa ng ilang motorista ang rollback, lalo't taas tingil ang bumungad sa kanila nito mga nagdaang linggo. Ang taxi driver na si Pio, sinabing kababalik lamang sa pamamasada matapos tumigil dahil sa pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo. Umaasa siya na magpapatuloy ang rollback para makabawi man lamang ng kita. Ang driver naman ang paupahang sasakyan na si Robert, aminadong malaki ang nabawas sa kita ng tumaas ang presyo ng diesel, kaya umaasa ring babalik pa ito sa dating presyo na higit 50 pesos. Narito ang kanilang pahayag.
4: Bumakas talaga ako dahil tumaas nga eh. Nahinto talaga ako, nag-barbecue ako dahil hindi kami kumikita eh. Ayun, oh, sana tuloy-tuloy na itong pagbaba kasi para naman kumita kami. Eh wala na eh, daming kalaban pa namin. Kaya sana tuloy-tuloy na.
5: Good news siya kasi at least makakatulong sa operator ko na mabawasan yung expenses niya. Sana nga may balik pa sa dating presyo eh. Yun ang talagang inaantay namin.
2: Alvin, sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan dito sa kahabaan ng EDSA, yung dating presyo ng ordinaryong diesel na naglalaro sa 84 pesos and 30 centavos hanggang 85 pesos and 30 centavos, ngayon nasa 75 pesos and 10 centavos hanggang 76 pesos and 10 centavos na. Yung ordinaryong gasolina na ang dating presyo ay naglalaro sa 79 pesos and 60 centavos hanggang 85 pesos and 10 centavos. Ngayon, nasa 74 pesos and 90 centavos na at 80 pesos and 40 centavos.
0: Patungkol so, Alvin, lalabas pala Zeus, lalabas pala ay mas mahal pa rin yung diesel, ano? No, para lalabas mahal pa rin. Akala ko naman magbabaligtad na kasi 9 mahigit yung rollback sa diesel. Akala ko mas magmumura na yung diesel. Hindi rin pala. Para mas mahal pa rin yung diesel dyan sa petro na yan, ano?
2: Tama ka dyan, Alvin. Mas mahal pa rin ng 2 piso yung diesel, yung ordinaryong diesel kaysa ordinaryong gasolina dito yan sa Petron. Habang sa Shell naman, Alvin, mas mura na yung diesel kumpara doon sa gasolina.
0: Kasi dati ganun yun, Zeus. Dati-dati pa, talagang mas mura yung diesel. O kaya nagulat din tayo nung biglang umangat yung diesel dahil mas malalaki ang increases sa diesel. Eh, ang akala ko, talagang magmumura na yung diesel kumpara sa gasolina. Hindi pa rin pala dyan sa gasolinahan na yan. Although meron ding gasolinahan na mas mura na ang diesel.
2: Tama, Alvin. Depende doon sa brand. Ano? Kasi dito sa Petron, mas mahal pa rin yung diesel ng 2 piso o higit 2 piso. Pero dito sa Shell, mas mura na yung diesel kumpara gasolina. Alvin, mabanggit ko lamang din ano, patungkol doon sa mga ulat na nagtataas yung ilang mga gas station bago magpatupad ng rollback. Sa pag-iikot natin dito sa may bahagi ng EDSA, wala pa tayong nakita dahil binalikan natin yung mga inikutan din natin noong nakaraang linggo. Bago sila magkaroon ng adjustment ay sinilip natin ganun pa rin yung naging presyo nila magmula pa noong Martes noong nakaraang linggo.
0: Hindi dyan sa EDSA. Oo ka dyan. Kasi pag sa EDSA, syempre, nakikita ng mga taga Department of Energy. Nakikita ng mga nag-i-inspeksyon. Eh. Masyadong halata eh. Baka dun sila nabawi sa ibang stasyon sa mga hindi masyadong kita.
2: Posible yan na Alvin, ano, yan nga yung sisilipin natin doon sa mga ilang mga kalsada na malayo doon sa mga tinatawag na major thoroughfare.
0: Tama, tama. Thank you. Maraming salamat, Zeus Extro.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you, Zeus. Maraming salamat kay Zeus Legazpi. Punta natin si Trisha Lindo. Go, Trish!
6: Good morning, Alvin. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa Recto Avenue, maraming mga bunton ng basura ang ating napansin sa gilid ng Recto Station. Sandamakmak na plastic at styrofoam na basura ang naksiksik sa poste ng LRT bungad ng North Entrance kung saan nadadaan ang mga pasahero. May mga kumpul din ng basura malapit sa isitan kung saan nagsasakay ang mga jeep, gayon din malapit sa drainage. Masangsang rin yung amoy, Alvin, sa lugar marahil dahil nababad sa tubig, dulot ng pag-ulan. At dahil kumpul na yung basura, naudyokan yung iba na doon na rin magtapon ng kanilang mga plastic. May mga sako rin nakatambak sa Center Island na akalaing sako ng basura, ngunit buhangin ang laman. Ayon sa mga street sweeper ng DPS sa lugar, makalat man anilang tingnan, pero ginagamit umano yung mga sandbag, pangharang sa mga butas kung saan magtatayo ng poste. Madaling araw kanina na magsimula ng maglinis at pagkakot ang basura mga street sweeper sa Recto Avenue. Mas malinis naman na ang kalsada pagdating ng Recto Divisoria. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Tris Salindo. Sunod natin si Manu Rod Eason from Bataan. Good morning si Manu Rod.
7: Good morning, Alvin. Umiskor ang Bataan at Sampales Police sa pagpasok ng buwan ng Hunyo. Sa Bataan, apat na suspect sa drug trade ang nahulog sa kamay ng Bataan Police sa sinagawang bypass operation sa barangay Bilolo sa bayan ng Orion. Apat ang naaresto sa operasyon ng Station Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakakumpiska sa mahigit sa 56 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 384,000 piso. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakaharapin ng apat na drug trader. Samantala, naaresto naman ang pulisya ng Sampales ang dalawang most wanted persons sa probinsya. Ayon kay Sampales Police Director, Police Colonel Benjamin Ariola, ang isang wanted ay sangkot sa kasong panggagahasa at 5 bilang ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children's Act. Ang ikalawang wanted naman ay may kasong qualified rape at sexual assault in relation to Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. O, ibatin natin yung mga nagbibrigada eskwela. Kasi ang pasukan na, di ba? Next week na, binabati ni Kagawad Marlon Lason yung mga triskilyon ng Project 2 Community Chapter at Quirino 2C Ladies na nagsasagawa po ng Brigada Eskwela ngayon. Ay, mabuti naman, ha? Sige lang, tulong-tulong tayo. Magandang umaga din kay Mark Hernandez at Ted Kua at kay Grace San Mateo ng Cavite. Thank you, Radyo Patrol!
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instagram!
0: Gising na rin si Alfred Estilan. Pero teka muna, kailangan ko mag-time check sa oras na 6:24. Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
9: The Senate is under attack.
10: There was no NBI agent in the Senate.
8: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: Kanina ay merong aarestuhin.
12: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
13: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
8: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Good morning. Magandang magandang umaga sa iyo, Vian Avellanosa at si Alfred Estilan. Yung mga suki natin yan, nagising na this time. Pati na rin si Dr. Mario Festin at si Mac Puno, yung ating audio man. Nanunood daw yung mga taga-studio, si Ramil Manalo, MacGregor Puno. O yung mga matatanda dyan sa studio, ha. Happy 21st birthday din po sa intern natin sa TV Patrol na si Juliana Ligaspi. Ba, batang-bata. Happy birthday. Si Undersecretary Clara Castro ng Presidential Communications Office ay nandito na po sa ating Zoom. You say, Claire, na-miss ka namin last time. Hindi ka nagising.
3: Good morning!
4: Yes, good morning Alvin, good morning sa lahat ng mga kabayan natin. Yes, nakatulog tayo noon at that time, mga 4:30 na yata ng madaling araw sa Japan. So mga 3:30 dito.
2: Hindi, balik. Ay tama. Mga kasi advance sila ng 1 hour eh. Ay sabi ko nga, nasarap ng tulog ni Yusek Claire sa Japan ah.
4: Nakatulog tayo, maliwanag na. Kasi parang 4:30 sa Japan, maliwanag eh.
2: Ah, ibig mo sabihin, madaling araw ka na nakatulog.
4: Yes, oo.
2: Sus Mario Joseph. Anyway, hiya mo na yan. Alam ko naman na pagbibigyan mo naman kami pag may time eh, di ba? Pahingi ng reaksyon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, ang dami daw nag-aalok sa kanya na pumunta sa majority, ay sa minority, para lang mailusot siya sa kaso. I don't know, yung Malacanang ba, nararamdaman niya na kayong pinariringan, Yusek?
4: Siguro, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino, kasi paparinggan niya ba yung Office of the Ombudsman? Parang hindi naman niya pariringan yung Sandigan Bayan, di ba? Pero kasi ganito yan, Alvin, ha, kung iisipin natin, last year pa, nababagit yung pangalan niya, last year pa, siya na iimbestigahan. So, kung yun lang naman ang magiging dahilan na hindi ka kakasuhan, huwag ka dyan sa majority, di sana hindi na pinaabot na pumasok siya sa majority. So, hindi ko makita yung logic para sabihin na inaalok siya tapos hindi na siya kakasuhan. Eh di sana noon pa hindi siya pinapaimbestigahan. Eh kahit na sa Senado, mismo si Senator Lacson ay nabanggit ang kanyang pangalan sa partial report nito.
2: Pero sabi niya, Yusek Claire, kung sino, sabi niya, pangangalanan niya, di ba? Sabi niya, kung sino, abangan nyo sa susunod na kabanata. Something like that. Paano yan?
4: Wala tayong magagawa kung sino yung pangangalanan niya. Kasi sinabi niya yan, tapos kung sino yung pagbibintangan niya, edi tanungin natin kung sino.
2: Kumbaga, pangalanan mo.
4: Pangalanan niya, oo. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga.
2: Oo, kasi para intriga nga ang dating. Kasi parang pa-blind item eh. Pabitin. Tapos sasabihin niya raw sa susunod. O di ibig sabihin parang serye ito.
4: Oo, para meron siyang pinapanakot din. Diba? So, hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso, kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. So, pananagutan ta sa taong bayan eh.
2: So, ganun na lang yung hamon kay Senator Jinggoy. Hindi, okay lang naman mag-akusa kay karapatan mo yan. Pero, pangalanan mo, para lang sa ganun, ay magkabukingan. Pero yung, sigurado ka ba, Yusek, na hindi taga Malacanang ang nag-alok? Baka naman ang dulo, si Presidente palang nag-alok sa kanya.
4: Matagal naman nang nagpupunta si Senator Jinggoy sa mga events ng Pangulo.
2: Hmm.
4: So, bakit pa siya aalukin? Okay naman sila before.
2: Tama.
4: At okay naman sila ngayon, so wala akong nakikita.
2: Okay. Ngayon, sa Senado pa rin, hindi ho ba kayo bilang Yusek Claire, ano po, hindi ba nakakadismaya ang nangyayari sa Senado ngayon? More so, siguro sa presidente na dati ding senador, parang nakakahiya ang Senado ngayon, parang pababa ng pababa ang imahe, Yusek.
4: Actually, nung nagkaroon ng kapihan, kasama ang media sa Japan, hindi nang ipinakita at sinabi na sentimiento ng Pangulo na nung panahon daw niya, nung siya ay senador, nagkakaroon sila ng pagtatalo pero after that, nagkakapi na sila. Hindi personalan ang atake. Ngayon daw kasi ay personalan. At hindi yun nagiging maganda sa imahe ng institusyon. So, dapat trabaho talaga, hindi pa sarili. Ang trabaho dapat sa taong bayan, hindi kung kani-kanino nung pakikipag-alyado. So, yun yung nakita ng Pangulo. Hindi personalan dati.
2: Eh, sino may kasalanan noon? Ba't umabot tayo sa ganyan?
4: Hindi ko masasabi kung sino, pero kailan ba nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Kanino ba ang liderato nagkaroon ng ganitong kaguluhan?
2: Para nagpaparinig ka kay Cayetano?
4: Wala akong sinasabi, kaya lang sa kanya naman naman nagkaroon ng kaguluhan. No? Parang una naman ni Senator Tito Soto. Ha? Wala naman. Nagkakaroon sila ng debate, pero hindi naman na uuwi sa putukan. Hindi naman na uuwi sa lock and load order. Diba? So, nasa leadership yan.
2: Ah, ma'am. Si SP Cayetano, may pahayag kagabi. Hindi ba hindi sila sumipot doon sa sesyon? Nasabi ni Cayetano, mali-maling impormasyon kasi ang nasasagap ni PBBM. Kaya ganyan ang impresyon niya dahil mali daw ang impormasyon na nafi-feed sa presidente. What do you say?
4: Impresyon ng Pangulo? Ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi lang naman ng kanyang sentimiento na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Di ba meron naman talaga? May nag-a-ad hominem pa. So, ang nakita na pangyayari na wala naman talagang NBI na balak pumasok, mga NBI agents na gustong pumasok sa Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa noong May 13, wala naman talaga eh. So, anong mali doon? So, anong tama sa kanya?
2: So, hindi totoo, Yusek Clair, na mali-mali ang ibinibigay na impormasyon sa presidente. Kasi yun yung akusasyon eh. Mali yung nasasagap mo yung detalye, Mr. President. Kaya ganyan ang nafu-form mo na opinion.
4: Hindi naman. Kasi video yung pinanghugutan dito. Yun yung nireport sa kanya. Pati yung pagpapalabas kay Senator Bato kasama Senator Robin. Video naman yun eh. So, anong tama doon? Anong mali doon? O, tanungin natin siya. Anong tama? Ano ang version niya? Mali ba yung video? Inamin naman ni Senator Robin. Totoo naman yun. Yung mga video nando doon, highlights, di naman lahat, syempre 24/7, ipapakita sa report. Kung ano lang yung highlights? So, anong mali doon? At ano yung tama sa kanya?
2: Meron bang plano ang presidente na pagbatiin? Kumbaga, I understand, nag-meet na si Presidente at si Senate President Cayetano Yusek?
4: Hindi ko masabi. Wala akong detalyadong impormasyon patungkol dyan. Siguro kung sa kanya manggagaling, pero on our part to, wala sa aking ibinibigay na anumang impormasyon patungkol dyan.
2: Pero may balak ba ang Presidente na pagbatiin? Kumbaga, patawa, ayusin na natin to kasi remember, may epekto po sa agenda ng Presidente, legislative agenda, ang impasse sa Senado. Pag hindi yan makapasa sa Senado, dahil nga nagbabangayan sila, yung isa magbuboykot. The next time, ang isa naman yung hindi pupunta. Wala tayong magagawa. Ang laki ng sweldo ng mga yan, hindi't wala po na ipapasa sa Senado na kailangan din kasi bicameral nga po tayo eh. Hindi ho ba?
4: So tama. May gagawin. Natin,
2: sige po.
4: Alvin, sa Pangulo kasi, walang problema kahit sino yung leader dyan. Kung ano yung priority bills dapat, ma-prioritize. Ang problema kasi sa kanila, katulad niyan, meron din yatang session kagabi. Hindi lang pumasok. At according to Senator Rafi Tulfo ay naghihikayat pa yata na mag-boycott. At
2: yun
4: mukhang
2: yung
4: pinakaw ng majority. So, hindi ito hawak ng Pangulo. Nasa liderato talaga ito. Pinagmamalaki itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So, kung independent kayo dapat, saklawan mo yung mga tao nyo dyan o sino yung mga kasama nyo dyan para makapagtrabaho kayo ng maayos. So, ang tanong mo, kung papasok ba ang Pangulo, wala namang problema kung papasok ang Pangulo, pero baka pagka kumilos ang Pangulo, sasabihin na naman ni Senator Alan Cayetano, nakikialam sa Senado. Alam niyo naman magsita itong si Senator Alan Cayetano, konting kilos lang, may ibang interpretasyon. So baka mapasama pa ang Pangulo kapag nag-try, di ba, na sila ipag-ayusin at sasabihin niya independent ang Senado. Di ba? Mabigyan na maling interpretasyon at iuulat niya sa bayan yung kanya interpretasyon. Mapapasama naman ang Pangulo doon. But anyway, ang Pangulo anytime sa mga ganyang pagkakataon ay willing to help. Pero muli, hindi makikialam ang Pangulo sa mga nagiging desisyon ng Senado.
2: Tama po yun. Kasi, pero may epekto kasi, yung impasse sa Senado, may epekto yan sa gustong i-push na legislative agenda ng executive. Kasi wala po kayo, walang may papasa po dyan pag hindi kumilos ang Senado na magkakamatigasan. Ay walang maipapasa kaysa kailangan mo ng Senate version. Hindi ho ba?
4: Tama. So, kaninong liderato pumapalpak ang papapagawa at pagbabalangkas ng batas? Kung ang problema lang sa Senado at wala namang problema sa HOR at sa Pangulo, eh sinong lalabas na mali? Sinong lalabas na may pagkukulang? Sinong lalabas na may pang-aabuso? O, yun lang ang magiging tanong dyan.
2: So,
4: kaya lang, taong bayan pa rin ang apektado.
2: Yeah. Tama, sa totoo lang. At saka siniswilduan sila ng taong bayan. Parang yes. Pangit na may swildo kaya wala kang output, kumbaga. Pero it appears na ang gusto mangyari ni Senate President Cayetano ay i-boycott para ipakita yung independence ng Senado. So you're saying, mali rin yung discarding yun, Yusek Clare.
4: Definitely, makasarili. Unang-una, ang ingay ba na yan na nangyayari sa Senado? Does it not affect the economy? Ngayon, kapag hindi nagiging maganda ang ekonomiya dahil sa mga ingay nila, sabi nga ng Pangulo, di ba, yung political hit, hindi naman sa kanya nanggagaling. Doon sa mga maiingay, yung iba, obstructionist. Tapos isisisi sa Pangulo kapag ganito kaingay dahil hindi gumaganda ang ekonomiya. Hindi ba? Ikagagawin nila ito eh.
2: Okay, ngayon nagpa-interview pala si President. I have two more questions left kasi mga 5 minuto na lang meron tayo. Ano po? Nagpa-interview pala si Presidente sa Bloomberg or Reuters?
4: Dati pa yun.
2: Ah, dati pa ba yun?
4: Dati yun. Pinagputol-putol lang siguro ng Bloomberg. Di ko alam kung kailan lumabas yan. Dati pa siguro.
2: Ah, so luma na yan? Mga kailan? Kailan?
4: Mga 2 months ago siguro yan.
2: Ah, matagal na nga. Akala ko nga bago pa eh.
4: Yung issue niya, yung parang exploration.
2: Ah, parang other questions na lang yun.
4: Yes.
2: Kasi nabanggit ni Presidente na isa sa ikinababahala niya ay pag nanalo si Vice President Sara Duterte ay yung continuity. Kasi ganun po, ganun ang nangyayari sa atin eh. Pag may bagong presidente, kahit bagong mayor, bagong congressman, may sarili din siyang proyekto, hindi na natutuloy, nawawala yung continuity. Gano'ng kalala ang pagkabahala na yan ng presidente, Yusek?
4: Marami na kasi sinimula ng Pangulo. Unang-una, di ba, gusto niya linisin ang gobyerno sa pamamaraang kakayanin na mawala ang korupsyon. Maayos itong mga projects, especially sa DPWH, na hindi talaga ito tinutukan at hindi pinanagot noong nakarang administrasyon. So, kung tatamaan, halimbawa, yung mga kaalyado, kung sino man naman nanalo, ay baka hindi talaga matuloy ang pagpapanagot dito. Sa isa ngayon pa nga lang, nararamdaman na natin, diba, ang ingay. So, isa yan. Ang isa pa sa talagang tinututukan ng Pangulo ay itong health. Zero balance billing na proyekto ng Pangulo at ng DOH. So di natin alam kung magtutuloy-tuloy yan. Maraming bagay na sinimula ng Pangulo. Pero tingin ko ang pinaka-importante dito yung panagutin yung dapat na managot. Accountability.
2: Opo. So para ngayon pala pati si Presidente, mukhang ramdam niya rin kasi ang leading sa mga survey si Vice President Sara, although syempre 2 years from now pa naman yung eleksyon, ano po, mukhang nararamdaman din ni Pangulong Marcos na talagang ang yamado ay si VP Sara, ano po?
4: Kung nararamdaman niya, hindi tingin ko. Natanong lang kasi siya kanya ng Bloomberg yan. Kung halimbawa kung sino yung magiging susunod na presidente. Pero hindi ko naman nararamdaman niyang malakas ang Vice Presidente.
2: Ah, ganun? Oh, akala ko ang Malacanang din eh parang naghahanda, lalo na kayo dyan. Naku, lagot po kayo pag nanalong Presidente si VP Sara sa 2028, Yusek.
4: Ba't malalagot? Kung tama naman yung ginagawa namin, unless paplantahan tayo ng ebidensya, gagawa ng intriga, na ginawa ng dating Pangulong Duterte, eh yun ang mahirap. Kasi magkakaroon naman ng pagiging diktador, ipipilit kahit na mali, magkakaroon ng isang Chinese na economic advisor, mahirap yun.
2: Pero nakikita mo na ngayon, kahit si Mayor Baste, si Congressman Pulong, naku, panay pong upak. Sa administrasyon, si Baste, kung makapagsalita sa presidente, wag grabe. Para admit na presidente kung tirahin po Yusek Clair.
4: Medyo, di ba, mayor siya, di ba, under siya ng DILG. So, siguro yung ganito mga kilos, dapat napupunan na rin kung dapat ba itong managot, kailangan ba siyang imbestigahan administratively. So, yun lang. Saka, siguro yun na lang magagawa nila. Kasi sa ngayon, Alvin, wala tayong nakikitang nagiging trabaho ng vice-presidente o sino man sa kanila. Kaya yun na lang siguro ang gagawin nila, manira sa Pangulo, ibababa ang Pangulo para iangat ang sarili nila. Pero wala silang magagawa kasi ang Pangulo nagtatrabaho. Sila, ano ba? Hindi natin alam ano bang ginagawa nila.
2: Lete ka muna, Yusek. Ano yung sinasabi mo pwedeng paimbisigahan ng DILG si Baste del Mayor nga siya ikamo? Bakit? Pag may ganyan ba na may kritisismo, lalo na kung medyo personal at medyo mababa masyado yung tira, yan ba ay ano, kasong administratibo o kriminal?
4: Pagkaisipin nila, ganito, ano ba ang sinasabi? Meron bang pagbabanta sa buhay? Nung sinabi niya ang target ay ang ulo ng Pangulo, ano ba ang ibig sabihin nito? Maraming salita na may pagbabanta, okay lang ba yun? Normal lang ba yun? Sa isang public servant, Pangulo pa ang pagbabantaan. Administratively, criminally, pwedeng imbestigahan. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero pwede siyang imbestigahan.
2: Sa parang disrespect naman, no? We're talking of the president here. Pwede naman tayong mag-criticize ng maayos. Yung wala namang gutter level naman na pagbansag sa presidente. After all, it's the president. Respetuhin natin yung office of the president. Ano? Wala namang parang tawaga o bansagan. Parang may mga term na ginagamit eh.
4: Wala yata sa vocabulary nila yun. Sa mga pamilyang Duterte, wala yung salitang respeto. Diba? Kahit sino pa yan, kahit anong gagawin nila dyan, ipinapakita lang nila kung ano ang kanilang tunay na attitude, tunay na karakter. So, ganyan din naman yung kanilang ama, kung makapagmura noon, kahit sino. Basta kalaban, mumurahin. Siguro, it runs in the blood.
2: May birthday message ka ba kay VP? Nag-birthday pala si VP sa isang araw mo.
4: May nakita ko na. Pinakita ko na namin kung paano kami bumati sa kanya.
2: Paano?
4: Happy birthday. Oo. Pinakita natin yung isang video niya. Actually, hindi siya video. Isang captured video, captured na picture sa isang video kung saan binati niya si Madriaga. Oh. So, ginamit ko lang yung larawan na yun. So, the same picture.
2: So, paano bati mo sa kanya?
4: Happy birthday! Happy ganun birthday, lang, Sir Ram. Ay, hindi pala. Happy birthday, VP Sara.
2: Ay, nako. Magandang umaga sa iyo, Yusek. At thank you very much for accommodating us. Good luck. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat, Alvin, at sa ating mga kababayan.
2: Mabuhay ka. Si Undersecretary Claire Castro. Walang anong petsa matatapos ito. Bangayan ng presidente at vice-presidente. Bangayan ng liderato dyan sa Senado. Bangayan ng mga senador. Habuti nga tahimik ngayon yung mga congressman, ano? Ay, hindi, meron ding nang gugulo doon, si Miao Miao. At saka si Leviste. No, dinodouble team pala nila yung mga kapwa congressman doon. Pero hindi ganun kaingay, ano? Mas maingay pa rin at mas interesante yung mga kababayan natin doon sa nangyayari sa Senado. Oy, Sabi ni Secretary Garin, bigyan niyo raw siya ng link. Ikaw naman, Secretary, oh, mga 50 link na itang sinensyo ni ni Camille at saka ni, ano, ni Elize. Ha? O, teka muna, magbe-break muna tayo sa ating pagbabalik. Secretary Sharon Garin ng Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas 648!
1: Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
1: anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas!
2: Good morning! Magandang umaga kay Ging or Jing Pahe, ganun din kay June Villa. Ah, sabi niya alibay na lang yan. Tsaka may resibo ba si Jinggoy? Hindi lalabas daw. At si Eduardo Pesimo, gising na rin. At si Ma'am Lina Ho, gising na rin. At si Deo Jeronimo, na ang tawag sa 11 ay mga Hudas. 11 din sa kabila. Sinong tinutukoy mo, Deo? Para silang 11. Ano ka ba? Magandang umaga kay Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
4: Good morning. Morning, Alvin.
2: Hoy, magkakaroon tayo ng strategic petroleum reserve kagaya po ng ibang bansa. Ano po? Kaya lang ito, this will take a while. Ano po? Anong estimate ba natin para magkaroon tayo ng strategic petroleum reserve, Secretary? At gaano kalaking perang kailangan natin dito?
4: Ang strategic reserve siguro mga ano, para i-construct lahat-lahat at maging operational siya. Ang isang para makonstruct yung unang tangke na malaki, siguro mga isang taon pa, Alvin, kasi kailangan pa may mga clearance pa sa DNR na safe siya at lahat-lahat. So, mga 1 year and how much siguro

0: ilang ita, time 6.
1: Times 6.
0: O times 6.
1: Laki, no? 30,
0: oh, laki. Di 6, kung 5 billion times 6, di mga 30 billion ang kailangan natin para sa minimum na reserve.
1: Parang ganun na nga. Pero hindi naman kailangan ng isang bagsakan na yan. Eh. No? Pakonti-konti, pinapalaki mo over the years. Kasi alalahanin mo naman, Alvin, ngayon may 30 days naman tayo na buffer with our private companies. Actually, as of today, mga 45 tayo days.
0: Oo, tama.
1: So eto, pang dagdag 45, tapos dagdagan na halimbawa natin ng 30 days. So lalaki. And over the years, kung may pera tayo or maganda yung pag-run ng reserve na to, edi pwede pang dagdagan ng susunod pa.
0: Ano po ang nag-udyok sa atin na once and for all, let us do this. Let us decide once and for all na dapat meron tayong strategic petroleum reserve, ay Secretary?
1: Yeah, kasi ano pa, other than nakita natin, ano, nagpapanik tayo or nag-aalala tayo pag may gera sa Middle East and we worry about the supply, ano? So eto po, every time talaga yan, Alvin, mula daw pala dati pa, no, tuwing may gera, may problema sa langis in other parts of the world, the country starts talking about reserves. And now, we again, we're talking about reserves. So gawin na natin, no, para just to make sure that we have energy security. And since even before pa the trip to Japan, nag-express na to ng interest ng Japan on setting this up in the region. And lalo na nung pumunta tayo sa Japan with the President, this was discussed and the two countries agreed na i-pursue tong project na to.
0: Ngayon, hindi po manggagaling ito sa General Appropriations Act yung budget kasi medyo malaki, Secretary. Na-discuss mo yung kahapon sa press release mo, sa press con mo. Paanong financing po nito? Kasi malaking halaga eh.
1: Kaya kinakausap namin para hindi naman mabigat sa taong bayan tsaka ma-protection na natin yung ano ba tawag doon, yung mga DSWD na mga tupad, mga services ng DOH, para hindi naman mabawasan yun. So, pinag-isipan namin kung mahanapan ng ibang sources of funding, which is pwede yung Maharlika Fund or pwede din yung mga private entities na mag-joint together with government. Pwedeng maging source na eh. Kasi meron naman kasing pagkikitaan yan kung if they run it properly. So pwede siya maging negosyo ng gobyerno also. So hopefully, kung masusunod sana yung iniisip ko, let's not get from Gaal, let's get from other sources na lang para hindi na mabawasan yung servisyo natin.
0: Paano siya kikita?
1: Kasi if you actually have a big one, Alvin, you can rent out the space also to other oil companies, domestic, tsaka international. Pwede nilang i-store din doon sa ating tanks ang oil nila. So, ang pwede nga ang Pilipinas maging oil hub, ano, na galing sa mga Middle East or kung saan man na countries, dito nila i-store. So, you can make a business out of it kung tama lang yung pag-ano.
0: Sa saang areas ang nakikita ninyong pwedeng ilagay yung Strategic Petroleum Reserve, Secretary?
1: Alam mo, nakita ko the other week, I saw a company that's kung saan din sa stockpiling sila or parang ilang tangke yon doon nagsa-store ng oil yung ibang companies. This is coastal, ano. Nasa Subic siya. And may areas din sa Subic. Or there's also properties of PNOC sa Bataan, mga ganong area. Ang advantage ng mga to is mas strategic yung area na mas madali i-deliver sa iba't ibang parte ng bansa. Kasi i-ship mo na lang. Or, and the other one is, meron din tayong refinery in that area. Kaya mas malapit din siyang iparefine.
0: So either Zambales or Bataan, yun ang tinitingnan ng areas for this?
1: Mga ganong area, Alvin. Okay. We're also checking the government properties para hindi na tayo mag-additional gastos kasi may mga properties sa ating gobyerno na baka pwede naman mag-qualify sa area na ito.
0: Apo. O linawin natin, Sec, ito'y approved na hindi ho ba? O papa-approvehan pa lang ito kay Presidente? Approved na, di ba?
1: We've discussed this in Uplift already, and this is something that we have agreed that this is something

0: to do. Pero again, this is by mandate of PNOC. Hindi naman, mas maganda na may batas din, pero hindi rin necessary, no? A law can make it more institutionalized, pero para mag-start pwede din siyang umpisahan. So yung batas sinusunod na sa Congress, yung PNOC po inaaral na nila together with MIC, and we also have discussed it under the with the APIF committee, and the same way na napag-usapan rin sa Japan po ito with the Prime Minister of Japan.
1: Sige po, pili tayo sa power situation. We have 2.5 minutes left. Ano po, yung power situation, kawawa po yung Visayas Secretary. Mukhang magye-yellow na naman ulit sila today. Pang-ilan na ba? 17th o 18th day na puro sila yellow. Paano po yun? Di ang taas na ng singil sa kuryente sa Visayas niyan.
0: First muna, yes, there will be yellow alerts, and kaya po ang DOE po ay naghahanap po ng mga extra or mga pwede nating ipasok ng mga barges para madagdagan ng power sa Visayas. And we're doing that from this week up to next week para hinahanapan namin. And then ang epekto ni sa presyo, actually for because of the market, medyo complicated lang. Bumaba pa nga yung presyo ng Visayas kasi nabawasan yung mga line rental kasi kumukonting ini-import nila from the other areas like Mindanao and Luzon. Pag tinignan niyo po yung, for example, sa Iloilo, bumaba pa nga ng ang price of electricity doon kasi nabawasan talaga yung mga line rental nila. Yun yung tinatawag namin na bayad sa linya para magpadala galing Mindanao papuntang Visayas. So the overall effect sa Visayas, it went lower pa nga. Now, I don't know if it will continue on and on. Inobserve pa namin yung market. But I think we will continue to monitor. I will report, Alvin, kung merong spike talaga sa presyos. As of yesterday, chinek namin, wala pong akit na.
1: What about dito sa Luzon? Nagsabi na po ang Energy Regulatory Commission na baka tumaas ang singil pa sa paparating na June billing. Secretary, what are we doing para mamitigate po yung impact sa singil sa kuryente by June?
0: Apa, so ang June kasi, lalo na nung nag-blackout tayo, nag-blackout yung area ng Luzon, and then we had some dahil nasira yung transmission natin. So ang nangyari doon kasi ginamit natin yung mga mamahaling fuel like diesel and LNG. So kasi hindi na nga makabato yung mga coal power plants natin tsaka yung mga cheaper fuel natin like coal, renewable. So, sa ngayon po, so anong ginagawa namin? Luzon does not have any, kaya ang epekto nun, mag-increase ang, kasi ginamit natin, we had to use the expensive fuel. Now, anong ginagawa ng DOE ngayon? Now, we're actually pushing for more renewables na agahan nila yung pagtapos ng planta nila para yung mga mas murang fuel like renewable solar, pumasok siya. At marami naman, siguro mga 1,000 din ang napauna namin para madagdagan po ang mas murang fuel natin. So hopefully we can akyat siya pero hindi ganoon ka ma-prevent natin kung ang spiking niya dahil doon nga sa blackout natin ng
1: Ay, ibig mo sabihin, kung tataas man, hindi ganun kasakit ang taas for the June billing.
0: I have to finish lang, Alvin, ang report ng lahat ng electric co-op dito sa Luzon. Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat ng LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones. So may impact siya. So but the rest of Luzon sa mga electric co-ops, I have to get the reports pa. Kinokulate pa nila ngayon.
1: So ihanda na natin yung ating mga kababayan, lalo na sa Meralco franchise area, yung mga consumer, asahan nyo na, lalo pa ang consumption, tataas din, tataas yung rate, o edi anong ending nun? Di mas
0: Opo,
1: mataas na
0: tataas
1: bill.
0: yan. Kaya ang makokontrol natin, Alvin, is our consumption. So kaya nagka-campaign kami, tuloy-tuloy yung campaign namin for energy savings. Because makakatulong talaga yan. It can help your household save on your billings. And it will also help the country na hindi masyado natin gamitin yung mga mamahaling fuel.
1: Okay, thank you, Sec. Mabuhay ka. Maraming maraming salamat. Energy
0: to
1: Secretary,
0: Alvin.
1: Thank you. Mabuhay ka. Energy Secretary Sharon Green, na mukhang parang pwede unti-unti tumatas yung energy, ha?
2: Aww.
1: Siguro nakikinig sa atin palagi to. Energy, energy!
2: Pagka tumawag ka na, sinasaksak na yung kable para tumaas.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Senator Chinggoy Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail kapwa-akusadong si dating DPWH Secretary Manuel Punoan na ospital naman dahil sa pagtaas ng blood pressure.
2: Mga miyembro ng mayorya, no show sa sesyon ng Senado kahapon. Minority Bloc, pinaghintay pa ng ilang oras bago inabituan.
1: Vice President Sara Duterte, binababasura ang apat na articles of impeachment prosecution team ng Kamara, handang sagutin ang hiling ng Vice Presidente.
2: Maliit na silid paaralan, sinasabing mas nakabubuti para sa mga estudyante ayon sa pag-aaral ng EDCOM 2.
1: Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na, pero presyo ng LPG posibleng tumaas.
2: Level ng tubig sa ilang dam patuloy ang pagbaba. Dalawang bagyo maaaring pumasok o mabuo sa bansa ngayong Hunyo.
1: Lalaki patay matapos gilitan at pagsasaksakin sa Paranaque City.
2: Sa showbiz spotlight, Coco Martin nanindigang wala siyang planong pumasok sa politika.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, June 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Nakakulong na si Senador Chinggoy Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas. Kasunod ito ng voluntaryong pagsuko ni Estrada matapos magpalabas ng Sandigan Bayan ng Warrant Tavares sa kasong plunder na walang piyansa kaugnay ng pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. 2001, unang kinasuhan ng plunder si Estrada kasama ang amang si dating Pangulong Joseph Estrada kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng protection money sa Weteng, pero nabsuelto. Kinasuhan naman si Estrada ng plunder, graft at bribery kaugnay ng 183 million pesos na pork barrel fund scam noong 2014, pero muling nabsuelto noong 2024. Bago sumuko, umarap sa press conference si Estrada kasama ang ilang miyembro ng majority bloc at nanindigang hindi siya magpapasa ilalim sa kustudiya ng Senado at inatasan ang Senate Secretary na i-hold ang kanyang sweldo.
4: Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin.
1: Nagkasagutan naman sina DILG Secretary John Vic Romulia at Senate President Alan Peter Cayetano bago basahan ng Miranda rights si Estrada sa loob ng Senado. Pag binasa ka ng Miranda rights, di inaaresto ka. Kasi ang posisyon ng DILG, inaresto siya. Magkaiba kasi yun eh.
2: Uh-oh.
1: Yung sumuko ka o inaresto ka, ano ba talaga?
2: Iba.
1: Sumuko ba siya o naaresto siya?
2: Eh,
1: kasi magkaiba yun.
2: Kung may Miranda rights, inaaresto ka.
1: Inaaresto ka. Nanindigan po si Cayetano na dapat respetuhin ang institusyon at maaaring arestuhin si Estrada sa labas ng Senado. Pero belt na ni Ramulia, eh nakatakas nga noon si De La Rosa. Si Senator Bato De La Rosa matapos mailalim sa protective custody ng Senado.
5: Respect the institution. This is not about Pinoy. He can be arrested right there. Or if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Nas ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out.
6: And sir,
5: this is the Senate.
6: Sir, I'm second
5: sir,
6: asking you.
5: Sir, this is the
6: Senate.
5: Last
6: person we
5: not for me. Not, no, I did not.
1: Bago malas 4 ng hapon, umalis ng Senado si Estrada at kasama sa sasakyan si Cayetano papunta sa opisina ng PNP-CIDG habang sinundan ng convoy ng mga pulis na sinamahan din ng Remulla. Bukod kay Estrada, sumuko rin ang 4 na kapwa-akusado sa kaso. Kabilang na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na dinala sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure. Tiniyak naman ang DILG na walang ibibigay na special treatment para kay Estrada.
2: Pumalagang Malacañang at Office of the Ombudsman sa akusasyon ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, pinalok siyang iwan ang majority block para mabasura ang kaso. Itinanggi ng Malacañang ang alegasyong politically motivated ang kaso para puwersahin si Estrada na umalis sa majority block. Hinamon pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang senador na ilantad kung sino ang nag-alok sa kanyang iwan ang mayorya.
4: Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
7: Pangalanan niya. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso, kaso talaga. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo, para nagutan ta sa taong bayan.
2: Iginit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi dapat haluan ng pamumulitika ang pananagutan. Nanindigan din ng Ombudsman na matagal nang iniimbestigahan at isinapubliko ang kaso ni Estrada na nadawit sa isyu ng maanumalyang flood control project noong Setyembre ng nakaraang taon.
1: Alas 7:00, no-show ang mga miyembro ng majority block sa sesyon ng Senado kahapon. Kasunod ito ng voluntaryong pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Sinamahan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Estrada nang sumuko sa Camp Crame. Naghintay ang 11 miyembro ng minority block simula alas 5 ng hapon. Pero pasado alas 7:30 na ng gabi, nang i-anunsyo ng Media Relations Officer ni Cayetano na hindi tuloy ang sesyon at walang ibinigay na dahilan. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, pinatayan ang mga miyembro ng minorya ng aircon at wifi sa Senado. Kinikayat din ni Cayetano ang minority block na i-boycott ang Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na pag inag-uusapan ng minorya ang posibleng pagsasampa ng ethics complaint, lalo't may paglabag dahil hindi maring makansela ang sesyon nang walang abiso.
8: Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pagbo-boycott? Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Siyempre, sino ba mong nasa majority?
9: Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely my violation. And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority.
1: Sa pahayag hinamon ni Cayetano ang minority block na pagtibayin ang independence ng Senado matapos ang pagsuko ni Estrada. Inikayat din ni Cayetano ang minoryang samahan, ang majority block na tutulan ang partisan politics na nagdidikta sa Senado. Pero inupakan ng tinaguriang solid block 11 ang aksyon ng mayorya at iginiit na maraming panukalang hindi natalakay. Nanindigan ang minoryang may kaugnayan sa rule of law ang pagsuko ni Estrada at tinawag na boycott of duty ang aksyon ng mayorya. Naniniwala rin ang ilang eksperto na dapat magpaliwanag ang majority block sa hindi pagsipot sa sesyon.
10: Maganda bigyan ng pagkakataon yung mayorya to explain kung bakit hindi pa ho sila nagpapakita. Pero dapat din ho mabusisi tayo, no? Bakit ho ba hindi po nagpapakita para ho ba maiwasan lang yung pagpapalit na naman ng liderato sa Senado. Kasi kung yun po yung dahilan, then obviously nakakadismaya po.
1: Si UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Emmanuel Tamase.
2: Posibleng lumipat sa minorya ng Senado ang dalawang senador mula sa majority block. Kasunod dito ng pagkadismaya sa pagsusulong sa panukalang amyendahan ang rules para payagan ng mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Pero tumanggi si Senador Raffy Tulfo na pangalanan ang dalawang miyembro ng majority block na posibleng bumaligtad. Nauna nang inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ay ang sino mang kakalat sa majority block. Sa ngayon, parehong 11 senador na lang ang bilang ng mayorya at minorya matapos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada at muling pag-absent ng puganting si Senador Bato de la Rosa. Binaliwala naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito ang unang pagkakataong walang kontrol ang Malacañang sa kasalukuyang mayorya at liderato ng Senado. Inupakan din ni Castro ang pahayag ni Cayetano na mali ang mga impormasyon na natatanggap ni Pangulong Marcos.
7: Ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi lang naman ng kanyang sentimiento na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Diba meron naman talaga? Anong tama sa kanya?
2: Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Alas 7:14, ipinasabina ng COMELEC ang mga nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 elections. Kabilang dito sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na nagbigay ng 75 million pesos na donasyon sa kaibigang senador. Nauna na inirekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa kabiguang ideklara ang natanggap na donasyon para sa kampanya. Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta.
2: Ipinasampina ng NBI ang 4 na individual kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13 at pagtakas ng puganting si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 14. Kabilang dito sina suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, Deputy Chief of Staff ni Senador Robin Padilla na si Jean Robles, tsuhi ni Padilla na si Virgilio Carino at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Lumabas sa investigasyon na 3 beses nagpaputok ng baril si Aplasca, kabilang ang unang warning shot. Si Carino naman ang may-ari ng sinalakay na bahay na sinasabing pinuntahan ni De La Rosa sa Pampanga habang nakita sa kuha ng CCTV na kasama si Robles nang tumakas ang senador palabas ng Senado. Nilinaw naman ng NBI na layon lang ng sampina na bigyang linaw ang nangyari at hindi para ituring na suspect ang mga ipinasampina. Sa ngayon, may lead o impormasyon na ang NBI at Philippine National Police sa lokasyon ni De La Rosa.
1: Alas 7:16, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang 4 na Articles of Impeachment. Hapon, bitbit ng kampo ng Vice Presidente ang mga maletang naglalaman ng 50 pahinang sagot sa mga kinakaharap na reklamo. Ayon sa defense team, dapat ibasura ang reklamo dahil sa irregularidad sa pagdinig ng House Justice Committee. Kabilang dito ang sinasabing pagsasagawa ng paglilitis na trabaho ng Senado at paghusga ng ilang kongresista bago pa matapos ang impeachment proceedings. Sinasabing hindi rin nabigyan si VP Sara ng pagkakataong sagutin ang lahat na ebidensya, partikular na ang mga lumutang sa pagdinig. Sinita rin ang pagkakasama ng ilang akusasyong nangyari bago pa maupo sa pwesto ang Vice Presidente. Nanindigan naman ang defense team na walang patunay sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at biguri ng mga ebidensyang ipinakitang may nakaw na yaman si VP Sara. Tinawag din ang defense ang taken out of context ang banta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos. Sinabi ni defense spokesman attorney Michael Poa na nakadepende ang ihain nilang ebidensya testigo sa ebidensyang ipipresenta naman ng House Prosecution Team.
6: Ang burden of evidence nito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin madedetermine kung ano ba yung kailangan natin ipresenta to rebut whatever they present.
1: Nanawagan din ang depensa sa mga senator judges na maging patas kahit prosesong politikal ang impeachment.
2: Handa ang prosecution team ng Kamara na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Binigyan ang mga kongresista ng 5 araw o hanggang June 8 para magsumite ng sagot sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Gerville Luistro na handa silang kontrahin ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura ang reklamo.
11: The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. Kung my motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that. We are inclined to be more positive and forward-looking this time. We wanted to believe na tuloy-tuloy na ito.
2: Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
1: Sinasabing mas nakabubuti para sa mga estudyante ang maliit na classroom sa paaralan. Sa focus group discussion ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, natuklasang maraming high school students ang nababahala sa issue ng bullying sa classroom na may mahigit 60 estudyante. Sinasabi natatakot lumiban sa klase at umiiwas sa paaralan ng mga estudyanteng nakararanas ng pambubuli. May nakararanas din ng cyberbullying, kabilang ang mga kinukuhanan ng larawan sa palikuran at ipopost sa social media. Bukod sa bullying, nakaapekto rin sa pagkatuto ng mga estudyante ang siksikan sa classroom. Dahil sa school overcapacity, lalong nakararanas ng pagod ang mga estudyanteng napipilit ang pumasok ng 5:30 na madaling araw dahil sa maagang schedule para ma-accommodate ang lahat ng mga estudyante.
2: Inamin ng Department of Education na may literacy crisis sa Pilipinas. Ito ay matapos lumabas na 87% ng mga estudyante ng grade 11 ang hindi maituturing na independent readers o hindi kayang intindihin ang binabasa ng walang gabay. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kabilang sa dahilan ng mababang antas ng pagbabasa, ang mababang partisipasyon ng mga estudyante at maling impormasyon sa learning materials. Para kay Education Undersecretary Carmela Oracion, posibleng nagsisimula ang problema sa early grade level at lalong lumala dahil sa social at educational factors tulad ng kahirapan, limitadong gamit at madalas na kanselasyon ng klase.
11: 87 is no small number. When a grade 11 learner struggles to read independently, it signals that the problem did not start in senior high school. This is a cumulative gap, no, that has come to be over a period of time.
2: Inaasahang makatutulong ang pagpapatupad ng 3-term school calendar sa nalalapit na pasukan sa pagresolba sa mababang antas ng pagbabasa ng mga estudyante sa senior high school.
1: Time out. Anong oras na binibining beautiful?
2: Ayan, thank you. 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
13: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
16: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
17: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Ipinatupad na po ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 9 pesos and 26 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 4 pesos and 76 centavos naman sa gasolina at 10 piso at 86 na sentimo sa kerosene. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na unti-unti nang bumabalik ang presyuhan ng petrolyo sa panahon bago ang gera sa Middle East. Posible naman tumaas na mahigit 3 pesos ang liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan at tumaas ito na mahigit 37 pesos sa kada regular na tangke.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 10 planta habang 17 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng 7 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 3 ng hapon at natapos ng alas 10 kagabi. Sa ngayon, humahanap na ang Department of Energy ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas. Sa kabila ng serye ng yellow alert, sinasabing bumaba pa ang presyo ng kuryente sa Visayas dahil sa nabawasan ang line rental.
0: Kaya po ang DOE po ay naghahanap po ng mga extra or mga pwede nating ipasok ng mga barges para madagdagan ng power sa Visayas. And we're doing that from this week up to next week para hinahanapan namin. And then ang epekto niya sa presyo, actually for because of the market, medyo complicated lang. Bumaba pa nga yung presyo ng Visayas kasi nabawasan yung mga line rental kasi kumukonting ini-import nila from...
2: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Alas 7.26, sinasampa rin ang delikadong heat index sa 16 na lugar ngayong araw. 43 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Tuguegarao City, Baler sa Aurora, Infanta sa Quezon Province, Pili sa Camarines Sur, at Borongan sa Eastern Samar, habang 42 degrees Celsius naman sa 11 lugar. Dito sa Metro Manila, aabot sa 41 degrees Celsius ang init na mararamdaman. Sabado ay diniklarang pagsisimula ng habagat season o panahon kung kailan nalalapit na ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa pag-asa, 2 bagyo ang posibleng bumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo.
2: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa bansa. Kahapon, bumagsak pa sa 172.75 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 172.96 meters noong Linggo. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Ayon sa National Irrigation Administration, nakahanda na ang mga dam sa posibleng epekto ng El Nino. Pero hinimok pa rin ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang mga magsasakang magtanim ng high-value crops na hindi kailangan ng maraming tubig tulad ng mais at munggo.
19: So, ang maganda sa mga high dams natin, nakikita natin yung present volume niya. Ano po? So, nalaman po natin kung ilan talaga yung kaya natin, yung program area na papatubigan natin. Sinasabi namin yung area lang hindi mapatubigan. At yun po ang ating nire-request na magtanim sila ng high-value crops na hindi po masyado nangangailangan ng tubig.
2: Nauna nang nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Alert dahil isa sa pagtaas ng posibilidad na umiiral ang El Nino simula ngayong buwan hanggang Agosto.
1: Alas 7.28, 17 na ang namatay sa pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 13 sa Search, Rescue and Retrieval Operations kanina madaling araw. Patuloy ang paghahanap sa 5 pang nawawala sa kabila ng pagulan at lumalalang kondisyon sa lugar. Nagalok naman ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim ng 150,000 pesos na tulong mula sa kontraktor na si Joel Koo. Pero desidido ang ilang kaanak na mga namatay na magsampa ng kaso at nanindigang hindi makikipag-areglo.
20: Humihingi po kami ng hustisya. Hustisya po ang hinihingi namin. Para po hindi na mangyari sa... Yung nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba. Kasi kung hahayaan na lang namin yan, makikipag-ano na lang kami, gagawin at gagawin nila sa iba yun.
1: Iniimbestigahan na rin ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang sinasabing kawalan ng lisensya ng kontraktor ng gumuhong gusali.
2: Sa Parañaque City, patay ang isang lalaki matapos gilitan at pagsasaksakin sa Barangay San Isidro. Uy, likod lang namin ito. Naka-live sa social media ang biktima habang naglalaba ng gilitan at saksakin ng kapitbahay na suspect. Nakalayo pa ang biktima pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Pinaniniwalaang dati nang may alitan ang magkapitbahay na nauwi sa pananaksak. Nagtangka pang magtago ng suspect pero naaresto at nahaharap sa reklamong murder.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
21: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, iginiit ni kapamilya actor Coco Martin na wala siyang planong pumasok sa mundo ng politika. Inamin ng aktor na palagi siyang inaalok na tumakbo tuwing hilalan, pero iginiit na wala siyang interes. Para kay Coco, hahanap siya ng ibang paraan para makatulong sa kapwa sa halip na pumasok sa politika. Sa ngayon, excited na si Coco sa bagong serye na si Gabo kasama ang girlfriend na si Julia Montes. Mapapanood ng pagbabalik telebisyon ni na Coco at Julia sa June 22. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi ba po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
22: Gising Pilipinas! Energy, energy on a Tuesday!
23: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
25: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
24: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napaka-init. Dito lang sa DZMM, halos yun ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
4: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
24: Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape!
10: Good morning!
24: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
9: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
24: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
26: Gising Pilipinas!
1: Good morning! Dalawang araw na rin diretsong ulan sa Subic. Sabi ni Maylaong, hindi na start of month ng LPG price movement. Hindi, pataas siya pero wala pa namang nag-advise so far. Uh-huh. At si Archie Lagman, pinapabati ng happy 73rd birthday ang tatay niya, si Mando Lagman.
27: Ayan, happy birthday!
2: Daddy!
1: Sa, ito, Daddy, tinatawag mo ba si Senator Erwin Tulfo dati nung magkasama kayo na Daddy?
2: Kuya.
1: Ayaw mo ng Daddy?
2: Ayaw.
1: Mukhang hindi magandang pakinggan din pag tinawag mo si Erwin ng Daddy, parang mahalay.
2: Kung tinawag ko siya noon ng Daddy, nabatukan ako, sigurado ako.
1: Senator Erwin Tulfo is in the house. Senator Tulfo, magandang umaga po, sir.
28: Good morning, Ben. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Mga nagtatanong ko, tatakbo po ako.
2: Mm.
28: Bilis-bilis na natin ang interview dahil 3 kilometers po itong tinatakbo ko every
1: day. Wow! Maganda yun. Kailangan natin yan sa mga idaran partner na ganyan. Kailangan tumakbo at maglakad, takbo, lakad.
2: Kaya lang, sigurado ba tayong tatakbo? Baka naman may umaalalay na dito.
28: alam mo, Doris, Miss Doris, ewan ko bakit naman naalalayan tayo. Matakbo nga lumalakad.
2: Hindi ba't pinasok mo, Alvin, yung mga idara na ganyan? Hindi ba't dapat ay nasa tumba-tumba ka na lang?
28: Ano na namang idara na naman yan? Yan ang problema eh. Ano ba yung pag-uusapan?
2: Ayan.
1: Magkaidaran kayong dalo. Ako 50 pa lang ako, partner. Huwag niyo akong
28: matanda lang ako sa'yo ng 4 na taon.
1: Okay. 54 lang daw.
2: Sige. Ako na pila ka matanda.
1: Si Bigonia kasi si Tenta na to.
2: Grabe.
28: Di matanda lang sa akin ng dalawang taon niya. 56 ang alam ko dyan eh.
1: Then napatawag kami dahil naglabas ng statement si Senate President Alan Peter Cayetano na ang pakiwari ko, gusto nyo mangyari to prove the independence, i-boycott natin. Mag-boycott na rin tayo. Huwag tayong bumalaw. Parang ganun ang gusto nyo sabihin. What do you think, Senator Erwin?
28: Sir, nakakahiya po dyan, i-boycott, so hindi nyo kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Saan ka makakita naman ng ganun sa a democratic country? Pawis, dugo, luha ng mga kababayan natin, mga manggagawa sa civilian sector, professional, ordinary worker, pinapasweldohan ho kami, hindi kami papasok. Ang sarap naman ng buhay, di po ba? Nakakahiya. How can we do that? Yung sinasabi niyang independence, hindi ko po maintindihan. Ano yung sinasabi niya na we have to be independent? Ang tinutukoy niya po ba na dinidiktahan kami ng Malacanang? Ano hong pruweba? Ako, pasensya na, bago lang ako dito. Wala ako nakikitang dinidiktahan kami ng Malacanang, na sinabihan kami ng Pangulo. The only way nga po na communicate kami sa alam ko po na, pinapatawag ng Malacanang ang Senado at ang Kongreso. Kapag po may legislative agenda, yung tinatawag na LEDAC, di po ba? Yun po yun, pero hindi po yung sabihin na magpalit yung leader, ito gagawin nyo, ito, wala naman hong ganun, walang kapangyarihan ho, dahil alam din naman ho namin lahat, kami sa Kongreso, sila sa Executive, sa Legislatura, na the different branches of government po kami, pero equal ko, equal po namin sila. So, bakit ho didiktahan? Kaya hindi ko ho maintindihan. Pangalawa, hindi ka papasok, suportahan kayo, dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil isa sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun? Wala naman ho sa rules namin yun na okay lang hindi ko pumasok dahil nagdadalamhati kami, dahil nakikiisa kami, kinuloy yung kasama namin. Saan po sa rules namin ho yung sinasabi o sa constitution na huwag ka pumasok dahil may nakulong na isang tao na kasamahan ho namin. Wala ho akong makita. Kahapon ko pa ho binabasa, pabalik-balik na ho pati doon sa Senate rules.
1: Sir,
28: alam ko lang po na hindi papasok pag idiniklara ng SP na walang pasok dahil sa bagyo, baha, lindol, force majeure. Pero yung boycott, wala ho nakalagay doon eh. Opa. Na iboboycott dahil may kasama ka nakulong, okay lang yun. Wala akong kita.
1: Senator, mukhang ang nangyayari ngayon pagalingan ng naratibo. Mukhang yun ang naratibo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may threat sa independence ng Senado. Kaya niya sasabi.
28: Wala na tayong magagawa ho. Kung yun ang naratibo nila at marami silang hikayat, marami silang bala, marami silang mga troll, marami silang kung ano-ano, kami lang naman ho, yung totoo lang naman ho, kung ano. Kita naman ho, di ho ba? Kayo ho na sa media, nakikita naman ho inyo. Nakikita naman po ng simbahan, ng business community, ng civil rights group. Nakikita naman ho, kung ano ho ba talaga, anong kalukuhan itong pinagagawa ng ilan sa amin.
2: So, paano mangyayari, Senator, pagka ganyan po ang medyo hidwaan ninyo, na hindi nga na nga lang lamat eh. Wasak na talaga eh.
1: Nasa personalan level.
2: Oo, personalan na ang level. So, paano pa kayo makakapagtrabaho ng magkakasama kung ganyan po na, itong isa nga ito, masama ang kalooban sa akin.
28: Magkasama nga kami, Marine Doris, yung araw ng kudeta. Okay na sana, kala ko okay na. Kaso naubos yung oras sa pagtatanggol kay Bato dahil bakit ako arrestin sa Bato? Nagkaputukan, nagkabarilan. Pagkatapos, the next week, ganun na naman inumpisahan ng independence ng Senado dahil may makukulong, may mga sinasabi na kailangan natin ng online voting, kaya kumontra ho kami. Mm. Wala ho kaming naipasa for 3 weeks. 7 session days, dahil 3 days lang po ang isang linggo. 7 session days na po. Wala ho kaming naipasa, nailusot na isang batas. Meron kaming pinag-usapan yung hospital detention bill. Yun lang po. Hindi pa nga ho tapos eh. May mga nakasala ngayon ng Magna Carta for Barangay Health Workers na kailangan nila, na kailangan nating bayaran ng health workers. Pero wala pong sweldo yung mga yan. Meron po tayong 3 kernel na gustong-gusto maging general na dadaan po sa CA, magre-retiro na lang po. Hindi man lang matikman nila yung kanyang estrella hanggang sa mag-retire na lang sila. And then they deserve that because they served this country for a while. Gantimpala po natin sa kanila na okay, ito po pagiging rango mo, magiging general ka na for serving our country, for defending our country. Kasi ginawa po nila, hindi ka papasok. Paano po yung CA? Paano po yung commissioner appointments ho ngayon? Ano ang gagawin? So, magre-retiro na lang yung 3 opisyal ng mga pobre na yun na gano'n na lang ranggo lang, hindi na ma-promote. Kailangan po dumaan sa CA po para ma-promote ka, maging general ka, from colonel ka, pag nasa military ka ho eh.
1: Oh, so
28: paano ho yan? Marami yung apektado.
2: Correct.
1: So, Senator, ano ang suggestion ninyo sa mayorya? Hindi pa pwede impasse.
28: Suggestion doon namin, pumasok mo kayo. Kung gusto niyo magdebatehan tayo mamaya, sige, ubusin niyo yung oras niyo sa privilege speech. Ilabas niyo ang galit niyo sa ombudsman, sa Sandigan Bayan. Magyaw-yaw kayo doon. Okay lang, at least nakikita po ng tao ni Juan ni Maria na nagpapasweldo sa atin na pumasok tayo.
2: Oo.
28: Maski na magdiskurso tayo, magyaw-yaw ka dyan hanggang gusto mo, hanggang lumabas, lumuwa yung dila mo at kaluluwa mo sa galit. Okay lang. May mag-interpolate sa'yo, may magsasabi, ba't ka na ba nagagalit? Blah, blah, blah. Di ho ba? at least pumasok ka. Yung hindi ka pumasok, pinapasweldohan ka. Saan ka naman nakakita noon, Alvin Dores? Uh-huh. Yung boss mo pinasweldohan ka, tapos ikaw hindi ka papasok.
2: Kaya nga, kaya
28: yung
2: nga.
28: Boss mo pumasok.
2: Oo. Diba? Pero ikaw, Sen, ano nakikita mo? May,
28: nakikita
2: kaya pa
28: ko,
2: ba?
28: Nagbubwisit ako eh.
2: Hindi, tika lang bago
28: pa. Lang dito, ganito pala ang politika. Ewan ko, Dory, sana sinabi mo, huwag ka na pumasok dyan dahil sakit sa ulo, kalukuhan. Totoo, true enough.
2: Pero
28: sa 2031, hindi na po ako tatakbo. I'm not going to run anymore if this is the kind of Senate that we have, this is the kind of politics we have.
2: Oo. So sa ngayon,
28: because we're not doing our job anymore.
2: Ah.
1: Yung puso mo, ha?
2: Ang maintenance mo nakuha mo na ba?
28: Hindi kasi nga naman, nakakainis eh. Madaming gustong mga, ako may mga naka-pending na bills, na mga panukalang batas, na dapat gawin na. Yung anti-epal, naka-bindin, na pag binigay mo sa taong bayan, yung mga ayuda ng gobyerno, walang politiko dapat na nandoon. Hindi may pasa-pasa ngayon. O paano yan ngayon? Ano gagawin natin?
2: Oo.
28: Di okay lang, next year, pag nagbigay, eleksyon, pwedeng umisingisi yung politiko doon. Meron tayong batas noon. Sasabihin, ba't may batas na ba tayo? Magpaparusa pag may politiko, pamimigay ng ayuda. Eh, ayuda naman yung galing sa gobyerno, galing sa pera ng bayan, hindi naman sa sarili mo. First justice.
2: Tama. At labo-labo na lang. Pero ikaw nakikita mo ba, Sen, na kaya pa ni SP na mamuno?
28: Hindi. Hindi niya nga makontrol. Di sana kung magaling talaga siya, say, pasok tayo, boys. O wala tayong magawa. Pagdasal na lang natin si Senator Jinggoy. Okay, let's offer it to God. Let's pray. Total, mahilig naman siya magdasal. Prayerful siya. Then, we could have prayed. Diba? Sana, kahapon, naglumuhod kami. Lumuhod tayo lahat at magdasal. Ialay natin kalahating oras. Magdasal tayo. No problem mo sa amin. Sige, magdasal. Dahil ikaw, Senate President. We pray for Jinggoy's safety, etc. na ma-exonerate. Okay. Pumasok ka. Diba?
2: Tama.
1: So, do you see...
28: Kung sabihin naman, isang buong gabi, puro tayo prayer.
1: Senator, do you see a change in leadership sa Senado soon?
28: Eh, sana may mahimasmasan po sa kanila. Kasi mukhang hindi ho eh. Mukhang taliwas po yung kanilang isipan eh. Hindi ko ho alam kung anong... Yung blind loyalty ho ang tawag eh. Hindi ko maintindihan kung ano ho eh. Loyalty for what? For a group? Loyalty to a person? Loyalty or interest? Self-interest. Hindi po yung interest ng bayan. And kinalimutan nila na hinalal sila ng taong bayan kay Pro Duterte ka Pro Marcos. Hinalal ka ng Pro Duterte, patikmin mo naman. Mm-hmm. Kaya kay hinalal ng Pro Duterte ng mga followers nyo para makatulong ka sa problema nila. Ano bang problema nila? Pare-pareho naman ang problema. Mataas na bilihin, maliit ang sahod, walang pampagamot. Kay Pro Duterte ka Pro Marcos, pare-pareho po na experience yan. Di po ba?
2: Oo.
28: Magtrabaho, ang sinasabi lang. This is not about anymore. This is nothing to do anymore with Sara Duterte, with Bongbong Marcos. Itong nangyayari po ngayon, isipin na lang husana namin, mga kasamahan ko, magtrabaho tayo dahil hinalal tayo, ang trabaho natin gumawa ng batas, hanapan ang solusyon ng mga problema. Let's look for money, ika nga, para matugunan natin itong mga problema. Eh kung ganito ho, inuna namin ay pagtanggol yung isang kasama na hindi, kasi ICC lang yan, hindi local court na arrest warrant. Ngayon, nahuli naman yung isa, sasabihin na naman, boycott, dahil bakit kami lang, parang pinipersecute kami, puro kami. Eh, December pa yan, Doris. At paring Alvin, baka nakakalimutan po natin lahat, di ba? Nangako na yung ombudsman, nangako ang Pangulo, may mga arestuin, walang unresto, tinawanan, eh wala pala, puro pakitang tao. O ngayon, inaresto, ayan, isa-isa na. Ine-effect na po yung sinasabing warrant of arrest. O ano ang problema ngayon? Yan, nagagalit, papa.
2: So, ikaw papa, mismo... Tama, yan ang tanong, paano ito? So ikaw mismo...
28: Eh, kaya nga po, pumasok ko, pakiusap ko sa kanila, sa mga kasamahan ko po, simula kay Espiqueta, no? Pumasok po kayo, pag-usapan natin. Kung galit po kayo sa nangyari, di, ipakita nyo naman may sa floor, magsigawan tayo, magyaw-yawan tayo doon, okay, para mapanood, may mapanood na naman mga kababayan natin. Eh, dati, naalala ko yung mga dekada 90, may mga marimar. Pagdating alas 6, naman nagtatakbuhan ng mga tao, nanonood ng hanap na radyo, mga ika nga, telenovela. Ngayon, ito ang Senado ngayon. Panoorin ho ninyo, alas 3 ng hapon. Habang nga nasusunod na kabanata.
2: Ay, nako. Eh, wag naman
28: kung
2: sana
28: ano mangyayari kung magmumurahan ba, may mag-walk out, may mag-boycott na naman.
2: Wag naman sana, Sen, kasi hindi naman yan talaga ang trabaho ninyo. Kaya ang payo lang namin dito ni Alvin, ikaw ay take a deep breath, kunin mo ang mga maintenance mo, at ikaw ay tumakbo ng mahusay, wag ka na muna magtumba-tumba, at maya-maya mo, baka naman ang puso mo, alalahanin mo, hindi ka na bata. Ay.
28: Hindi nga, stories eh, paring Alvin, common sense, di po ba? Nahihiya po ako. Okay, doon sa bumoto sa akin na 17 million, ano na, tulpo? Saan na yung pangako mo? E paano ka naman makakakilos kung walang kasama, walang quorum? Paano po? Na ang sabi ko pa doon, plataforma na hahanap ng solusyon, libreng gamutan, libreng maintenance, ng mga senior citizen na ang initials ay D at saka B. Oh, wala naman, 'di ba? Oh. Doris Bigornia, ganun kasama doon senior citizen. Eh paano mo gagawin ito? Walang quorum.
2: Okay. Mm-mm.
1: Sige, Sen, thank you. Sen, thank you. Ah, maraming salamat. Take it easy.
28: Salamat.
1: Good luck,
28: mamaya.
1: Thank you.
28: Magandang umaga. Ingat po kayo.
2: Ingat ka din.
28: Uminom ka ng gamot.
1: thank you, Sen.
2: Thank you.
1: Aboy ka. Si Senator Erwin Tulfo, nagpapatutsadahan kayo. Eh, para naman kayong matanda.
2: Eh, magkaidaran lang kami
1: kaya
2: yan.
1: Na, oo. Para kayong kami may maintenance.
2: Oo.
1: At least siya tumatakbo, ikaw, tamad.
2: Ay,
1: tumatakbo
2: you.
1: Siya ng 3 kilometro.
2: Eh, hindi naman siya inatake sa puso.
1: Kahit na. Oo. Dapat naglalakad.
2: So, gusto mo tumakbo ako ngayon dito?
1: Nang hubutubad, ha?
2: Sa EDSA. Sa EDSA talaga.
1: Si Jerry Diaz, tawang-tawa daw. 1,000. Ang tawa niya, 1,000. Hanggang lumuwa ang dilam. Eh, imagine ko yung ibang senador, ano? Ngayon pa lang, luwa na yung mata, eh. Lalo luluwa, partner.
2: Kaya nga. Hindi, tama naman sinabi niya. Hindi naman sa sumisip-sip tayo kay Erwin. Pero tama, eh. Bakit hindi ka pumasok? Para lang yan, partner, sa eskwelahan. Sabi ni magulang, sabi ni mami at daddy mo, anak, bumangon ka na, pumasok ka sa eskwela. Ang alam ng magulang mo ay pupunta ka sa eskwelahan. Ngayon, ikaw pala ay nagbulakbol at hindi ka nagpakita, no show ka doon sa eskwelahan. Hindi mo man lang inisip, lahat ng pangungutang ginawa ng magulang mo para lang ikaw ay makapasok sa eskwelahan. Pagkatapos yan ang sukli mo, alika nga!
1: Kinurot lang. Ma'am Corina Season, minapabati si Jocelyn Tupino na isang happy birthday. Si Deo Jeronimo, kanina pa rin bumubulam ang bibig, partner. Sa galit. At
2: hindi.
1: Si Paolo Obalde ng Vera Catanduanes, nagpapa-attendance check. Pati si kagawad Marlon Asun. Oh, yan. Go, partner, ha?
2: Si Raph Rosales naman, happy fiesta. Barangay Emmanuel Cuenca, Batangas.
1: Cuenca, sa Cuenca.
2: Sana yung mga pagkain nyo dyan ay masarap. Easy-easy lang para hindi... sino yung bumubula ang bibig? Si Erwin pala yun. Magyaw-yaw daw tayong lahat hanggang bumula ang bibig natin, hanggang lumuha ang mga dila natin. Okay.
1: Natawa
2: lang yan.
1: Natawa ko dun sa luluhod, magpi-prayer meeting.
2: Buong gabi, prayer meeting.
1: Huwag ka magpapaniwala dyan, mag-walk out ang mga yan.
2: Gaya, film mo.
1: Ay, sabi ni LC Balion, Florentine, kaya Alvin, huwag na huwag kang mag-senator, ha? Hindi po lang. Ang layo po niyan sa gusto kong gawin sa buhay, ha? Alex Guda, happy 66th birthday to my good friend Neil Carino. Happy birthday. Go ba na?
2: Aking kaibigan, na kaibigan ng aking anak na si Lorenzo, Bettina Magsaysay.
1: Ay, Bettina!
2: Bakit ba sinabi ko si Lorenzo? Bettina Magsaysay, nagpapabate, nagpapagreat.
1: Hindi ba si Bettina ba yung may manggahan?
2: Oo.
1: Sa Zambales, sa Bataan?
2: Zambales yata siya.
1: Ang tanong, matamis pa ba ang mangga sa Zambales?
2: Hindi ko na alam kasi matagal na, eh.
1: Hindi, marang nalimutan na ng dila.
2: Oo nga, eh. Pero alam ko, dati matamis. Purbahan mo nga, Bettina. Sabi niya, it's the birthday of our beautiful and loving mama, Silek. Today, she is celebrating her 75th birthday.
1: Happy
2: partner.
1: 75th birthday po, ma'am.
2: Can we ask for a birthday greeting from our favorite? Ay, nako, mami! Nakikimami na naman ako. Happy, happy birthday po, 75. Batang bata.
1: Ano pangalan?
2: Si Let nga.
1: Oh, pinapaulit ko lang.
6: Happy birthday!
1: Yan, see?
2: Happy
1: yan
2: birthday mga, po, ano, ma'am.
1: Ha? Si Dana Sandoval, pardon, nandiyan na, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Eh, ito, nung isang araw, ay kahapon natin, yung dagdag.
2: Ay, oh, oh,
1: yung 400 plus ba yun, nasisingilin sa mga biyahero na lalabas at papasok ng airport. Ano po? Magandang umaga sa iyo, Dana.
7: Good morning, Alvin Doris, sorry. Medyo
1: kaos tayo. Ala, kawawa mo ng boses ni Dana. Salabat ang katapat niyan, Dana.
2: Yes.
1: Oo nga, no? Alam mo, effective yung salabat. Oh, yan. Eh, anong paliwanag doon? Ba't kailangan ng Bureau of Immigration ito? At ito ba ay nakakasana o magkakaroon pa ng konsultasyon bago magkaroon ng dagdag bayad na naman ng mga pasahero ng airport?
7: Yes, actually, hindi pa po ito approved at saka finalized. So, magkakaroon pa, tama po, ng consultation, stakeholder consultation sa RU. Ito po kasi ay galing sa isang unsolicited proposal through a public-private partnership, so PPP po.

0: oh, the high waist, the tall boots, ganon. So yung magiging gagamit lang, yun lang yung babayad. Yun yung proposal ng private company. But now, hindi pa po yan finalized. Wala pa pong kontratang pinipirmahan. Hindi pa po tapos ang evaluation.
1: Opo. Pero ang tanong siguro, Dana, bakit kailangan ipasa sa mga pasahero?
2: Yan.
1: Hindi ba pwedeng budgetan ng gobyerno? Yaman din lang na nagpabayad naman tayo ng isang katerbang buwis. Hindi ba pwedeng pabudgetan sa Kongreso yan, na sa GAA?
2: O baka naman meron ng dati pang budget. Hindi kaya?
0: Mm-hmm. Wala po. That's understandable po ng public sentiment. But this was submitted po as an unsolicited proposal sa PPP. So ito po yung konsepto niya is parang yung nga nabanggit ko kanina, no, yung mga tollways. Kung saan, build, operate, transfer. No, yeah? Build, train, maintain, transfer pala. Sorry. Build, train, maintain, transfer. Kung saan sila yung gagawa without the cost to the government. And then after 20 years, ita-transfer siya sa gobyerno yung use nun. Ang concept kasi is that ang users lang, ang pinakagumagamit lang, sila lang yung mag-shoulder ng costs nun. Unlike kung it will be shouldered by the entire government, yung mga hindi gumagamit, halimbawa ko yung farmer na wala namang balak lumipad, would still be contributing to the payment for that. But in this proposal, only the users would be paying for that because they are using that. Pero yan po, again, hindi pa po ito final and hindi pa rin po ito approved. This is a proposal of a private company.
1: Oo, pero marami na rin kasi siyang binabayaran, Dana. Ay, like ako, palagi ako na biyahe.
2: Oo.
1: Magbabayad ka na, may travel tax pa.
2: Yan.
1: May isa pang binabayaran sa
2: terminal fee.
1: Ako magaan dami ng binabayaran, Dana, tapos magdadagdag pa ng 400 plus yan kada biyahe.
0: Very understandable po. Actually, it's ano po, $4, so $247.
1: So 400 plus, balikan.
0: Proposal. Yes, that's the proposal po. But that's very understandable po. The sentiment is very understandable. That's why we're also putting that into consideration in the decision-making process.
1: Sige. So sinong final approving authority? DOTR?
0: No po. Ano po ito? Consortium po ito. So, DI, Department of Justice, dadaan din po ng finance, at saka OSG, at saka, of course, yung PPP Center.
1: So ang pinaka-final na approval, Malacanang?
0: Hindi po. Yung mga nabanggit ko po, yun po yung
1: Hindi, pero ang pag sinabi ng Malacanang na hindi tuloy yan, hindi naman matutuloy yan. Nandun naman sa tuktok yung Malacanang, Dana, eh, di ba? So ang pinaka-final approval niyan, isang presidente. Pag sinabi ng presidente na go, o ng ES na go, di go yan.
0: Well, opo, kung ano po ang direksyon ng ating national government, of course, susundan po yan ang lahat ng government agencies.
1: Ang hiling ko lang sana walang gulatan. Ano po? Panindigan ninyo kung yan talaga ang sa palagay ninyo ang the best na decision. O panindigan ninyo despite the criticism. Ang importante walang bulagaan po, walang gulatan. Pagdating mo sa airport, nandun na pala dahil wala tinuloy niyo eh.
0: I definitely po, hindi po ito yung basta na lang natin ilalabas, but ito at saka ito po dadaan pa sa rigorous evaluation before ito ma-finalize.
1: Thank you. Maraming right. Salamat, Dana. Mabuhay ka.
2: Thank you. Thank you, ma'am.
0: Anytime po. Thank you.
1: Si Dana Sandoval po, nagpagsalita ng Bureau of Immigration.
2: Parang babiyahe ka.
1: Pakaano mo, ha? Ako lang bang bumabiyahe? Ang dami naman ba? Alam mo ba sa DCMM? Ang daming nagpa-file ng leave. Ayo, maraming makakatidin yung pa-partner. Pasikreto lang. Makikita mo na lang. Nakapost na sa Facebook.
2: Oo. Nakapost sa Facebook, may dalang mali-maleta.
1: Go, partner. Basahin mo. May 2 minutes ka.
2: Shout out sa ating 29,000 na viewers.
1: 29,000 lang ang kaya nyo? Ano ba?
2: Katamaran pa lang yan. Ano nga ba sabi

0: Ni Erwin, halika kayo dito, magyaw-yaw tayong lahat. Lumuhon tayo magdasal hanggang gabi, kung gusto nyo. Hanggang lumuha ang mga dila natin. Bilisan niyo, buksan niyo na ang inyong mga gadgets. Bakit si Erwin nag-English talagang, di ba?
1: American
0: accent.
1: Pero nag-aral yun dun, di ba? Nag-aral. Nag-aral siya, tumira dun, di ba?
0: Naging ano siya, US Army ng Japan.
1: Kaya... Ay, ganyan yung accent.
0: Oo, kaya ganyan. Sino magkakapatid actually? Nag-aral doon.
1: Pati din yung isa, no? Ganyan. Magandang umaga kay Sarah Concepcion. Pa-shoutout daw sa nanay niya partner. 96, 96 years old. Ma'am Adela de la Cruz from Paco, Bandu, Bulacan.
0: Sige to, Messina. Grabe naman ako, DZMM ang news channel na pinapanood ko kahit nasa US ako.
1: Wow.
0: My favorites, Johnson, Christian, Alvin, Doris, and Robert Mano.
1: Sali ba tayo?
0: Kasama ka, Alvin, Doris, and Robert Mano. Okay. Maraming salamat, kabayan!
1: Si Chris Abarin Ikasyano, nakakaloka naman. May dagdag na naman palang bayarin sa pagdawal. Sabi niya po, wala pa. Wala pang decision pa niya, di ba?
0: Ma-aprobado.
1: Ma'am Lina Ho, good morning.
0: I-announce naman daw nila.
1: Eduardo Pesimo at si Flordelisa Oledan. Gobanan.
0: Sa YouTuber Dragon Nov. Good morning, Sir Alvin. Watching from Surrey, BC, Canada. Ano ang BC?
1: British Columbia? Canada. Oh, tama.
0: Canada.
1: Magandang umaga sa iyo, RC Alcantara. Anak ni Jess Alcantara, ito partner. Pag-greet daw ng happy birthday sa kanyang mother, si Mamo Net Alcantara. Mahal na mahal kamo namin siya ni Jess. Siya from pinakamabait niyang... kamong anak na si Robert. Yan totoo, pinakamabait ka ba? Ayan, partner, happy birthday kay Ma'am Mamo o Net Alcantara. Go pa na.
0: Comment. Noel Dorosan, magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na bumabati, nanonood ngayon dito sa Maginaw na 11 degrees. Ay, 11 degrees Celsius, panahon ng Melbourne.
1: Oo.
0: Australia.
1: Kasi baligtad, partner, yung Australia. Yung
0: akala
1: kanilang,
0: ko mainit sila.
1: Pag summer. Summer nila, ano, ang summer nila ay January.
0: Talaga?
1: Ngayon, pa-winter sila.
0: Wow.
1: Lalo sa Melbourne, malamig-lamig yung Melbourne, pa-south.
0: Oo. Hindi pa-north.
1: Sabi ni Gabby Lopez, happy birthday daw Dr. Loy Estrada at si Ella Ong, magandang umaga sa iyo. Nabati ko na yung tatay ni Archie, di ba? Si Mang Mando, 73rd birthday. Happy birthday po, Mang Mando.
0: Daddy. So si Mogasmin Jr., good morning. Gising Pilipinas, energy, watching sa Mabalacat City, Pampanga. Paki-happy birthday, Dr. Cherry Pie Iturralde. Yeah. And happy birthday, Mr. Dennis Anthony Uy.
1: Si Ann Bustamante Calumarte, gising na rin. Okay, partner, kailangan natin magbabay. Meron ka pa ba?
0: Wala na.
1: Ano, ubus mo na? Susunod na ang Tandem ng Bayan! Ano bang mangyayari? May hearing pa rin ba? Ay, may session pa rin ba today?
0: Yan ang aalamin natin kay Tandem, Robert. Pero
1: okay. So mag-attempt ulit.
0: Meron session o wala, makinig po kayo, manood po kayo. Dahil si Robert po ang mag-analyze nung mga teleserye natin kahapon dyan.
1: Na-imagine ko si Robert, saka luhod din, partner. At saka lumalabas na yung dila sa
0: yumayaw-yaw, ano? Tapos meron pang ibang mga... Yung staff naman natin. Nandun sa ibabaw niya, nakaganon yung mga kamay sa ulo niya. Nagdadansa.
1: Susunod na ang Tandem ng Bayan. With the one and only Mutya ng Masa, Doris Bigornia. And of course, si Robert Antemano Mano, na hindi po nagagalit kahit nag-OT ako, partner.
0: Ah, talaga?
1: Yung iba nagre-reklamo, di ba?
0: Oo.
1: Ang Robert Mano, hindi. Oo, parang gusto
0: niya. Gumaganyan siya. Take your time.
1: More.
0: Mamaya ako na. Mamaya nakikita natin, nakaluhod na siya. hindi ako mag-OT.
1: Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy! Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin Olchico at Doris Bigornia! Gising Pilipinas!